kita sa ibang route. May traumatic experience. Ma'am Leia Abanto, maayong aga. Kay Ma'am Perla Montalvo, good morning. Ma'am LV Borres Salvador, may aga kag sa tanan nga mga members ng San Enrique Grace Baptist Church, good morning gid inyo. Kay Ma'am Lily Grace, may aga. Ma'am Rima Joy Hitsanova, mayong good morning gid. Kag sila niya, God is good. His provision is always on the right time. Oh, i-chakto ginaya. Oh, faithful gid permi ang Ginoo. Siling ni Ma'am Grace GV. Kay Ma'am Helen Rufon Trico, mayong aga kag sa bilog nga Panimalay. Rufon kag sa Panimalay Trico, mayong aga sa inyo tanan. So, ari na kita mga mayanan. Sa unang bahin sa ato nga tiyong publiko, anom ka chip mga kabiyanan, chip, ha? Anom ka chip o police, no? Kaglakip na ang provincial director sang Negros Oriental, ginkakas ang pwesto sa nagligad nga semana mga kabiyanan, anom gid, ha? Kag ang PD sang Negros Oriental nakakas mga kabiyanan, bangod sang natawag nga one strike policy sa illegal gambling. Illegal gambling. Nabalang pagpanahor nga illegal. Ha? Ginkakas sila sa ilang tagsa kapwisto nga mayanan. Ang PD sang Negros Oriental Police Provincial Office. Kag anom gid. Oh? Anom ka mga chip mga kabiyanan sa Ayungon, sa Tayasan, Sibulan, Pamplona, kag sa siyudad sang Bayawan, kag siyudad sang Gihulngan. No? Anom gid ni sila mga biyanan, kakas gid sila. Why na damo o kuskus balungos kakas. No? Kay ang rason mga biyanan nga may naka-operate nga higher units kag special operations group sa mga lugar sang mga lugar sa sini nga mga hepe kag may nadakpan nga mga persona nga naga-intra sa illegal nga panahor tugal. Okay? Kag tungod bangod sini may order, standing order si Chief PNP General Jose Melencio Nartates Jr. kay PRO NIR Regional Director Brigadier General Romano Cardinho, no? Nga mag-aatubang, no? Sila ni at mapangatubang ni sila sang mga ginatawag naton nga mga administrative action ini nga mga hepe nga mapaslawan nga mapauntat ang illegal gambling especially mga kabiyanan sa Negros Oriental, no? Te natabo last week, no? Nagligad mga sinimana mga kabiyanan, nag-operate ang Regional Special Operations Group sa mga area kung diin nga may pipila sila ka mga illegal gambling dens kag paraphernalias na dakpan sa sini nga mga lugar mga kabiyanan. So may ara ginatawag nga one strike policy ang BNP nga kun may ara ba lang makit-an kag maging successful ang operation sang illegal gambling sa isa ka lugar, kakson ang mga hipi. Amo na nga delikado, no? Pati ang mga provincial director o tungod sang ilang command responsibility. Kag sa baylo sina mga biyanan, sa baylo. May bago nang Negros Oriental Police Director kag anom ka chiefs, no? Ang nag-assume sang mga post nga nadulaan. Sang kagapon lang mga biyanan, no? Ining mga bago nga designated nga mga officer in charge, no? Ang police director sa Negros Oriental kag-anom ka mga hepe nagpungko sila kagapon si Captain Stephen Polinar ang spokesperson sa Negros Oriental Police Provincial Office naghambal nga si Colonel Lito Patay nag-report na sa probinsya sang Domingo kay tapos ang gin-designar o gin-designate. Oh, designar daw pinagpat kita. After sa gin-designate nga maging Negros Island Region Police Director ni Negros Island Region Police Director Brigadier General Roman Cardinho
nga amo ang magbulos kay Colonel Timar Alam. Okay? Si Colonel Patay, mga kabiyanan, amo niyang bagong police chief na nag-assume sila sa Domingo. Biskan wala sing official relief order, agod nga masigurado ang continuity sa mga nabakante ng mga pwesto. So again, ha, ang ginrelibo effective August 28 si Lieutenant Colonel Joson Paralag sa Bayawan City, Lieutenant Colonel Romeo Cubo sa Gihulngan City, Captain Mary Jane Gutierrez sa Sibulan, Captain James Taylor Pineda sa Pamplona, si Captain Arturo Marfil sa Tayasan, kag si Captain Josan Magalso sa Ayungon. No? Ginbusla ni sila, mga biyanan, ni Lieutenant Colonel Ronel Fungo sa Bayawan City, Lieutenant Colonel Nerito Lobrido sa Gihulngan City, Major Antonio De Leon sa Sibulan, Captain Roldan Maranya sa Pamplona, kag si Lieutenant Angel Sorera sa Tayasan, kag si Captain Berwin Sureño sa Ayungon. So si Alam, amo ni siya ang nagligad nga PD. So buslan man mga mayanan. So amo ni mga mayanan, ha? One strike policy. Okay? So kung kis ano, gapin na gusto ba lang mga kriminal sa aton. Oh. So agud nga pinagusto ang mga kriminal kag hindi mag-relax ang mga police, may ara ginatawag nga one strike policy, mga bian. Siling ni Tita Mary, gali sugiri ko professor kun ano na. Di gija pareho kamo sang pastor gali tilapia kag bangrus di sa magkaon. Kakaon ko sa una ang tilapia, kakaon ko tilapia, okay lang man. Ang bangrus do medyo video alang-alang kay may traumatic experience. So, ini mga mayanan, ha? Pito gin ka mga police officers ang ginkakas. No? So, again, ha? Wala ni sila ginkakas tungod kay sila ang nagapanahor. Ha? Wala ni sila ginkakas tungod kay may ara nag-akusar sa ila publicly, directly, nga nag-interest sila sa illegal gambling. Ha? So, klaro hunta kay basi karon masiling ka mo. Ay, grabe mga pulis ba nagapanahor gid? No. Wala na silang ginkakas kay nagapanahor sila. Ginkakas sila tungod kay ang illegal numbers games, ha? Na detect successfully kag nag-operate within their respective areas of responsibility. Okay? So, amo ni mga biyanan, ha? Wala sila nagapanahor, wala sila nag-interest ng illegal gambling, pero may ara illegal nga panahor kag illegal gambling sa ilang mga lugar. Okay? Nga wala nila natapna. Okay? So, amo ni ang nag-trigger sa ginatawag naton nga one strike policy sang PNP. No? Kag ang prinsipyo sang command responsibility. Nga may illegal na nga panahor da but silingon, no? Wala nyo masyado ginobra inyong obra. So, kakas ka mo. Muna mindset bala ang ining ginatawag nga command responsibility. So, again, ha? Ayungon, ha? Tayasan, Sibulan, Pamplona, Bayawan, Gihulngan. No? Sa Negros Occidental, daw wala pa ito may nambalitan. No? So, may mga na-recover sila sa mga lugar. May mga betting slips, may mga improvised betting receipts, may mga claim stubs, may mga notebooks nga naga-contain sang number combination. Again, na illegal numbers game. Oh. So mga illegal nga STL, illegal nga mga mun ablahaw, illegal nga STL, illegal nga anong STL? Small town lottery, oh. Mga swertres do dito na sa Oriental swertres na eh. taga Tanhay ta mga biyanan sa video may nabatian to na, no? Mga swertres illegal na eh, no? So may mga nakuha silang mga biyanan kag ini mga suspitsado nga nadakpan, no?
They will be dealt under Republic Act number 9287, the Anti-Illegal Numbers Games Law. Kakas, tanan nga mga hip, nga na-mention na naton. So, nga kakson ni sila mabinan. Nga agin kakson ang mga chief. Kung hindi man sila ang nag-intra. Now, this is the heart of the issue, mga binan. The PNP is applying the concept of command responsibility. Okay? Gin-apply siyang PNP ang konsepto sa command responsibility. Now, amo na yan ito nga dapat ibutang sa itong mindset. No? Ang police chief, amo ang responsable, hindi lamang sa kung ano ang ginahimo sa iyang mga police officers. Ha? Kundi pati man sa mga criminal activities nga napasugtan, nga mag-persist, nga magpadayon sa sulod sa iyang jurisdiction. So, ang posisyon sa PNP, kumbaga, mga binan, if you put it into perspective, daw amuni siya ang nagagawa nga, nga posisyon. Nga kung may ara, illegal gambling, kag maka-operate sila sa imong nga jurisdiction, kagdason may higher police unit nga nagkadto, kag successful ang ilang pagdakop, then wala ka naka prevent sini, you failed to sufficiently prevent, detect or stop it, so kakas ka. Amo ni ang posisyon sa PNP, mabianan. It does not necessarily mean nga ang chief personally nakabalo sang gambling operation. Rather, nga ang PNP naghahambal that ignorance is not an adequate defense for a police commander under sa sini nga particular policy. Okay? So, si PRONIR Director Brigadier General Romano Cardenio nag-emphasize, mga kabayanan, nga ang command responsibility is fundamental to police leadership. Kag ang mga commanders dapat, expected ni sila na maging proactive sa pag-prevent, sa pag-detect, kag sa pag-address sa illegal ng activities sa sulod sa ila ng mga jurisdictions. So, muna nga nagkakasing mga kabayanan, ini nga mga hiping. Now, what is one-strike policy? Storyahan na ni Kron sa pagbalik sa ikaduhang bahay sa itong ating publiko. Ni Malakatip ngayon, kapabalik pang oras na, Pilipinas.

0: Latinong Publiko. Oras na, Pilipinas!
1: Nagabalik ang oras na, Pilipinas. Mamaya na alas 8.21. Ma'am Lucita Aligrado, mayang aga. Siling niya, salamat po siyang malipayon nga pagsugod siyang bulan, siyang bear months. Thank you for the gift of life, God is God given to you. We are happy listening, Gijay mo. Salamat gin sa inyo nga mga feedbacks. Amo ni ang nagapaalwan sa akon nga muli nagapalapad sa akon nga atay. Kag kun maglapad ang atay do ka nami blang sigisigihon lang no. Hi, good morning to sa inyo tanan ha. Sa ato na mag-ulan naka-tune in. So what exactly is the one strike policy sa police? Okay, may ara sila one strike policy. Now, this is particularly important mga binanbalik to sa ito nga topic ko ha. Balik to sa ito nga topic ko. Kag suno sang mga report mga binan, ini nga policy, gin kabalo na ni mga kapulisan na ito na. Mga police commanders na kabalo na niya. Kag ang policy mga binan, essentially, amuni ang iyang pag-operate. Kung may ara higher police unit like for example well may natawag kita nga local libla local police unit okay local police unit nga nag-operate sa sina nga lugar nag-operate sa sina nga lungsod banwa or syudad no pero kung may intelligence nga nag-abot sa higher police unit mga kabayanan putang ta national putang ta regional no ang natabo diri sa ang natabo diri mga kabayanan sa ilang ang nag-operate no nga nakadakop mga kabayanan daw sa regional balamong oo so regional balang nakadakop balamong kung ang regional ang makadakop mga kabayanan no baldagid ang natungdan ng mga local chief ha kung may ara higher police unit nga nagkandak sang operation sa sulod sang ilang jurisdiction kag nadakpan ang illegal gambling ha one strike policy is ang local chief marilibo gid ayon ha. So, amo ni ang policy sang aton nga police no. Nga yeah? Nga may ara higher headquarters nga nagkandak sang operation sang area sang lower unit no. Kag ang operation naging successful, naging positive. Ti amo na nakakas sila mamenan no. Amo ni nga this case no lain ini no. Sang normal administrative investigation. Now, nga nag-adapt sa sininga klase nga approach ang aton nga PNP. Ha? Nga nag-adapt silang amoning klase nga approach. Tungod kay mga kabayanan, ang illegal gambling, okay? Ang illegal nga gambling, ha? Kasami mabudlay ini nga ma-eliminate through ordinary policing. Okay? Kaya mga illegal numbers games mga kabayanan, ha? Nag-operate ini through the networks of operator, may coordinator, may collector, may betor, tanan nga tor, basta lang wala nag-entra si pastor. Kabudlay no, may operator, may coordinator, may collector, may betor, ang nagapangamuyo sa ila, si pastor. Ipadakop apil si pastor ah. Nga, ang protektor sang illegal gambling. Oh. So, amin yung mga biyanan, no? Ang network sang illegal numbers game. So, ang actual nga aktibidades sang pagpanahor, ha? Gaklatabo discreetly and repeatedly. Ha? Kung masiling ka discreet mga biyanan, sikreto para bibo. Ha? So, example. Kung makita nyo mamaya ang mga STL, ang kapanguligtas sila, naka-uniform na sila, green. Oh. Green, gani. Green, may blazer na sila nga green. Nga may nakatatak na sa likod nga PCSO. Oh. Tayo ka ba Ito may kermin na ito galabay sa una sa balay. Ang nag-go. Nakadura sa mga balay-balay kada aga mga benan. Oh. So, te, legal na sila ya. Pero ang mga illegal ya, di isikrito anay lang na ya. Oh. Katihog na nasa barangay, makita mo nagpangulikta pulo, 20, oh, 50. So, hindi makita sa local police oh, ang mga operator directly. So, ang PNP leadership, ang ilang mindset, na kung ang commanders, matagaan lang, mapinahan lang, kung nag-participate sila sa illegal gambling, now, ang accountability, maging mabudlay. Instead, ang ginhimo sa PNP, no, ining mga baskog kag mabakod nga pagpina, no, nga dapat ang mga police commander siguraduhon nila ang ilang mga areas, no,

Tungod kay ang provincial director may ara province-wide command responsibility. No? Ang anom ka police chiefs responsible sa ilang individual jurisdiction. Pero ang provincial director mamenan, siya niyang nag-oversee sang bilog nga probinsya. For example, in this case, Negros Oriental Police Provincial Office. Okay? So, ang accountability structure, no? For example, may illegal gambling sa Tayasan, sa Ayungon, sa Sibulan, sa Pampluna, no? Sa Bayawan, sa Gihulngan, ang accountable sina ang ilang mga hepe. And above all of them, no? Amo ang PD, ang Negros Oriental Provincial Director nga may ara provincial command responsibility. Amo nga kakasman sa. So mabudlay mambayanan, no? Kung ikaw nag-aobra sa pulis mambayanan, amo basta-basta lang ang pag-obra sa pulis nga mapungko lang sila kay kasi may binaton makita ga pungko lang sila ga. O gaano gapulo pangapi mangapi pero di damo na mambayanan ha. May mutugin man ginmentionar ko kagina. No? May intelligence gathering, may surveillance, may community coordination, may patrol, may anti-gambling operation. Kagini basta-basta kay kun ikaw hepe nga medyo relax ang inyong ginahimo, ti kakas kay kun madakpan sa higher unit makabiyan. So amo na yang natabo sa Negros Oriental makabiyan. No, it's a wake up call man sa aton mga kapulisan. Nga kinanglan double time gid. Double time gid kay ang mga illegal nga mga ginahimo sa mga tao, ka-double time man sila eh. Pasang kabudlay siyang panahon subong, no? Nagadamo ang mga illegal numbers games. Illegal nga mga swertris, kag-illegal nga mga STL, mga kabiyanan. So, hasta lang to Drian ay, sa atong nga istoryahan ay. Okay, wala nagigita oras. Pero at least naman na milit, mga moyo, tanay. May malingit noon, Diyos mong bulan, gadayon ako pa salamat kami sa siningaga, salamat kinoon sa mga katutom, salamat kinoon sa mga pagpakamayo, salamat Lord kay gindala mo naman kami sa bago naman nga bulan, kaagbagong adlaw Ginoo. Ginoo, tuituy kami, kagabay Ginoo, ikaw gino may mga istag sa naman mga Lord, we pray for our police. Sometimes Ginoo, kabudlagin silang obra, sometimes Ginoo, hindi nila magampanan maayo ilang mga obra. But we still pray for their safety, tagaan mo sila Ginoo, kaalam palihog. Tagtagaan mo sila gano'ng kusog gamakon, especially as they continue to police our barangays, our towns, our cities, you know. Kabay nga ikaw gid mag pakamaayo man sa ila, ikaw mag-upod sa ila, you know. Kabay, may kadlokid sila sa imo. Tarang ginoo ginampo, napasalamatan, Jesus' name. Amen. Maam yan na, nalindri sa aton nga studio. Kaupo na si partner Julie Panes sa aton nga controls, si partner Joe Ridulia sa aton nga live stream. And once again, ini ang inyo abiyan sa hangin na Jigs and Ilya nga gisling. Life is short and simple. Don't make it complicated. Ini ang oras sa Pilipinas. Dito sa 12:33 Radio DYBS sa Gasamali. See you tomorrow. God bless and bye-bye.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: gmail.com.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook.

0: page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ako po si Mildred Siblario na nagtatrabaho sa Kuwait, kaagapay ng serbisyong OFW.
1: Serbisyong OFW! Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW.
4: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
5: Isang pinagpalang umaga, mga kaagapay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang serbisyong OFW, araw ng Martes po ngayon. Ano ho, abay kauna-unahang araw ng buwan ng Setyembre 2026. Abay, mapapakinggan na natin ito ang mga awiting Pamasko. Magandang araw po. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan at kayo'y walang karamdaman, at kung may problema, magpakatatag lang po dahil kasama natin ng Panginoon. Serbisyong OFW na po, paki-like and share po ang ating broadcast para po maraming makapanood, lalo na yung mga tanong na sinasagot dito sa programa na katututunan nating aral na maaaring kayo nagpapayo o ikaw mismo. Kaya halina, join na po kayo. Ito po si Pastor Joe Biasong, nagpapasalamat sa pribilehiyong makapaglingkod sa mga overseas Filipino workers. Kasama na po natin Pastor Rene Bunsoy. Good morning, Pastor Rene.
6: Good morning, Pastor Joe. At magandang morning din, magandang araw sa ating mga tagapakinig o nanonood sa YouTube channel or sa kanilang Facebook na account. Ano po? At ito nga ang programang Serbisyo OFW Sagot Kita Tuesday Edition. At katulad na nga ng nasabi, kami nga po ay sumasagot ng mga katanungan na maaring na ipapadala nyo, at baka inyo pong katanungan na ang masasagot ngayong pong araw na to. Kaya tutok lamang po kayo dito sa aming programa. At again, tune in din po sa kung kayo po ay nasa PM Radio 702 DZAS. Kung kayo po ay sa YouTube channel po ng 702 DZAS Radio TV. And you can join us even live. Binabasa po yan. And you can ask yung questions po ninyo. Partner?
5: Okay, maraming salamat, Pastor Rene. At sa lahat po ng mga sumusubaybay na, maging doon sa radyo, yung regular na radyo, PM Radio. Abay, hindi man namin kayo nakikita. Abay, alam ko na papakinggan nyo kami. At magandang araw po sa inyong lahat. At siyempre, dumako muna tayo sa salita ng Diyos na bilang gabay sa umagang ito. Matthew chapter 4, mula po ito sa Amplified Bible. Ito po ang sinasabi, verse 18, as Jesus walking by the sea of Galilee, he noticed two brothers, Simon who was called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen, and he said to them. Ayan. So, ang verse na kasunod ay sabi niya, follow me as my disciples, accepting me as your master and teacher, and walking the same path of life that I walk. Napakaganda ng salita ng Diyos, at mababasa natin ito. Itong verse 18 ay, ang context nito ay after ng temptation ni Christ doon sa wilderness, sa kanyang preparation bilang isang maglilingkod sa kanyang ama, as the Bible says, no, na siya ay nag-ayun, prepare niya ang kanyang sarili bago sumabak sa isang matinding paglilingkod sa kanyang ama. Na even sa Bible, sinasabi na kung pwede lang sana, di ba? Alam niya yung ending na yan na dadating ang sandali na kailangan niyang talagang totally ipasakop ang kanyang sarili sa kalooban ng ama para sa paglilingkod, para ialay ang kanyang buhay. Makakakita tayo dito ng ilang katotohanan tungkol sa pagtawag ng Panginoon sa atin. Or any calling na pwedeng dumating sa atin, a calling to work overseas, a calling to be a husband, or a bagong position, may kanya-kanyang calling. Dito sa example ni Jesus, he called his disciples. Napansin niya yung dalawa. Dalawa agad ang kanyang nakita, si Simon at Peter. Simon and Peter and Andrew, the brother of Peter. Mga mangingisda sila. Mapapansin niyo na iaakyat natin ang context na before he called, he prepared himself. Mahalaga ito, mga kababayan, lalong-lalo na dito sa Panginoong Hesukristo, nagpapakita siya ng model sa atin bilang isang human, isang anak ng Diyos na sumusunod sa kalooban ng Ama. Alam niyang maraming hamon ang buhay. So before he called, he obeyed, he prepared himself. Preparation is essential, mga kapatid, sa anumang bagay. Lalong-lalo na sa ating mga mag-abroad. Napakahalaga yan, yung preparasyon. So, spiritual preparation, mahalaga po yan. Anything na papasukin mo, you need preparation. At doon sa kanyang, after his preparation, saka siya tumawag ng kanyang mga tagasunod. Nauna nga si Simon at saka ito si Andrew. Kasi mangingisda sila. Pag tinignan nyo, mga kababayan, mga kapatid, lalong-lalo na sa buhay ng Panginoong Hesukristo na sa kanyang paglilingkod as Messiah, pero tao siya na naglilingkod, hindi madali. So ang tinitingnan dapat niya, iniisip niya dapat ay mga dapat kilala yung aking mapipili para medyo dagdag na ring add-on sa kanyang masasabing, okay, ito mo, yung mga tagasunod dyan, mga bigatin. Pero ito, hindi. Ang kanyang pinili ay mga fisherman. At yung mga fisherman na ito, yes, they were known sa kanilang larangan bilang fisherman, pero fisherman pa rin. Ang sinasabi ng ibang manunulat ay mga businessman din at the same time. Dahil sila ay nagbebenta ng kanilang mga product, bunga ng kanilang pangingisda. Pero sa harapan pa rin ng mga tao, mga ordinary pa rin sila. Hindi sila kasama ng mga rabbi, ng mga taong matataas. So, to me, as I meditate this word of Jesus Christ when He said, follow me, accepting me as master and teacher, walking the same path of life, I walk, and I will call you peacers of men. Sa buhay ng Panginoong Hesus, marami tayong makikita kagaya ng pagpili. Mga kapatid, ang pagpili sa decision. Matapos kang mag-prepare, magpapasya kang pumili. Makakasama, sawa, makakasama, paglilingkod, any yung bagay na papasukin mo, talagang mayroong pagpili. Sana ang mga pagpili natin kagaya ng Panginoong Hesukristo, hindi dahil sa sikat, kundi dahil simple at may plano ka para sa kanila, anuman ang iyong katatayuan. Ang application para sa akin yan, lalo sa mga overseas Filipino workers and family, preparation ay napakahalaga. Pangalawa, yung pagpili, desisyon sa pagpapasya. Nawa ang ating reminder dito, as Jesus Christ was guided by the Father, dapat tayo ding guided by the Lord Jesus Christ. Amen. Importante po ito sa paghahanda, sa pagpili. At alam natin na nangyari, mga kapatid sa Panginoon, ang lahat ng bagay na nangyari sa kanya, nilakaran niya kasi nagpasya siyang ibigay ang kanyang buhay sa Ama maglingkod. Kaya anything na mangyari sa kanya, alam niya, kakayanin niya. The same, mga kapatid, sa ato. Ano man ang iyong naging desisyon, paghahanda, pagkasama mo ang Diyos, kakayanin mo anumang hamon ng buhay. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sapagkat ikaw ang aming modelo pagdating sa paghahanda, pagdating sa pagpili. Kayo nawa ang maging sentro ng aming pagpapasyang yan na magdadala sa amin ng kapahamakan or kaligtasan. Magdadala sa amin ng kaayusan na magiging maayos para sa aming pamilya. Pagpalain niyo ang aking mga kababayan na nasa panahon ng Valley of Decision. Nagpapasya, naghahanda. Tulungan niyo sila, Panginoon, hanggang sa dulo na mapaglaban, mapagtagumpayan nila dahil kasama kanila at nakahanda na sila. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Magandang araw po, mga kapatid. Pastor Rene, baka may babasahin kang mga panahon na para ating i-greet yung ating mga nanonood ngayon kung naka-monitor.
6: Yes. Una-una, babatiin natin ang aking mahal na ina, si Mrs. Bersabe V. Bonsoy, na nakikinig through her PM radio morning. Good morning, Mother. And I hope you are well. No, mukhang nandiyan na yan sa CLC. At buti hindi masyado namang nabaha yung ating lugar dyan sa Kainta, sa Brookside. No? Siyempre, binabati natin dito si Rosalinda Ohano Mansano. Blessed morning po, Pastor Rene, Pastor John. Nakikinig na po sa radio.
5: Amen.
6: Si Efren Bulgado. Oh, ito yung nagdala sa atin ng masarap na sauce. Sabi niya, good morning po, Pastor Joe. Pastor Rene, still watching while cooking sauce. Amen. Ng fishball.
5: Ako hindi ko natikman yung partner eh, kaya hindi ko masabing masarap eh.
6: Oh, kailan nga kaya? Dala ka nga uli dito, Efren.
5: Na magkasabay kami.
6: Si Pastor Joe. Ano? Nagdala ka uli dito para ano? At sa susunod, yung sauce lang, ha? Huwag mo nang
5: dalhin. Sauce na lang, kami na magdadala.
6: Bahala dun sa ano. Alright.
5: Okay.
6: Yan, si Marel Co. Rosales, mabiyayang unang araw po ng Setyembre. Mga kaagapay, Pastor Joe and Pastor Rene watching on FB. Si Tristan Wyatt V. Gulay, good morning, pastors. Yan.
5: Okay, ako partner, may dalawang nag-celebrate. Magkaibang couple ito. Una si Ruby and aking pinsan Ruby T. Villanueva na ang kanyang asawa ay si Ariel. Mukhang kare-retire lang nito sa Napo Corps, no? Si Ariel Villanueva nagse-celebrate ng kanilang 33 years of God's faithfulness sa kanilang wedding anniversary. Abay, kasabay natin, baka kilala mo pa ito, Pastor Rick, ano? Si Rolando Paghubasan. Alam ko, kasamahan mo ito eh. At saka ang kanyang may bahay, ang kasamahan ng aking may bahay ito, si Ayi, ano? Pastor Rolando Paghubasan, Ayi Noma. Ayan, Paghubasan, siyempre. Wedding anniversary nila, 25 years anniversary, Pastor Rolando Paghubasan, God bless you, at saka Ruby at Ariel sa inyong anniversary. Okay. Partner, babati din ako doon sa kahapon kasi, di ba, celebration kahapon ng National Heroes Day holiday po. While holiday, naki-celebrate ako sa DMW celebration ng National Heroes Day. At the same time, ito ay pagpaparangal sa mga OFW at releasing partner ng Action Fund na 100. Yung binabanggit ko kanina, baka hindi na, yun yung isa sa hindi nakarating na dapat ay
6: nangyari. Yes, oo.
5: May mga check-in eh ng iba, pero yung iba talaga cash partner ha, cash na naka-envelope.
6: Okay.
5: Kalimitan yung 50,000 pesos. Pero yung isa, may stroke patient pero sumasayaw pa. Mukhang 75 ang naibigay. Maraming na lang doon. Kaya happy National Heroes Day at salamat DMW for this ministry dahil nabigyan tayo ng pagkakataon, tinawag tayo. Hindi naman ako, ang naging bait lang si Director Ace, pero sinabihan ako ng pastor, baka pwedeng mag-opening prayer ka. Ayun, kaya tayo ay nag-opening prayer. Nakasama namin Secretary Hans Leo Hakda, kanya-kanya mga USEC, ASEC, at mga officials na naandoon. Kaya salamat DMW sa inyong pagpaparangal.
6: Oo, nilinawin natin ha, yung pag-release ng Action Fund po, ay katulad yan, yung kasama dyan dapat, yung isa sa tinuluhan ng GFM, kaso wala siyang pamasahe, siya ay taga Mindanao. Pero dyan kasi siya nag-apply, partner. Ngayon, humihingi nga ng sabi ko, naku, wala akong maibibigay sa yung pamasahe. At nakikipag-usap, sabi ko, alam ko, walang ano dyan wala ngayong pasok dahil national heroes. Meron pala dyan, releasing pala. Pero,
5: releasing. Pero yun, partner, linawin ko lang din, kapag natawagan sila, automatic yon. Qualified sila doon pag natawagan sila ng DMW. Kung wala, hindi natawagan, hindi sila pupunta doon sa lugar. Naka-schedule yon.
6: Right. Natawagan nga. Natawagan siya.
5: Dapat nga.
6: Ito, ang system nito, hindi naman siya makapunta. Sa akin nila, sana ipasa na lang nila doon sa regional. At para doon na lang sa niya makuha.
5: Palagay ko, partner, pwede yang gawin nyo na puntahan ng DMW at makipag-usap para doon na lang. Kasi na ang mga may mga region na naman ng DMW partner sa lahat.
6: Right.
5: 17 regions meron na. Kaya pwede yan doon. Right. Kaya lang, since Metro Manila nag-apply, ina-expect nila na nasa Metro Manila, partner.
6: Ayun na nga. Ang system nito, naka-uwi na.
5: Yun.
6: Naka-uwi na siya doon. Ayun.
5: Pag-usap na lang natin, partner.
6: Oo, may nagtatanong na si Det Apawan Belmonte. Good morning po. Ask ko po about sa action funds. Applicable po ba ito sa 2017 pa na nakabalik dito sa Pinas? Na-stroke po ako in work. 1 month po ako na hospital sa Hong Kong. Naku po, medyo mahaba-haba. Matagal-tagal na po ito, 2017. Partner.
5: Ang sagot niyan, partner, pasensya na po doon sa nagtanong, hindi magandang umagang sagot.
6: Oo nga.
5: Pero kasi, ang nagsimula lang po ang pagsasapas sa batas noong 11641, RA 11641, doon sa creating the Department of Migrant Workers sa loob noon.
6: Right.
5: Sa loob noon, yung implementation ng Action Fund.
6: So 2020, 2022
5: na ang implementation yan, January 1, 2022 kasi naipasa 30 partner December.
6: Correct.
5: 30, 2021 isang araw lang 2022 kaya yun ang implementation ng kaya
6: right.
5: Kasi may na pa-avail tayo ng ganyan, natulungan natin kapatiran dito sa San Mateo na na-stroke. Talagang January 1 partner, January 1.
6: Correct.
5: 2022.
6: Nilinaw natin yan mismo. At I think it's in one of our interviews. Nilinaw mismo yan ni Regional Director Attorney Ace Millar.
5: Tama. At nakasama natin, partner nga pala, no? Ay, dagdag ko lang kasi malaking kinalaman ito sa ating pagtugon. Dahil marami sa ating mga tinutugon ng mga regional offices, kasama natin doon ang Director April ng Region 4A. Maganda sana, partner, makapag-ano tayo doon, ha? Makapag-visit sa kanilang office. Sabi nila, sana makasama din namin kayo doon sa Region 4. Region 4 ako, di ba? Palagay ko, we have to, yung ating relationship with Region 4. Kasi kalimitan, nasa national ako yung mga engagement natin.
6: Ang alam ko, meron kaming MOA with the Region 4A.
5: OWA ba? OWA
6: pero sa
5: DMW?
6: OWA.
5: Ah, okay.
6: Pero dapat, sa OWA sa DMW.
5: Dapat DMW.
6: Although we have
5: national na naman
6: OWA, with national. Na naman. So we can actually go, anytime.
5: Yeah. Okay. So
6: well, yan. At mamaya, babasahin natin. Marami-rami na itong bumabati. Pero Siyempre, dito muna tayo sa ating pagsagot sa mga tanong. Unahin ko na itong pinadala sa amin. Ito ay referred ni ating kaagapay dyan sa Alcobar, Saudi Arabia, si Ma'am Amira. Ito ay siya po ay kumbaga pauwi sa Pilipinas. Nako, mukhang palagay ko ito ay naririto na, no? At ang kinukomplain niya yung kanyang employer dahil dalawang beses daw siyang pumunta sa Alcobar para humingi ng tulong kasi nakaranas ito ng mental health challenge kasi anong tawag dito, nagkaroon ng komosyon. Ito'y nagtatrabaho sa isang salon at ang nangyari ay nagkaroon siya ng argument na nauwi sa pagkakasakitan ng kanyang employer at nagkaroon pa ng threat. And then, so ang ginawa niya, nag-file siya ng reklamo sa Polo, sa MWO. And the MWO was involved, tapos binigyan ng sulat ang amo, kaya nagkaayos. No? Dumating sa punta na seemingly nagkaayos po sila. Nagkaroon mga abuses pero nang binigyan ng sulat ng employer, umayos. Pero pagkatapos nun, wala rin nangyari. Ang kanyang reklamo ay mental, verbal abuse. OT, nag-overwork, pinapapasok ng 12 hours, nawala ding overtime pay. At nakipag-coordinate sa agency, ngunit wala rin nangyari sa huli. Ayaw din magpa-exit, ano? Dahil kumbaga ayaw siyang pakawalan. So ang ginawa niya ay nag-request na lang siya ng vacation leave na pinayagan naman pero sila ang sumagot ng kanilang ticket, no? So ang ginawa niya pinayagan pero ang humihingi niya ng payo kung pag-uwi niya dito makakapag-file ba siya ng complaint, itutuloy niya, no? Kung itutuloy niya rito yung pag-file ng complaint, no? So nakabili to ng sariling ticket, no, nag-file ng leave, ayaw bigyan ng final exit or return exit at in-escalate ito again sa Polo, sa Alcobar, which issued a letter to the employer. Ang response ng employer ay nag-escalate, nag-verbal abuse, refusal to pay overtime, nag-require ng 12-hour shift without proper compensation. And seemingly, walang nangyari sa agency coordination. At so ang nangyari nito ay uuwi na lang siya. No? Uuwi na lang siya. Ngayon, ang tanong partner, ano-ano ang mga violation dito? May valid basis ba si OFW na umuwi na lang at mag-file ng complaint against her employer? And against siguro sa agency? At ano po yung proseso na pwede niyang gawin para siya ay makapag-file ng complaint?
7: Okay.
6: Yan, partner, ikaw na ang unang first salvo na sumagot.
7: Okay, partner, the mere fact na nagpo-proseso na ng pag-uwi, no? So wala pang exit visa, partner, no? Wala pa. Hindi pa nare-release ng exit visa?
6: Well, nung nakausap ko to partner eh December.
7: Okay.
6: Itong August 30. Sabi niya may ticket na daw siya.
7: Ah, okay.
6: Alam mo partner, pinayagan na ito eh. Kasi so binigyan siya ng re-entry. Kasi pero pababalikin siya kasi ayaw siyang pauwiin. Yung uwi na siya, ibig sabihin, mag-exit na.
7: Okay.
6: Pero nung sinabi niya, sige po, magpagbakasyon ninyo na lang po ako, saka pumayag, binigyan siya ng return ticket. Pero ang plano niya, hindi na siya babalik. Yun.
7: Ang tanong niya kasi, pwede ba akong mag-file ng reklamo? Absolutely.
6: Oo.
7: Definitely, pwedeng-pwede. Ano, pwede siya mag-file ng reklamo sa kanyang employer, lalong-lalo na kung may mga violation na ginawa yung kanyang employer at yung mga verbal abuse, yan, may mga ano yan, may mga pwedeng sampahan ng reklamo. Siguro
6: right.
7: pag-uwi niya ay makapagpahinga lang siya saan man siyang region, pwede na siya mag-file ng complaint doon sa region niya or kung Metro Manila, sa Metro Manila. At siyempre, dyan partner, ilalahad naman yan sa kanyang salaysay ang mga complaints, which is hindi natin pwedeng madiktahan siya dyan. Siya talaga ang gagawa. Kaya
6: right.
7: alam na alam
6: right.
7: niya ang kanyang complaint at i-assess yan sa legal division kung may basihan. At kung may basihan, ay talagang pwede siya mag-file ng damages or pwede siya mag-file ng mga dapat na benefits sa kanya. At kung sa ma-settle doon pa lang sa conciliation ng DMW, ay okay na yon, di ba? Pwede na yon. Pero pag hindi, ayan, pwedeng iakyat niya sa National Labor Relations Commission. Binanggit niya na, nabanggit mo partner sa kanyang tanong ay, o sa kanyang information na siya ay mayroong re-entry. Ito'y tinanong din kahapon ng mga officials ng DMW doon sa nag-MC. Sino dito ang gusto pang pabalikin ang kanyang employer? Maraming tumaas ng kamay, partner.
6: Maraming tumaas, so, pero sila
7: tapos
6: ayaw
7: na yung contract.
6: Nila.
7: Tapos na.
6: Ah, tapos
7: ayaw
6: na yung
7: nila.
6: Contract, okay.
7: Pero ganun, mayroon doon, mga ayaw na rin nila. So may mga dahilan yan, kagaya nitong binabanggit mo, partner.
6: Right,
7: na,
6: right.
7: Na minsan may mga condition pa, partner, na sasabihin itataas namin ang sweldo mo or ang
6: yes.
7: benefisyo saka mo makukuha pagbalik mo. Nako, wag mo kayong magpapaniwala. Pag ganon, kung maayos na employer yan, doon pa lang ang gagawin niyang paraan para bumalik ka, ibibigay yung mga benepisyo. Yun. Yun ang totoong gagawin ng sincerong employer. Pero yung kinukondisyon ka na pagbalik, tataasan, at pagbalik may mga benepisyo, ay wag na ho kayo maniwala. Wala hong katotohanan. Wala hong katotohanan yan.
6: At saka medyo mahirap paniwalaan. Binigyan nga siya, pero mo ayaw, kumaayaw na siya kasi nga meron ng verbal abuse, may altercation na, nagpolo na sila. Tapos after ng kanila, ng MWO na sila, after ng mag-sumbong sa MWO, mas lalo pang hinigpitan.
7: Wala na yan.
6: Sabi, parang hindi ka pa ni... Pero tingnan mo, ine-expect niya na bumalik pa si OFW. Kasi nga, binigyan siya ng re-entry. Pero partner, vacation leave, siya ang sumagot ng pamasahe niya.
7: Doon pa nga lang, yung lahat ng yan, ano na lang yan, mga style na lang yan ng employer. Na kailangan ka pa. Pero sa totoo niyan,
6: pahihirapan ka na lang.
7: O di naman kaya, naghahanap lang siya ng paraan na mapaalis ka. Actually, your partner. Naghahanap siya ng paraan na para mapaalis ka. Since nag-escalate na mga reklamo, nag-labor na, nag-polo na, wala, sira na siya. Alam na ng employer yan.
6: Right,
7: sira
6: right.
7: na siya. Kaya pinauwi siya para manatili pa rin, partner, yung kanyang status na maayos as employer. Di ba? Iyon yung punto niya. Nakikita ko yon.
6: Meron pa akong, meron pa tayong sasagutin dito. Pero 9:01 na, partner, mag-break muna tayo.
7: Sige. Okay, break muna tayo mga kababayan. Babalik po ang servisyong OFW para pagpatuloy na sagutin ang inyong mga katanungang pinapadala. Diyan lang po kayo.
8: Servisyong OFW.
9: Bakit hindi madali ang mawalay sa pamilya? Bakit homesickness ang number one na hamon ng maraming kababayan nating OFW?
10: Bakit masakit sa damdamin na wala ka sa mahalagang okasyon sa buhay ng iyong pamilya? Birthday man yan o anniversary, graduation o kasalan.
9: At lalong makirot sa puso pag may malumhang sakit sa naiwanan mong pamilya.
10: Ang simpleng sagot, sapagkat ang pamilya ay dinisenyo ng Diyos para maging magkasama.
9: Kung kailangan mang sa maikling panahon ay magkahiwalay ang pamilya, importanteng malinaw ang plano sa pagbabalik at sa mga goals na gustong abutin ng pamilya.
10: Dito'y hindi matatawaran ang kahalagahan ng biyaya ng Diyos para malampasan ang lungkot at mapagtagumpayan ang panghihina.
9: Ito ang sabi ni Reverend Reynaldo Sande, isang OFW at pastor sa Saudi Arabia.
11: Mahirap talaga na hindi ko makasama ang pamilya ko. Yung bawat araw ay pare-parehas na lamang. Matapos sa trabaho ay mag-isa na lang ulit sa bahay. But the fact that I survived and I keep on working abroad is really worth all the struggles. Ngayon, tapos na po sa pag-aaral ang mga anak ko. At lahat ng pinangarap ko para sa pamilya ko ay naisakatuparan na.
10: Tanging biyaya ng Diyos ang lakas at kanlungan na pwedeng mapagkatiwalaan.
11: Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa lahat ng pagod at hirap ko ay lagi niya akong sinasamahan at kailanman ay hindi ako pinabayaan sa trabaho maging sa ministeryong ipinagkatiwala niya sa akin.
9: Ang pamilyang Pilipino, pinagbubuklod ng Diyos habang magkalayo, magkahiwalay may nananatiling buo.
12: Sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
12: Himpilang
2: 702 DZAM.
12: Agapay ng sambayanan. Servisyong OFW.
7: 9:04 na po ng umaga. Nagbabalik po ang inyong programang Servisyong OFW para sagutin ang mga pinapadala nyo mga katanungan. At babalikan lang natin, kasama pa rin natin, siyempre, Pastor Rene Bunsoy. Pastor?
6: Oo. Nasagot nga kanina yung katanungan na valid ba o pwede ba siyang may basihan ba siya sa complaint? At sinagot nga na ni Partner Joe na may basihan. Una-una, yung verbal at physical abuse. No? Kapag kayuhuyang ganyan, nakalagay naman ho yan sa standard deployment contract. Yung mga argument nangyari sa kanya, nag-escalate, nag-physical harm, nagkaroon ng mga threats. Tapos nag-escalate pa yan nung lalong-lalong nalaman na nagsumbong siya. Tapos ano pa, partner, overtime pay. Despite 12 hours minsan yung shift niya.
7: Nawalang
6: overtime pay. Ano? Tapos tinatanong ko, paano nyo nare-record? Yun na nga, parang ang time nila, pagka yung nagme-message, sabi ko, meron ho ba kayong record yan? Meron po. Pero as to yung time out, minsan nag-extend pa. Papasok na alas 12, ang uwi nila, alas 12 ng tanghali, alas 12 rin ng minsan, alauna. No? At nagkaroon ng impact ito sa OFW, sa kanyang mental health. No? Nagkaroon siya ng breakdown. So gusto niya na sana umuwi. So ang ano po rito talagang may legal ground po sila na mag-complain. So ngayon, anong tip? Ang communication namin, partner, sabi ko, bakit pag-communicate kapag ka narito na, tapos tingnan natin kung ano yung pwede nating itulong. Ang tip na binigay ko sa kanya, partner, unang-una sabi ko, i-gather mo lahat ng iyong documents, employment contract, kung may mga payslip, yung proof na ikaw ay nag-overtime, communication records, yung report, kung merong report galing sa Polo or sa MWO. Medical records, partner, kasi sabi niya, nagkaroon siya ng mental health breakdown. So dapat meron pong ganyan. At usually, dapat merong written proof of kung yung refusal ng employer na ayaw siyang bigyan ng overtime pay. Pero kung wala, kahit na yung communication, text message, pwede po yan. Ano? I-gather lang po yan. And then, kung saan mo kayo region naroroon, ang central po, syempre, nandito sa Mandaluyong, dito sa aming katabing opisina, ng Global Filipino Movement, pero pwede ho kayong pumunta sa inyong regional office. And partner, ewan ko kung nagagawa ng iba ito, they can also file electronically via DMWOFW Claims Portal. May portal to, partner eh.
7: Actually, maganda partner yan na hindi man on-site, kundi online. Kasi para pagdating sa Pilipinas, mga evidences na yan, partner eh. Mga ebidensya.
6: Tama, tama.
7: Na doon pa lang nag-complain na, so it entitles him or her, no? Para sa action fund, partner. Kasi distress worker from on-site pa lang ay may problema na entitled pa rin yan, partner, para sa action fund, sa aking
6: correct
7: assessment.
6: Okay. Kasi parang lalabas na hindi niya matatapos yung kanyang kontrata. Kasi ano hindi na kaya magtrabaho eh. Sabi ko nga, kapag ganong nag-escalate na, nag-MWO na.
7: Doon pa lang, distressful na yun eh, partner.
6: Oo, distressful na yun.
7: Yung mga yun.
6: Tapos tapos alam ng amo mo na sinumbong ka na, tapos meron ka ng
7: lalong, ganun.
6: Lalo siyang hinigpitan. Ganun ang nangyari sa kanya, partner.
7: So, pag-uwi mo, punta po kayo sa Global Filipino Movement at i-assess kayo nila, tutulungan kayo at para magabayan. So, ito, partner, yung aral na dyan ay pwede mong bigyan pa ng ilang mga paalala itong mga kababayan na ganyan na para bang nakakulong doon sa kontrata pero ay inaabuso na sila at hindi na ginagawa ang mga nakasulat, by entitled sila para sa pagsasampa ng kaso at disciplinary action ng kanyang employer.
6: Opo, at saka huwag niyo pong kalimutan, ha, include niyo po ayon sa batas sa RA 8042 as amended by RA 122, equally liable po yung Philippine Recruitment Agency, yung PRA.
7: Yes.
6: No? Include niyo po
7: sila
6: kasi...
7: Sila nga harap, partner eh.
6: Oo, sila nga harap kasi sila ang nandito eh. So include that sa inyo pong complaint.
7: Maganda, maganda.
6: Tapos, ayun, binanggit na, qualified siya sa Action Fund. Qualified din siya sa OWA assistance for work welfare and legal aid, no?
7: Mm-hmm.
6: While the case is pending. So yan yung ano, yan yung pwede nating i-assist sa kanila, i-walk through natin sila sa process kung habang nandito sila, and then we can even help them, no, papunta diyan sa DMW.
7: Ayan, okay, siguro partner. Clear na yan, partner. Darako tayo sa pangatawa.
6: Yes.
7: Na ako nababasa mismo, no? Ito yung binadala sa atin August 24, pero tuloy-tuloy yung communication namin. Ito yung una niyang PM, 12 o'clock ng madaling araw, no? Hello po, Pastor. Kami po yung sinasabi ni Ate Beth. Baka raw po makatulong kayo. Ang ate ko po ay na isang OFW na natrap sa Myanmar. Until now, hindi po namin siya makontak. Actually, nung klinaro ko ito, partner, ay hindi OFW, turistang pumunta doon sa Myanmar. Hindi ko alam kung dumaan sa ibang exit, no, halimbawa Thailand. Ngayon, ang tinanong ko ay anong status niya OFW? Ganun tayo magtanong eh, di ba? Anong status niya ron? Ano ang kanyang visa? Hello po, Pastor. Tourist po nakalagay. Niyaya lang po kasi siya ng kaibigan niya, hindi po siya nagsabi sa amin hanggang sa nadala siya kung saang bansa. Ang latest po ay nasa Myanmar daw po siya, hawak na po ng mga pulis. Pero bago maging hawak ng police partner ito, napunta sa scam hub ito, itong kababayan, bago siya na dala ng hindi ko alam kung hopefully, partner, ito yung pulis na ng Myanmar government. Sapagkat may kudita dyan eh, partner. Di ba? May military junta dyan. Sabi rito, hindi po namin alam kung paano umuwi. Ano po ba ang gagawin namin? Hindi po kasi namin alam. Ayan. Nag-aano siya ng update. Sabi niya, Pastor, wala na po. Sabi niya, hello, Pastor, nawala na po. Wala na kaming contact. Kay Rochelle Cardinal, yun yung OFW sa location niya. At yung huling nakarating sa amin, nasa ang location niya ngayon ay nasa Mayawadi, Myanmar. Ang address po ay taga Marikina. Kaya ito ina-assist natin, partner, dahil kapitbahay natin ito. So anong unang ano partner eh kayo, marami kayong experience ngayon yan. Na mention din dito yung pagtulong nila Director Jine Mendez. Ano ang unang masasabi mo diyan?
6: Eh sa akin na unang-una eh yung babala lang po natin na palaging sinasabi, huwag ho tayong pumunta sa ibang bansa na kung magtatrabaho, eh huwag through tourist visa.
7: Yes.
6: Eh, that's one of the things na palagi nating binabanggit, very precarious, ika nga, napaka delikado.
7: Delikado, yo, delikado.
6: Delikado po. Eh katulad niyan ang Myanmar, lalo't military junta pa rin ano, partner ang
7: yes,
6: Myanmar.
7: Oh.
6: Oo, medyo mahigpit po diyan.
7: Ang hirap makipag-transaction partner ng government natin sa government nila. Kasi yan yung regular na kausap. Kaya
6: correct.
7: Palusot-lusot lang, hindi talaga regular na pag government to government ang nag-uusap.
6: Correct,
7: yun.
6: Correct.
7: Oo.
6: And pangatlo, just recently, marami tayong, alam mo to, marami tayong tinutulungan na mga requests. No? In coordination, of course, with the DMW, at kung minsan yung mga napauwi ng DMW, because we have yung COOL, or yung Caring for Outstanding Outbound Laborers Program, na pinapakain natin. Mga pinapadala sa atin, mga kliyente nila, ng mga galing Myanmar na hindi maganda ang experience. So, sa akin, masasabi ko dito, partner, is coordinate with the DMW. Mag-file
7: yun.
6: mag-file ng request for repatriation sa ORCC. No? Para magkaroon ng record at ma-coordinate doon po sa ating post doon, sa ating embassya. Usually yan, i-coordinate po yan dito sa Thailand no, at saka dyan sa Singapore. No, merong coordination po yan na gagawin so that makita, ang mahalaga dyan, partner, malocate siya.
7: Yun.
6: Kung doon man sa kanyang lugar na kung saan naroon yung binanggit mo address, ay kung naroon siya, maganda. Yun yung maganda, meron siyang given na location.
7: Okay.
6: Sana mag-stay put na lang si kabayan doon. Huwag na lang basta maglalabas dahil pagka nalabas at machempohan, baka makulong pa siya.
7: Mm-hmm.
6: Mahigpit yun. Pero kapag halimbawang siya ay overstaying na doon, doon rin mauwi yan, partner, sa deportation din.
7: Tama.
6: Kasi ganun ho ang mangyayari dyan eh. Ipaprocess siya as overstaying alien. And for deportation siya, ganun ho yung sa base sa karanasan natin, partner, na tulungan dahil parang illegal overstaying ka, dahil tourist visa tapos nag-work, deportation po yan, partner.
7: Sabi ko nga sa kanya, sa pamilya nito, si Jezebel, sabi ko magpasalamat tayo sa Panginoon na nakuha, nakalaya na siya doon sa scam hub. Partner, doon pa lang, safe na siya kung nasa police station na siya. Safe na siya. Of course, ang family is nagwo-worry dahil walang communication, dahil pinagbabawalan daw yung last communication, pinagbabawalan silang makipag-usap. Kaya ang sabi natin, okay, ASAP na siguro makipag-usap na kayo dito sa DMW. Particularly, partner, dahil alam mo naman, ang mga masisipag na nagtatrabaho dyan sa concern for land base ay si ASIC Benny Legaspi kahapon nakasama natin
6: noon.
7: Kasama sila Director Jine Mendez, labat na pala si labat Jine, sila Attorney Eric, Director Eric Duliete. Yan yung mga nagtatrabaho, partner, diyan sa Myanmar.
6: Yes.
7: Na minsan isang buwan si ASIC Benny para kasi yung proseso, partner, naalala mo nung nakakaraan na natalakay natin. Remember da yung mga Pilipinong nasa scam hub ay nanloloko sila, 'di ba? Nangi-scam sila ng mga taga Myanmar at mga karatig na mga bansa.
6: Yes.
7: So, kung sila'y nakapangloko, may pananagutan sila sa batas doon sa bansang yon. Tama, partner?
6: Oo.
7: Nanloloko sila eh. So parang tayo
6: partner, dito. Sila yung ano, classic example yan na illegally recruited.
7: No.
6: Tapos human traffic.
7: Tama, na
6: kasi ano sila, pilit. Yeah. Pinipilit silang magano eh. Maging scammer.
7: Okay. O, kasi wala
6: na. Wala naman sila magawa.
7: Wala kasi, na magawa. Oo. Tama,
6: kasi
7: tama.
6: Kasi talagang may mga ano eh. May mga physical punishment eh.
7: Tama. Diba?
6: Parang military style.
7: So nag-start ng illegal recruitment at nauwi sa human trafficking.
6: Yes.
7: Kaso dyan. Ngayon, napatakas na siya, partner. Hindi ko alam, hindi na dinitalye. Nawala na doon sa scam hub. So ngayon, ang government natin sa isang press conference na aking nadaluhan with Secretary Hans, sa airport ito yung unang mga biktima na sinalubong namin doon sa airport that time. Sinabi ni Secretary na siyempre hindi agad natin mapauwi kung sila na biktima ng human traffic kasi may mga violations sila sa gobyerno ng host country. Kaya nakikipag-ugnayan ang ating ambassador sa host country para kumbaga pauwiin na lang. Siyempre, partner, may mga dialogue 'yan, may mga usapan 'yan sa government nila at sa atin. Kaya ang advice natin sa kanya ay maghintay lang since nasa police na 'yan at inaasikaso tiyak, partner, na mga documentation 'yan. Lahat ng documentation bago i-deport ng Pilipinas. So, ganyan ang sitwasyon na binabanggit din naman yan nila, Asik Benny, na hindi talaga madali, Pastor, na maglabas ng Pinoy sa labas, lalo na mga overstay at ang visa ay tourist. Siyempre, hindi tayo VIP partner para i-treat. Sige, labas na lang kayo, uwi na lang kayo sa inyong bansa. Hindi ganun po yun. Nagpapakita, partner, yan ng kanilang mga immigration laws, may mga sinusunod din sila at mga bansang kagaya rin na nabibiktima rin. So standard ang ginagawa dyan ng mga pamahalaan kung saan naroon ang kanilang pagtulong pero ipoprocess nila.
6: Yes.
7: At ipoprocess. Pagdating naman dito sa ating partner, may procedure din tayong ginagawa. Yan ay nag-undergo ng debriefing at saka mga investigation din kung involved ba din sila sa illegal recruitment. Binanggit ko yan dito sa ating pinayuhang ito. Hindi mo ba siya nagdadala din ng mga Pilipino doon? Kasi may mga ganong cases na nakulong talaga, partner. Bukod sa nabiktima sila, yung pala, sila rin ay nag-re-recruit the same.
6: Actually, kasama yan sa documented na yan, partner, na yung na biktima no, na recruit sila. Tapos later on naging enabler din sila.
7: Aha. Bumalik partner?
6: Oo. Kumbaga hanggang sa puntong sila na yung nagre-recruit dahil nalaman na nila eh. Tinanong ko yan kay Attorney Eric, bakit nagiging seemingly enabler sila? Kasi nga nakita nila
7: alam nila yung sistema rin.
6: Alam nila yung sistema, alam din nilang kikita sila. At yung iba naman pasensya na even in forums yung iba ayaw dun sa phrase na willing victim. Kasi sino na ba nang magiging willing?
7: May willing bang mabiktima?
6: Oo, pasensya na ho kayo. Meron talagang willing victim. Bakit? Kasi for as long as sa simula, hindi nila na sa simula kapag nag-agree ka doon sa sinasabi nung nag-enable sa'yo na trafficker, human trafficker, kasi sinesweldohan ka naman eh. At saka malaki sa umpisa. Malaki, kumikita ka. Kasi ganito po 'yon, pagka kumikita sila through you, ibig sabihin, symbiotic relationship. Oo, hindi. Kumbaga, one benefits from another.
7: Yes, yes.
6: Meron silang symbiotic relationship. And so, For as long as na sundin mo yung panggagancho, yung panloloko, yung pang-i-scam, kikita ako, ikikita ka din. May willing victim talaga.
7: Partner, doon sa Republica KT 42, you mentioned kanina, na nakalagay doon, whether for profit or not, when done by an unlicensed, by partner, illegal recruitment yon.
6: Yes.
7: Sa part nung nagre-recruit, kahit sabihin mong wala po akong nakukuha. Nako eh, ano na yan, alibay na yan. Alibay na yan. At alam na ng batas yan. Alam na ng mga gumawa ng batas na
6: kahit wala
7: gagawin. Hindi mo gagawin ang isang bagay na hindi ka makikinabang.
6: Mm-mm. Tama.
7: Yun po. Nako mga kababayan, nawa po. Ito patuloy natin to partner na ginagabayan to si Jezebel taga Marikina ito. At ito ay na-endorse na natin sa DMW kay Asik Benny sapagkat sila diyan ang mga in charge pagdating sa mga trafficking sila direct Labat Jain at Attorney Eric. At hopefully baka i-update natin ang ating programa sa mga susunod na araw. This week papunta sila partner diyan sa DMW.
6: Partner, wala na tayong oras pero huli na lang, babasahin lang natin yung mga bumati pa. Sina Anita Untal, si Nora Cancela, Telma Manharis, no? At sabi niya, salamat sa Panginoon, nakapagtiklop na po ng tuyong damit at nalinis na po ang bahay. Watching from Laguna, si Leonida Omeri Stilis, si Josie Mingala sa Hong Kong, Faustina Frankie Habla, no? Si Cintia Sabara Chavez Valencia, Emmy Cristobal, Nora Cabantog, and then si Genaro Guerra Singkay Jr. And Imelda Makapagal. No? At good morning po. Salamat po sa pakikinig po ninyo. At sa Thursday po muli. Partner, ikaw na.
7: Okay, maraming salamat. Ang aking may bahay nanonood, Banji Biaso. Maraming salamat. At sa mga hindi pa namin nabati, nako, salamat sa susunod. Hahabuin atin yang babatiin. Manalangin tayo, sumandali. Panginoon, salamat po sa wisdom. Salamat po, Panginoon, sa opportunity na makapaglingkod. Sa pangalan ni Jesus, amen.
6: Amen.
7: Amen. Mga kababayan, kung mayroon pa po kayo mga ibang concern, mangyari lang po magpadala ng inyong mga concern sa DZS, GFM at ang sa inyong lingkod, Pastor Rene, Pastor Joe, kung mayroong mga concern po kayong gusto ninyong masagot. Magpapaalam pansamantala, ito na po si Pastor Joe Biaso, magpapaalam sa pangalan po ni Attorney Carlos Cao Jr.
6: Ito naman si Pastor Rene Bunsoy, magsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang pinakamamahal na buong pamilya. God bless you po.
7: Magandang God araw. God bless you. God bless Pastor Rene.
13: Hi, ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng serbisyong OFW.
14: Serbisyong OFW.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.

0: important time diri sa DYVS. Abyan, maayong aga. It's September 1. Abyan, una gid nga adlaw para sa bulan sang September. Kamusta ikaw, abyan, sa sining nga adlaw? Salamat gid nga bag-o naman nga bulan, bag-o naman nga adlaw ang ginhatag sa Ginoo sa ato, di ba, abyan? Kamusta ang imong long vacation? Long vacation, no? Kay nag-holiday kita kahapon, abyan. I hope naka-recharge ka gid. Nag-enjoy sa imong bakasyon or na ayhan staycation or nang himos abyan sa balay. Di ba la? Dako gina nga opportunity nga makapanghimos sa aton nga balay. Sana all, no, panghimos abyan, naka ambal nila, nakapang-declutter, no? I hope nga nangin productive ikaw kahapon, nangin meaningful abyan ang imong holiday, no, National Heroes Day kagabay pa. Napakamayo man ikaw sa aton nga special broadcast, no, sang Life Connect via 702 DZAS. Kagi na pasalamatan ko gid ang tanan nga nagpamati sa radyo sa AM band, 1233 AM band. Abyan, maayong aga sa imodera, abyan, samtang nagaluto, nagapamahaw, nagapangapi, or nagapanghimo sa balay, nagabantay sang bata, or nagapang gardening, no, maayong aga sa imodera, or simply nagapahuway. Ang iba niya, damo lang gid sa mga ginatrabaho, no? So, I hope nga mangin productive ikaw, meaningful ang imong pagtrabaho today, abyan. Kagina, pasalamatan ginato ng Ginoo for another time nga makapdan kita diri sa aton nga program, abyan, sa unang adlaw sang September. So, excited na ang kalabanan basta mag-September na, no, abyan. Ginapasalamatan ko gid si Sir Ronnie Elbore, a blessed Tuesday morning gid Ma'am Leia, and to all the viewers and listeners sang imo program. Salamat gid. Tita Virgie, good morning kag subong man. Sinay Mercedes Nanit, naininita Guadalquivir, si Mamaya Chu, good morning gid sa inyo kag ginapasalamatan man naton. Tita Ninfa de la Torre, Tita Perla, Tito Nestor Montalbo, Tita Girly Fernandez. Good morning also si Pastor John, Baby JM, Ma'am Ellen Magallanes. Good morning gid sa inyo si Nang Grace ng Jocel Olivares, Cheryl ng Matovida, maing aga gid sa inyo. Mga taga Iloilo dira si Nang Georgia Castor, maing aga sa imo ng Georgia. Subong man si Tita Ninfa Tahala, Pastor Nemesha Tahala, maayong adlaw dira sa inyo mga taga Iloilo. Kag subong man bilog nga Iloilo kag sa Antique Aklan, Capiz. Good morning. Kamusta dira Sir RV Nanit ang inyong Dragon Fruit Festival? Namigidara guro, no, ang inyong celebration last week, no? Binini mo abyan noon lang ang gimaras sa mangga, pero kabalo ka may ara naman sa subong sang Dragon Fruit Festival abyan. So God bless gid sa inyo dira pagpamati mga binaton sa gimaras. Kabay pa nga maayong signal dira sa DYVS kag subong man diri sa Negros Occidental, Negros Island Region dira sa Oriental Area. Good morning. Ginapasalamatan ko gid si Tita Belen, Tito Sean Magallanes. Good morning. Happy birthday kay Inday Eunice Kanyada. Maing aga man sa imo pa nung Kasim Kanyada kay Pastor Gerald Janjutay. Good morning Miss Janice, Tita Norming Remutin. Salamat gid mga taga La Carlota. Good morning gid sa inyo kay Pastor Nap Kaheda, mga binaton sa FCCC, Pastor Rodrigo Niere, subong man si Pastor Paul Pabalate, mga binaton dira sa may Community Bible Church La Carlota. Ginatami ako man si Ma'am Loida Gabriel. Good morning gid sa inyo. Kag salamat man dira sa Morsha Ma'am Sana Candolita. Mga binaton dira sa Mobka, good morning. Kag ginapasalamatan ko man maayong aga kay Tita Smin, Tito Erwin Fernandez. Good morning gid sa inyo Tita Dina, Tito Henry Fernandez. Maayong aga gid. Salamat gid sa inyo nga pagpamati diri sa DYVS. Maayong buntag sa mga binaton sa Bantayan Island, Cebu. Hello dira sa inyo sa Escalante, sa Canlaon City, maayong adlaw sa inyo dira, or maayong buntag, maayong nga pagpaminaw. Aton man nga ginapasalamatan si Tita Jokibed Pitogo, good morning. Hello man sa kay Natasiana Bakulina, kay Pastor Edward, Ma'am Aileen Maglikyan, good morning. Ma'am LV Salvador, good morning. Kaya ginapasalamatan ko man Tita Lucy Pura ng Leni Linggamin, maayong aga gid sa inyo. Bag-o naman nga adlaw, bag-o nga topic abiyan kanami gid sang Ginoo sa pag sustain niya sa aton abiyan. Hello kay Tita Nema, Tito Rudy Elias. Praying gid sa mga abiyan aton nga nagamasakit sa gihapon. Please pray for healing kay Naininita Guadalquiver, Ma'am Ninette Pisaga, Ma'am Leia Solinap, Ma'am Aileen Baulo. Kag subong man si Tita Virgie Salgado, please pray for good health kay Ma'am Lilis Lofranco. Kag subong man kay Lucas Timbol, please pray for healing kag sa gihapon kay Lucas sa iyang heart problem. Si JP Castor, healing man sa iyang lung cancer. Kag subong man abyan, please pray for comfort and strength sa aton nga mga abyan kaabyanan dito sa may Nepal sa gihapon. No, please include sa prayer kag ang mga ginabaha diri sa Pilipinas abyan. May mga kun hindi man kita affected sa bagyo ang habagat abyan ara gid. So halong gikita kag maghalong makita sa mga leptospirosis abyan. Stay healthy gid no sa sining nga mga or rainy season abyan. Kag subong man ginaagda ikaw nga magpamati sa Life Improvement for Teens every Monday with Leia Bargazo kahapon ni abyan no. Ka every Monday ini at 5 PM kag subong man sa sini na nga Domingo magasugod September 5 or September 6 ang The Word Between Us supod kay Pastor Bong de la Fuentes ang Northside Baptist Church 7:30 in the morning every Sunday na ini abyan bantayan mo ini nga programa makadugang ini recharge sa aton spiritually magtubo pagikita sa Ginoo. Ginatami ako man din ang mga taga-Kabayan, Pastor Mel and Ma'am Emeline Parcon, tanan nga members and friends aton sa Grace Baptist Church Issue Kabayan. Good morning sa inyo kag si Tita Viola, Tito Eliseo Patano, Sir Fred, Ma'am Nilda Patano. Good morning gid sa inyo. Ang Intentional Discipleship Making Conference sa sining nga September 25 to 26 sa SMX Convention Center Bacolod City invited kag gidabyan. Kung magpa-register, please visit lang idmcbacolod.com or sa ila Facebook page IDMC Bacolod. Sir Ricky Olimpo, good morning gid sa imo. Watching from Capitolio, Pasig City. Salamat gid. Magandang umaga sa inyo diyan sa Pasig City, Sir Ricky Olimpo. Aton man nga ginapasalamatan ng Bingnong Daryl Somper and family ng Arlinong Natnat Helisanga and family maing aga sa inyo kag subong man abyan ginatami ako si Pastor Lonilo Soledad. Good morning gid. Salamat sa inyo nga pagpamati mga abyan naton sa Sumag Evangelical Church. Kag abyan kung gusto nyo sang training or ma-improve pagita inyo sounds sa inyong church. Abyan, pwede kayo makakontak kay Pastor Dan Acar, no? For more details, ha? I-contact nyo lang sa, no, sa iyang Facebook page, no? Pastor Dan Acar, good morning. Dira sa Iloilo, Pastor Gideon Kahilig and family, may agaman. Pastor Alan Lumangyaw, Pastor Alan Castigador. Good morning, gid sa inyo. Sa Montaño family, dira sa may Don Salvador Benedicto Rijon family. Salamat, gid sa inyo, pag-tune in. Diri sa DYVS. Kag subong man, ginapasalamatan ko si Ma'am Rachel, Ma'am Loida Mugar, subong man Tita Lorna, Tito Loida Arabelo sa Bago City, Attorney Janice Diaz, good morning gid sa imo attorney. Kag subong man si Attorney Lisa Pradas, kag si Attorney John Mark Tamanyo, ginapasalamatan man naton Ma'am Marley Lumawag, Team Carmona, good morning nung Bonard, mailanda nga pagpangapingapi. Nakapangapi na kamodera mga taga Sumag nga mga abyan naton kag ang mga abyan naton sa His Life 65th good morning sa inyo. Salamat gid sa pag accommodate nyo sa mga DYVS staff kahapon no, for the DYVS Sunday. Tita Corazon Estelioso, good morning nang Drusilla. Sir Joel Gayanilo, good morning gid sa inyo. Salamat gid nang Drusilla sa imong kaayo no kag si nang Judy Bayoneta may agaman sa imo dira sa may Himamaylan. Kag ginapasalamatan man naton ang mga abyan naton dira sa Bagunawa Evangelical Church. Salamat gid sa inyo pagpamati diri sa DYVS. It's now 10:14 abyan. Pag-istoryahan naton ang Living an Effective Life, no? Inibarang 7 Habits of Highly Effective People ni Stephen Covey. Iyamo na siyang aton nga i-discuss today diri sa aton nga program. Kag subong man Ginatami ako sinong Rorin, Ma'am Luna Visera and family. Good morning gid sa inyo kag subong man sa tanan nga mga naga-online dira sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Sir Philip Ceballos, good evening sa USA. Tita Memet, maing aga. Ginatami ako man Tita Linda, Attorney Rolando Parpa. Si Ma'am Christine, Pastor Arn Parpa, mga biyanaton dira sa Seaside Baptist Church. Miranda, maing aga sa inyo. Si Ma'am Glenda Kadavid, Jig Sinor, salamat gid. Ma'am Florenda Bosaing, good morning ng tersa ng Jonathan Ceronio, ng Mary Alarcon, good morning gid sa inyo. Salamat gid sa pagpamati. Abyan, alas 10:15 ng aton oras, diri sa DYBS, damo pagkikita diri i-discuss sa aton nga program today. So, kung may mga panamyaw ka dira, padala mo lang diri sa DYBS. Belated happy birthday kay Tita Lourdes Ibarra, nga ito NutriTalk host every Thursday sa Kapanimalay mo. Happy or belated happy birthday, Tita Lourdes Ibarra. Kagsubong man, thank God for His great mercy and love. God is so faithful sa mga kaanakan niya. God bless alin kay Ma'am Ninette Pisaga. Praise God, give Ma'am Ninette. Salamat, gid. Abyan, papati kita. Antes kita mag-proceed sa aton nga topic, sang mga pahanumdom.
1: Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon.
2: Ang leptospirosis ay sakit ng tao o hayop na sanhi ng bakteriyang Leptospira. Ito ay makikita sa mga taong nababad sa tubig baha. Posibleng maapektuhan nito ang iba't ibang bahagi ng ating katawan gaya ng atay at bato na maaaring ikasawi ng karamihan. Ilan sa mga sintoma ng leptospirosis ay panlalamig, pananakit ng kalamnan, pamumulan ng mata, pananakit ng tiyan, labis na paninilaw ng ihi, pagtatae at pagsusuka, pamamantal ng balat o skin rashes, labis na pananakit ng ulo at paninilaw ng balat. Kung agad matutuklasan sa loob ng 2 araw, maiiwasan ang komplikasyong sanhi ng sakit na ito.
1: Ang sakit na leptospirosis ay maaring maiwasan at madaling malunasan kung agad na maaagapan. Paalalang hatid ng inyong Philippine Red Cross at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
3: Yari, ang aton nabiyan, gikan sa Bacolod City Health Office, si Jam Isito, nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
4: Nga aton niya, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa aton nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place ginsang aton nga mga lamok. Ang second S naton is syempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita, nakapajama sa balay, hindi naka shorts, naka mo ano. Kung nami ning aton balay tani, naka screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the seek early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fog and spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue. Na.
3: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
5: Real talk.
0: na itong time diri sa DYVS. Nagapamati ka sa gapon sa Real Time with Leia. Salamat din sa reminder, no? Iwas dengue. Magpaninlo na kita kadaan sa buong abiyan sa aton nga palibot samtang wala pa ang ulan, no? Salamat din sa Ginoo for the sunshine today, no? Nami ang panahon diri sa buong sa Bacolod, abiyan. Sa inyo dira, kamusta ka mo, mga abiyan? Si Ma Mary Joy Palmon, ginatamiyaw naton. Good morning, Sis Leia. I thank the Lord for a successful, meaningful, and fruitful True Life Retreat in Canlaon City. I praise God for the good and cool weather. Most importantly, Canlaon volcano was well-behaved and not spewing smoke nor ashes. Glory to God for the majority of the participants who surrendered their lives to Jesus Christ. No, praise God, gid. Halin kay Ma'am Nenet Pataray. No, salamat, gid. Mo gina ang pinakanami, abiyan, no, kung nag-enjoy kita, kag nag-intra kita, no, sa mga buluhaton sa Ginoo, labi na, gid, sa pagpangdaog sa mga kalag, no, or even encouraging, no, sa mga kaabiyanan naton, kauturan naton, kundi inman kita, ginbutang sa Ginoo, abiyan. No, padayo na, gid, Tita Nenet. God bless you. Kag subong man na ari diri abiyan, may share lang ko, no, insight or quote, no. Talent can get you noticed, but your ability to receive feedback will often determine how far you eventually go. A talented person who resists correction eventually plateaus. A teachable person keeps improving. Feedback is not always pleasant, especially when it touches the ego. But growth rarely asks permission before making us uncomfortable. The people who keep advancing are usually not the ones who think they have arrived. They are the ones still willing to listen. Your talent may open the door. Your teachability determines how many rooms you get invited into. No, receiving feedback ang title si ni Abianon. Ni Francis Kong, no, salamat gid sa sininga reminder sa aton. Si Sir Jaffet Dula, nagintamyo naton Dayuna Torichilla, Chero Rosario ng Rex Custodio, Miss Elvie May Gamilon, good morning. Natamyo ko man si Tito Ponso, Tita Nining Tabao Suarez. Mga biyan naton dire sa Sweet Surprise Sugar Enterprise Antipolo Pontevedra. Si Tuto Milky Day Freedom, kag sa inyong mga pamilya, may aga gid sa inyo. Pinapasalamatan ko man si Ma'am Dolor Pastor Domi sa amin, mga abiyan naton sa Caridad Fellowship Baptist Church. May aga sa inyo, Sir Billy Buenafe. May aga sa inyo, Sir Billy. Kag subong man, ginatamyo ko si Abiyan Alice Pakurib. Good morning gid sa inyo, mga taga-Valladolid ng mga abiyan naton. Salamat gid, Pastor Frankie, Ma'am Jaret Pastor. Good morning. Ginaagda ko subong ikaw abiyan nga mag-interact diri sa aton nga program. Invite your friends nga mag-like sa page ng DYVS para makapamati sila sa aton nga live nga streaming. Ginapasalamatan ko man, good evening din sa USA si Pastor Ferdinand Franco, Pastor Shovi Cayetano, kag sa inyong mga pamilya. Maayong gabi sa inyo dira. No, salamat gid. Kag si Tita Marie Andrico, maing aga dira sa may Pontevedra. Maing aga gid sa inyo. Enjoy gid sa inyo trabaho sa mong abyan. Kag na-mention ko kagin ang aton nga topic, no, kag familiar ka abyan or somehow naagyan ta na ni before, pero kanami ilang balik-balikan abyan sining 7 Habits of Highly Effective People ni Stephen Covey. No, kag sa first part balas ang sining libro abyan naga speak ini sa kung paano ang mga tao, no, abiano has come in contact kung paano nila, no, gina manage, no, ang ilang outward success nga ginatawag, pero ang realidad nagastruggle sa lagyapon ano na sa ilang inner self abiyan, no. There's a deep need for personal congruency and effectiveness, and for healthy, growing relationships with other people. Kumbaga, abyan, no, kung gusto ni mo nga ibag-uho ng mga sitwasyon, you should change yourself first, no. Ibag-uho na rin natong kaugalingon. And to change yourself effectively, you have to change your perceptions. That's where ang concepts, ang paradigm shift naga sulod abyan. So, kadto kita abyan sa personality ethics versus character ethic. No? Personality ethic versus character ethic. Abyan. Ang concept balas ang success abyan nag-shift na ini from character ethic to personality ethic according kay Stephen Covey. No, ang isa sa mga reasons abyan nga ang mga tao are nabudlayan gid no nga magkabuhi effectively kag fulfilled abyan. No, kay magsiling kita character ethics abyan na include diri ang integrity naton, ang humility, fidelity, temperance, ang courage, justice, patience, industry, simplicity, modesty, kag ang even ang golden rule, no? That's biblical ng golden rule. Kag ang example bala abyan kung sa diin ang success na base sa character ethics is exhibited amo ni siya abyan sa kay sa biography bala ni Benjamin Franklin abyan. No? Amo na siya no ang example. Ang character ethics sa motokagina na ano na nato no na share makadto kita sa personality ethic abyan amo niya magsiling kita personality ethic ang success is a function of personality, public image, attitudes, skills and techniques and behaviors para mangin epektibo ang aton nga pagkabuhi abyan sa personality ethics. Ang mga attributes should become your secondary success instead of your primary, no? Kung nagatingwa ka, no, nga may personal ethics, ang imong personal ethic as the primary thing nga nagagovern sa imo life, ano na siya abyan, no? According kay Stephen Covey, it is a result of quick fixes and only results in unfulfillment in the long run. No? Kumbaga, kung ginapaminsar ni mo or ang imuya pagpati nga ang personality ethics amo ni ang mangin ani ni mo abiano mangin primary ni mo nga nagagovern sa imo nga kabuhi mangin ano abiano or hindi mangin epektibo nga aton nga pagkabuhi. No? So matuod bala ini. So pagina nato na abyan, no? Let's dig deeper, no, dira. Kag ari gani no ang isa ka author nagambal gani nga sa iyang pagpati nga maybe one of the major causes ng depression abyan and anxiety sa mga millennials kag Gen Z ni nga gina embrace nila ang belief nga ang personality ethic, no? Amo na siya ang basihan o sang success. Pero ang bali ni Stephen Covey abyan, to live an effective life, we must allow ourselves to undergo paradigm shifts, no? Again, sa mga bag-ulan sini nakabati, no, sang paradigm shifts nga ginatawag, amo ni siya ang pagbag-o sang aton nga kaugalingon fundamentally, no? And hindi lang i-alter bala ang aton nga attitudes and behaviors sa surface level. Kumbaga, for example, no, amo ni ang itsura ko, no, physically nang gusto ko pagin mag-improve, no, amo na. So ginauna naton ang physical, no?

Ara ba lang hindi lang ni siya yung pag-take sang initiative. No, but silingon nga bilang tao abyan responsible kita sa aton nga kabuhi, no? Ang aton nga behavior is a function of our decisions, not our conditions. Ang word nga responsibility bala abyan, pwede ni siya ma-broken down naton. So amo ni siya nung duwa ka word, response and ability. Response and ability. So but silingon, we have the ability to choose our response in life. Amo ito ba lang ang balin Chuck Swindle, no? Ano na siya ganing iya nga, 90%, no? Amo na siyang aton nga attitude, no? Kag ang 10%, amo na siyang aton nga somehow nga reaction, no? Ambot ko na nalipat na ko sina, basta amo na siya abiyan, no? That way, no? Being proactive, no? Ara ba lang wala pagkakatabo, nagahimo ka ng adaan sang paagi para mag-insyakto, ayo ang imong kabuhi, you know? Hindi iya reactive nga. Kung may matabo pa, amo pa na iya paghimo mo sang pamaagi or pag-take sang responsibility, no? So, ang mga proactive nga tao na intindihan nila nga ang ila behavior is a function of their decisions, not the conditions. Ang pariyo, balas ang ginambal ni Eleanor Roosevelt, abiyan nga, no one can hurt you without your consent. No? Kagkay Mahatma Gandhi man nga ginambal nga, they cannot take away our self-respect if we do not give it to them. No? So, amuna siyang aton nga willing permission gali, no? Ang aton nga consent to what happens to us that hurts us far more than what happens to us in the first place. Ano ning but silingon abyan? So, damo asang i-consider naton. Like, is a blame game kita, no? Ang blame game nang nag-normalize na ini sa aton nga kultura. Ara ba lang nga may kakalain nga gakatabo sa aton, basulo naton ang iban nga tao. Wala anay naton gina-check ang aton kaugalingon kung ara ang problema naghalin sa aton. Nga anag amuna ang sitwasyon abyan. So that's being proactive abyan. Nga may responsable kita sa aton nga pagkabuhi. So kung we are serious sa sining pagkabuhi naton and responsible kita, so hindi na magkatabo ang mga hindi dapat gusto naton matabo, di ba la? While or whereas ang mga reactive people abyan are often affected by their physical environment, no? Ariyo, ang mga statement per me sa mga reactive nga tao, hindi ko kaya, no? Kinanglan ko himuon. If only, no? Kuntani, no? Kag they ultimately believe they have no choice. Amo na siya ang mga statement sang reactive people. Ang mga proactive people naman niya abyan, uses empowering vocabulary. Pareho sang I can, I will, and I prefer. No, di ba la? Though, di ba la nakita mong kinalain na biyan sang reactive people kag sang proactive people? So, ang pamangkot ko, are you proactive or reactive abyan nga klase sang tao? No, or kay naintindihan na naton nga ang proactivity gali amoni ang mas epektibo, no, nga mangin madinalagon kita sa aton nga pagkabuhi. So paano niya naton himuon? So in order to be proactive, kinanglan mag-focus kita abyan sa influence instead sang aton nga circle of concern. Ano ning but silingon ang magsiling kita circle of concern na include diri ang mga bagay abyan nga wala kita sang control, no, over abyan, like sa mga government policies, ang kung paano mag-react ang mga tao sa mga bagay-bagay or sa mga sitwasyon. Ang circle of influence na-include ra iya, no, abyan, no, ang circle of influence naman niya include those things nga may control kita that we can change abyan. So i-check pag ini nato, no? Like sa may mga statement nga, I am not a product of my circumstances. I am product of my decisions. Ng mga amuna blang bagay. So, circle of concern versus circle of influence.

again, para maging proactive kita, mag-focus kita sa influence of yan instead of circle of concern, no? Influence. Okay, amo na siya sa being proactive na I hope may nakuha ka na, no, or na naintindihan mong point naton. So being proactive, kinanglan maging responsable kita, no, sa mga desisyon naton, sa posible nga mga consequence sa mga actions naton abyan, or sang ihambal naton, or even sang ginapang minsar naton, di bala? Hamon ang ginambal sang Bible gani abyan, no. What you sow, you reap, abyan. So, kinanglan kung balaan na nato ng kamaturan, amo na nang aton nga i-follow, di bala? Abyan, kung pariyo na bala kung gusto mo mag-drive, makabalo mag-drive, no? So, first, gid nga, makuha ka na isang mga driver's license, no? Insyakto na sa mga abiyan naton nga mga naga-drive dira, no? Namigid ya tuod may driver's license ka rather. Parang, legit ang Manila, balaw. Legal, no? Ang imo pag-drive abiyan. Then, amo na siya, syempre kinanglan mo mag-practice, no? Mag-practice ka. Amo na sa may ginahimo ka bala. Whereas, kung amon abi gusto mo mag-drive pero hindi ka gusto yung mag-follow sa mga rules, pag gusto ka lang, so may consequence man ina. Abiyan, no? Arap lang gusto mo lang yung hindi kayo mga budlay, bala? Mag-drive ka lang din, ayah. So, wala ka driver's license. Wala ka man ga-practice. Kung ano lang da ang nabalaan mo, amula na iya-imo ya. Ginasunod. So, it's not being proactive abyan kay you don't take responsibility, no, sa imong plano or handom nga nang gusto mo mangin makabalo mag-drive, no, and being a responsible driver, no. So amo na siya abyan ang being proactive gali. Kumbaga may process na kabalo kag we are ready kita mag-learn, no, sa sina nga process abyan. Willing kita mag-wait, no? So, kanami lang gid, no? Kabay pa nga amuning aton nga ipilion abyan today, no? Kay ambal kagina naton, gusto man naton, di ba lamang inepektibo? So, be proactive abyan, take responsibility, hindi nga hulaton mo ba nga may matabo pa nga malain antes ka maghimo sang action dira or maghimo sang maayo. So, amuna sa, o wala pagkakatabo or amuna na mangin responsable kita sa aton nga sa aton nga pagkabuhi, no? That's being proactive. May aga na dira kay Abyan Ali Benson, kay Ching. Good morning gid sa inyo. Salamat sa pagpamati diri sa DYVS. Si Pastor Roni, Ma'am Joy Cayubin, good morning. Si Sir Edmond Garcia, Ma'am Sarah Jean Villaflor, si Wenceslao. Maayong aga sa inyo. Kamusta na kamodera, no? I hope nga maayong signal sa DYVS dira. Please pray gid, no, nga mangin stable lang aton nga signal abyan. Kag lapit na lang aton nga anniversary. So kabay pang buligan nyo kami pangamuyo abyan para sa aton nga preparation para sa aton nga anniversary, 56th anniversary sa DYVS, no. Ka dasig sang time, no, 56 years na ang DYVS abyan. Kay maayo gid ang Ginoo. So stay tuned na kamo permi sa mga updates ng aton mga activities sa sining nga bulan sa September abyan sa DYVS. So that's habit number one, be proactive. So na habit number two na kita abyan before ni naton padayunon, mamati kita sang music. And again, gina-welcome nato na imo mga feedback 0998-842-2130 or sa aton nga Facebook chat box at 1233 Radio DYVS.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
1: Real talk. 43 real minutes past served, then you're listening sa Real Time with Leia. Happy 50th birthday sa imo, Miss Barbette Barili. Happy birthday, Miss Barbette. Adin kay Cheryl Tovida ang greetings. Enjoy your celebration and God bless you. Kag sa tanan nga nagahiwat sa Ilakadlawan today, happy birthday gid, September 1. Abyan. Tita Mary Serrano, good morning. Si Ma'am Ninita Peria Matos, maying aga sa imo, Tita Julieta Jurilla. Sir Alberto Loreno, maying aga sa imo, Ma'am Marites Abeto. Salamat gid no nga naga pamati sa ato no ang mga taga Pasig City. Good morning sa inyo dira no, sa kay Pastor Moody Lemtotica. Ginatami ako man si Pastor Pert Alparaque, subong man si Pastor Neil Vilches. Salamat man sa kay Eljo Escalona, Doc April Escalona, maing aga sa inyo. Sang Aura Smile, maing aga sa inyo dira. Kagaton man nga ginapasalamatan si Pastor Ricky Calopez, Pastor Daniel Mercurio. Good morning mga gwardiya naton dira sa Talok, Bago City, Nonggas de Suyo, si Sir Jose Apelido, kag sinong Jesse Montaño. Salamat gihid. Also, ginapasalamatan man naton si Miss Ann Nong Hendrickson, kag si Myla Hope Pedregosa. Good morning. Kag subong man si Nong June Supriano Moran, maing aga gid sa imo. Miss Chona Aldea, salamat gid. Tita Gemma Pendon, Joyce Pastor Haniel, kag Carla Pendon. Tita Bing Aledron, maing aga sa imo. Si Ma'am Roda Amparo, kag si Ma'am Adela Peralta, sang Villa Angela. Good morning. Also, sa may alimudyan, si Nang Roda ng Preciosa Alesa. Good morning sa inyo. Si Pastor Romeo Algar, maayong aga. Also, si Pastor sa may Talisay. Pastor Jonathan Vargas, salamat git sa pag-tune in. Si Nang Marivic Gomez, ginapasalamatan man naton. Ginasuriyan din naton ang Living an Effective Life abyan from the book no ni Stephen Covey nga 7 Habits of Highly Effective People. So sa mga bago lang din na nakapamati, kagina ang habit number 1 naton, be proactive. Be proactive abyan. Kag ang habit number 2, begin with the end in mind. Begin with the end in mind. Ang ibang guro sa ulado ni no or familiar sa sining libro. So ang habit 2 actually abyan, daw ma ano kita bala ma evade kita no or mapalayo kita sa mga activity trap no nga nagapalayo sa aton sa gustugin nga matabo sang Ginoo no. Palayo kita abyan sa activity trap that leads to unfulfillment in life. Di ba la? Kung kinangla naton evaluate ang mga ginahimo naton, ang kabisihon naton, ang kasakuon naton kun nagamatter ni siya bala abyan or base ang mga ginagmay lang nga kasakuon naton abyan or even dalaggo nga kasakuon naton. Hindi na nigiliya ang amono ang gusto sang Ginoo no. Most of us find it rather easy to busy ourselves, di ba la? Ara ba lang gatrabaho kita tudo no para ma-achieve naton ang mga promotions, higher income, more recognition. But abyan, we don't often stop to evaluate the meaning behind sininga kasakuon naton this business, behind these victories. We don't ask ourselves kung ang inibla nga mga bagay nga gina-focus naton so intently are what really matter to us. No? To begin with the end in mind, but silingon, to start with a clear understanding sang aton nga destination. Diin bala ang gusto ko kaduan or diin padulong ini, no, ang ginahimo ko or ano gid ang plano ko sa kabuhi, iban ginambala nila. Diin ang direksyon, no, ang direksyon. So, pwede kita kagamit sang aton imagination to help us with habit 2. Abyan. It is based sa principle that all things are created twice. According kay Stephen Covey, there is a mental creation, first creation, and a physical or second creation. Abyan. Sa physical creation follows the mental, just as building follows a blueprint. Kung kisa ako ng imong kabuhi, abyan, is not working out, so revisit naton ato blueprint. No? Ang habit 2 is about personal leadership, no? Please note, leadership abyan hindi management, no? Kay may kinalain ang leadership sa management. Leadership is the first creation and management is the second. Sa kay according kay Peter Drucker gani kag Warren Bennis abyan, ang management is doing things right while ang leadership is doing the right things, no? Again, management is doing things right while leadership is doing the right things. Abyan, no, sa ginapanghambal ko diri sa imo, pwede ka gid maka-comment dira, no, or makapadala sa imong feedback. Management is efficiency in climbing the ladder of success. Ang leadership naman niya determines whether the ladder is leaning against the right wall. No? Di ba lang may kinalain? Ari pagido, but silingon. May term diri nga rescripting, no, rescripting. Importante ini nga bahin sa pagdevelop sa personal leadership because we already live with many scripts that have been handed to us, di ba la? Ang process of writing our own script is actually more a process of rescripting. Nga ama rescripting kita kay ang script abyan damo na sa mga influence mo or damo na sa sang inagyan, no? Syempre, harin sa gamay kita, we are being influenced by our parents, mostly sa aton. Then, ano na kita, nag-skwila kita sa school na, may mga influence sa school. Then, at ara na sa workplace naton, no? Kag ang iban pagid nga mga influences, abyan. Or, ari kita sa ginatawag nga paradigm shifting. Ginabag-o naton ang mga basic paradigms that we already have, no? Amuto ka gina na mention din naton kung dapat may pagbag-o kung gusto naton manginipektibo sa kabuhi naton. As we recognize ang ineffective scripts abyan, ang incorrect or incomplete paradigms within us, we can proactively begin to rescript ourselves. So una anay i-recognize naton ang mga ineffective scripts. May mga syempre sa na-mention ko sa mga parents naton or sa family naton. Syempre wala man sang perfect na family kag somehow abyan dira nagahali, no, kun nga gaamo kita sina, no, nga amo ni ang aton reaction, nga amo ni aton nga gawi, no, nga amo ni aton nga kabuhi abyan. It's because abyan sang script, no, halin sang gamay kita, no, nga ginsulat, no, nga kinanglan i-rewrite, no, or i-correct, no, or somehow incomplete. So kinanglan dira na magasugod abyan ang pag-rescript sang aton kaugalingon, i-rescript naton. Whether we like it or not, we all have been handed down scripts by our parents, guardians, teachers, or whoever had authority over us when we were younger, di ba la? Hindi na naton mabago ang past abyan. So let's accept it, pero I believe may ara kita ya chance sa gihapon nga ibag-uhon ini, no? Ang personal leadership and habit 2 are about rescripting and deciding your own destination. So isa sa mga best ways abyan to incorporate sang habit 2, ano to gaiduwat ang habit 2, begin with the end in mind, no? Rescripting na kita abyan. Ang pag-decide sa aton nga destination. So, ang best, isa sa mga best ways to incorporate habit 2 in your life is to develop a personal mission statement. May ara kita sang personal mission statement. Ano ba lang mission statement nimo di bala sa aton nga corp, sa aton nga organization or sa aton nga ginobrahan, sa church naton, sa school naton, may mga mission statement. So dapat sa life naton may ara man abyan. It focuses on what you want to be, no? Hindi yang siling yang pareho na bala permisa sa school naton sang gamay kitang ginambal na sa, gusto ko magdako ko manging doctor ako, manging teacher, no? Mo na bala manging singer, manging artista, no? Hindi lang dira about that abyan, but it's all about our character. Focus on what you want to be, ang character naton, and to do ang contributions and achievements naman niya, and on the values or principles upon which being and doing are based. So ang mission statement naton abyan will reflect your uniqueness, no? Nami kun may ara gikita sina, no? A personal mission statement based on correct principles becomes the same kind of standard for an individual. It becomes a personal constitution, the basis for making major life-directing decisions, the basis for making daily decisions in the midst of circumstances and emotions that affect our lives. Ang personal mission statements naton naga-expand sa family mission naton, sa family mission statements naton, kag sa mga organization's mission statements, no? So ang habit 2, paano ni nato nang ma-apply, or here's the application sang habit 2, or begin with the end in mind. Mga suggestions ani abyan ha, it doesn't mean nga i anon mo gid ni nang isundon tanan. Siyempre ara managyapon ang pag-evaluate abyan or pag-reflect anay sa kagalingon nimo. Number 1, take time to visualize your funeral and write your obituary, gani, no? Ginambal diri, no? Number 2, although do ka as masilig kita do ka morbid man ang asuryahan anay ang ano, no, ang end nato. Di bala kay mo na gani. Begin with the end in mind, di bala? Nami na gani ang pwede man na Bible verses ang mga mission statement naton. Dira lang kita ray magasugod kundo hindi pa klaro. Ano na abyan leya magsing commission statement man daw ka budlay man naman daw iba niya daw do maubra kita thesis, no? Hindi abyan ah, nakaagi naman kami ni gani, no, daw isa sa mga seminars yung ginatinan ko, no, ginpahimo kami sa mission statement, nalipat naman ko actually sa commission statement, pero ang nadumduman ko lang ang verse bala, Bible verse abyan, no, to be like Christ, no, something amuna siyang akon, ang akon sa mga sa mission ko, no, in life, no, kay focus kita sa character mo. Amuna gani gari script kita subong abyan, no, ara ba lang sang una mamba kita ano gusto mo magdako ka, di ba, amo na gani, no, gusto ko maging doctor, teacher mo na bala, pero subong ya character na, no, so to be Christ like abyan, no, isa pwede na sa pwede na sa imo, pwede kita kasugod, or pwede man nga to live is Christ and to die is gain, no, pwede, dra, pwede na sa'yo dra na base sa Bible nung aton nga mission statement. Kag namigid kay, namig maning kay Stephen Covey, no? May makuha, makita di rin ang mga practical, no? Pero beyond that abyan, kay namian ko di ang character, bala? No? Beyond that abyan, ginarescript naton ang aton nga life. So sa pag-rescript sina, na ano kita mo, nakabalo kita sa kamatuoran, no? Pwede man ang mission statement nimo, the truth shall set you free. So sinong truth naton? Si Jesus Christ abyan, no? Ang baliya gani, pwede man kita dra na ang imong statement of faith, pwede man nga I am the way, the truth and the life, no, da ka na mabase abyan, pwede mo na iya sa maano ya ma rephrase somehow, pero amo na ang basis nimo, no? So kung si Jesus ang the way, the truth and the life abyan, so amo na siya, no, we live by his example, no, dra kita na ma base isang ma rescript dra na kita masugod eh ang character ni Jesus, no, sino ang Ginoo, sino si Jesus, dra na kita abyan, no, dra naga shift, no, ang aton gamat-amat kita rescript abyan, no, so kung we follow the Bible abyan, we follow sang teachings ni Jesus, so dira na ma-rescript kita nga to be like him, no, sa character niya, to be Christ like, kagamuto kagina, the truth, no, shall set you free abyan, so dira kita magasugod. So the truth is abyan nga ano kita, ano ang aton nga kabuhi, no, tanan nga mga tao abyan actually, ng ang aton nga kabuhi hindi perfect, di pala. So, pero ang great plan sa Ginoo, syempre perfection gid abi, no? Kay ang sa plano ya pala nga daan sa creation perfect na. Pero tungod sa sala abyan, amo na nga nagano nang aton nga kabuhi, hindi na nami ang kabuhi naton. So hindi naton makaya, I believe abyan ya Rio, isa pa ang ka principle sa pag-rescript mo or sa to begin the end in mind. Ang end naton na plano na isang Ginoo nami ang end, ang ending abyan, ang story sang Ginoo sa life naton nami, no, di ba la? Jeremiah 29:11. I have a greater plan for you, plans to prosper you, not to harm you. No, mga pwede mo na siya drama base imo nga mission statement. So kun amuna sang aton nga basihan abyan, kag amo ginang kamatuoran abyan, bisan ano mo pa nga magdo away sa Bible, no? Abyan, i-share ko ninyo daan sa imong truth subong. Bisan ano naton kadu away sa pulong sa Ginoo, babalik kita agyapon. No, mabalik kita sa iya kay kita ang iya nga creation abyan. Siya ang nagtuga sa aton, ang identity naton ara sa iya. So balik kita dar agyapon, no? Maabot man ang time no nga i-question naton ng ang pagtugas ang Ginoo sa aton, pero abyan bisan ano naton kapasuli-suli, bisan ano naton ka palagyo abyan sa kamatuoran, mabalik kita gyapon sa Ginoo kung sino kita kag siyang nagtugas sa aton. So i-rescript ang rescripting abyan, hindi lang niya ikaw sina ang nagahimo by God's grace, no, kung nakabalo ka na sa kamatuoran nga siya lang gid makasarang makapabag-o sa imo nga kabuhi abyan. So amo na, you begin rescripting. Take time to visualize abyan, no? Ang imong end, yes, ang truth nga may end ni ang life naton abyan, no? Death is sure abyan, pero certain man ang salvation sa Ginoo sa aton abyan, no? So number two, take time to write down your roles as you see them now. So hindi but silingon nga ay ma, you talk about the end, no? About death na lang, pero abyan samtang may kabuhi pat kita, may purpose ang Ginoo sa aton, i-enjoy ni naton nga life abyan. So paano ina? So rewriting na kita sa to begin the end in mind, no? So ano ba lang role nimo, di ba la? Teacher ka man dira, ang ginhatag nga works ang Ginoo simo, teacher ka dira, you're a parent, you're a child abyan, no? Ano man dira nga role ang ginhatag sa Ginoo sa imo, you're a sister, you're a brother, you're a CEO, a friend or a husband or wife abyan, lain-lain ang role naton. Pero sa point number two, take time to write down your roles, no, as you see them now. Pamangkot, are you satisfied with that mirror image of you abyan? So amo na siya, isulat mo na. Number three, decide to work on your mission statement. Amo na, so kung di pa clear, damdamo ka na to na nawiran kay ginasako, no? Pero ano, ilista mo lang anay kung ano da ang gusto mo gidya, no? Kag pangamuyuan mo sa Ginoo, Lord, ano gid bala ang gusto ko mo sa akon nga kabuhi, or gusto ko, Lord, may mission statement ko para may direksyon bala. Amo ning mission statement na ton, di bala, amo ning naga-direct sa aton. Amo man ni sa FBC, sa DYVS, di bala? Bisan tra alakita na yung mga take sa Christ to the World by Radio, no? Or Until All of Heard, no? So nga, amo ni ang programming sa DYVS, amo ni, no nga, amo na bala? Abyan, so amo na ang mission sa FBC abyan, no? Until All of Heard, and amo na Christ to the World by Radio kita. So apply the principle of mental creation. Diba, according kay Stephen Covey, gamito na ito na itong imagination. With this, okay, manasa, abyan, guided, no, sa ato, sang pulong sa Ginoo, gamit kita Bible, abyan, no? Kag, apply the principle of mental creation, visualization to your next project or goals you would like to achieve. Anong goal ni mo? Abyan, isulat mo na sa. Number five, share with your family and organization and create your family mission statement or simply help them create theirs. No, sa imo lang anay abyan, no? Kung daw do ka challenging pa ni to share sa imo family or sa imo workplace abyan, sa imo lang anay. Then amat-amat, no, sa imo nga circles, no, di ba la? Nami man na sa nga i-share mo na sa imo nga D group, no, sa imong circle of friends, no, labi na gid sa mga Christian friends nimo, na share mo na, pwede ka kapabulig sa ila, sa mga mentor nimo, then, amo na, you pray sa imong family, sa workplace nimo nga ma-share mo na ang mission statement. Siyempre, kay sa kabuhi nato na abyan, isa sa mga missions naton to be the light, no, sa sininga kalibutan. So sa imo workplace imbutang kada sang Ginoo to be the light, sa imong family manginsuga ikaw abyan. So amo na siya nagmagatag na direksyon, no, sang amat-amat sang imo gid nga mission, no, di ba la? So habit number 2 pa lang kita abyan, begin with the end in mind. I hope nga may nakuha ka, may naintindihan ka abyan, no, sa habit 1 and 2 to be effective abyan, or habits of highly effective people. Number 1, kagina proactive. Number 2, begin with the end in mind. So i-continue ini naton abyan next week, no, siguro next Monday. For number 3, i-search nyo, pwede ka mo ka-search abyan sining 7 Habits of Highly Effective People ni Stephen Covey abyan, no, para mas maintindihan nyo pagid. So dira lang kita anay, anong assignment naton ang aton nga mission statement, no, para nga muna eh makaset kita bala kung ano gid ang mission ko sa kabuhi, ano gid ang goal, anong di ini padulong ang akon nga aga sako sako igo nga aga trabaho igo tudo, no, di ini padulong, no. So dira may mo ka mission statement, or pwede ka man ka pabulig dira, no, sa imo mga Christian friends abyan para nga mag-guide kanila, or pwede ka man di makat feedback sa DYVS. Salamat gid sa imo pag-upod, Merlin de la Vadia, kay EG Boy Puertoliano, kay Dante Cisbreño, kay Sir Chris Abordo, madamo gid salamat, no, sa inyo nga pag-upodri sa aton nga programa. Kag magasunod na si Miss Jinky sa kapanimalay mo abyan, stay tuned. Salamat kay nang Julie, kay Joel sa control. See you tomorrow abyan. We are so blessed in Christ eternally. Salamat Sir Dante Cisbreño. Muna namian ko nga naga-feedback mo abyan. Si Sharon, Ma'am Sharon Yanok, good morning Tita Ofelia Totica, good morning. Sir Romil Nalagon, maayong aga sa imo. Salamat gid, no, sa inyo nga pag-upod sa aton. Karen Jane Doblado, salamat gid, ginagreet niya si nang Glenda ka David. Kag belated happy birthday kay Inday Karen, kag Totoo Reven Magallanes. Salamat gid, see you tomorrow. God bless you abyan. Stay tuned sa kapanimalay mo. Bye.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Good morning, mga kapani Milay. Welcome once again sa Sining Adlaw Martes, no? Wherein, pag-aistoryahan natin mga kakalatabo sa sulod sa aton balay, sa aton family, sa aton kusina, sa aton adlaw-adlaw ginahimo. And for today's topic, pag-aistoryahan natin ang isa ka bagay that sa natin may kangtanan sa aton health. Hidden sugar, salt, and oil in everyday food nga aton ginaserve. So, some of you, mambal ka nga, dutay mo lang akon ginakaon nga mga salty, hindi man ko pala tamisgid, no? I eat a lot of vegetables. Iba naman, mambal nga, wala naman ko kainom soft drinks, di healthy na ko. But are we really eating healthy? Amun ang akon pamangkot. Because sometimes, the problem is that the food we know is unhealthy. Sometimes it's the things we don't notice. Mga extra bala nga mga sukob sang kalamay sa aton kape, no? Ang mga soy sauce, fish sauce nga ginaimpon naton padugang panamit sabor sa aton sudan, linuto. Mga oil nga ginaabsorb sa aton mga fried food. Paborito gini naton kita yung mga kabataan bala na pabalo naton. And ang mga sweet sauce nga sinaton gibutang sa mga burger kag sa mga favorite Filipino snacks naton. And sometimes we don't realize how much sini ginconsume naton every day sa ginakaon naton. Very small amounts but many times throughout the day gagmay-gagmay tuod portion pero sa aga, sa panyaga, sa snack, sa gabi, pilaman ka beses sa isang adlaw. So today, mga kapanimanay, let's uncover the hidden sugar, salt, and oil in our everyday food. Inis Jinky, upod ninyo sa gihapon, diri sa kapanimanay mo.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Manginkabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo, DYBS.
2: Okay, padayon kita sa aton nga topic. Ginaginhambal na kon ang food ba lang nga topic naton about hidden sugar, salt and oil in our everyday food. Pero hambal na kon abyan, don't worry. Wala kong hambal that don't eat this, never eat that. Because food is part of our culture. Food is family. Agree? Food is celebration. Food is comfort. Ang goal lang gid naton sa buong kapanimalay is to learn how we can enjoy sa ni mga food na sila itong paborito ta panadaan while becoming more aware of what and how much we're eating. So number one, yung naon naton is the hidden sugar. Sugar, no, kalamay. Kape sa aga, milk tea sa hapon, no, soft drinks sa ugto, sa panyaga, dessert after dinner, and maybe may mga sweet snacks in between, no, kuyam-kuyam. So mangkutain mo self, ano kadamo na niyang sugar na konsumo ni mo sining adlaw. Sometimes you only think about sugar when you put directly into our coffee. Nabiyang kaliteral gid, pangbata kalamay, ang ginsukob gibla naton kung pila ka kutsara o kutsarita. But wala ta ka dumdum that sugar can also be found in many processed foods and drinks. Even sa mga cookies, ginakaon naton. Sa mga biscuits, no? Cakes, candies, mga desserts, kakanin, nan. And even some sauces and ready-to-eat ng mga products. Abi ninyo, according to World Health Organization or sa WHO, ini mga free sugars, ang inatawag nila, should generally provide less than 10% of our daily energy intake. So kung i-reduce na na every day, it adds sa aton health benefits, no? For a person eating around 2,000 calories a day, that 10% is about 50 grams or i-convert naton into teaspoons, pila ka teaspoons, abi ninyo roughly 12 teaspoons of sugar. Amun siya kadamo. Imagine that, no? You drink a sweetened coffee in the morning, then maybe you have a sweet bread sa breakfast, kimparisan mo siya. Then sa lunch, nag-inom ka naman soft drinks. Sa hapon, naglabay ka to sa isa da kagabaligya sa cart milk tea. Then sa gabi, nangyam-es ka mo, no? May dessert ka mo. So you may not feel like you eat a lot of sugar, pero gali, nag-pile up na to, nag-add up na to. Kaya linsang aga, bala, damo-damo ka na sang gin-butang or gin-take, no, ng mga sugary. So, pamangkot is, how many teaspoons of sugar do you usually put in the morning coffee? Balik kong tatob lang aga, mukagina sa aga. Isa, kakutsarita, duha, or tatlo. Pero sa iloy ko, kung aga ako nag-butang, timpla siya coffee, ginatry ko gini-ejutay nga kalamay. Bawa, amang ba, kalasa ay ging, kapait. Hindi, adamo na ito kalamay, butang ko. Pait ka dyan. Dugangan ko naman na, ginapag ako naman, dugangan naman ko naman, binadamo. Pero sa totoo lang, gamay lang ito. Eto, okay na? Oo, oh, okay na. Na-block ko sa bulaw, no? So, okay lang na hindi siya diabetic, no? So, isa ka rehan sa mga gipamangkot na kon nga nakasabat nga wala ko kagadamo, kalamay. Miss Jinx, ha? Mga duwala o tatlo ka kutsara. Oh, di ka niya magka. I don't measure it. I just know it kung namit na ang sabor, di okay na. Di mo na eh. Wala, naman, takot na niyang panabor ko. Ang botaya sa imo, ha? Basta, adjust and control your sugar sa imo coffee. Better ganun, hindi na lang ka magkalamay eh. Di ba? Ako yun na-use na ko na. Ang magpunt kami sa friend ko, kay palakapin na siya. Mag-break kami na, mga pina siya. Siya na usually, ya, gapangapit. Siya naman na, ya, ano eh, ng bayad. Wala ko, ya, bayad, no? Kaya, well, ano na, ya, ako'y cold coffee siya, ya, hot. Okay, sa ka-cold man siya, kung tiilinit, maka-hot ko sa. Pero pariyo kami na, wala, ka-coffee. Siya sometimes, ka-kalamay po na siya, gamay pa ako, wala. Kaya, sahot naman lang ko, no? Then, next is our morning coffee. Morning coffee, there's nothing wrong with enjoying coffee. Kaya nagpabugtaw daw ang kape, no? And for us, Filipino, coffee is part of our morning routine. But sometimes, our coffee isn't really just coffee anymore. Kaya nga, hindi lang sa plain na coffee. May kalamay, may creamer, may flavored syrup. Sometimes, may condensed milk, may whipped cream, sa mga sosyalan. And then, ginakisag na buta nga pa na isang kaano-ano padra, no? Kaya hindi na sa plain coffee. And if you're trying to reduce sugar, you don't necessarily have to stop drinking coffee. Well, man ko gambal, stop drinking coffee. But amat-amat, reduce ang ginapamutang muda. Amo lang gid ang aking concern, no? You can also choose unsweetened coffee and let yourself adjust to the natural taste. Pero sa akon. And the goal is not perfection. The goal is awareness. Next is the salt we don't notice. Baabi ninyo ang asin nga ini gabanamit giman eh kun las ay ba lang imlinuto do wala gin man gana magkaon, no? But what makes food flavorful sometimes kay may asin, may patis, no? Soy sauce is different from fish sauce, remember? May ara pagid nga bagoong, no, or ginamos inabutang or tinabal namo pa na sa iban, bouillon cubes, processed meats, no, and other seasonings. Now, in my ingredients, automatically, mambal ko bad. The issue is how much sodium we consume overall. Kidamo ni sa sodium mo, kung may asin ka na, binutuan pag bouillon cubes, binutuan mo pag sa ano-ano pag grabe na na yung sodium. Si WHO, World Health Organization, nag-recommend gid that kitang adults consume less than 5 grams of salt per day. Equivalent ina to less than 2 grams of sodium. Kung i-convert aliwat sa teaspoon sa asin, no? About 1 teaspoon of salt ang ato na gamit na butang sa aton linuto. But remember that total includes salt already present in foods and condiments nga ginbakal naton, arad sa aton ingredients, and nag-add kapag asin, no? So, no need na lang mag-asin kung nakita ni mo, nabayaan mo, nga imo ginbakal ng mga ingredients dira, damo sang sodium. So, don't add too much salt, no? Sa imong food. Even soy sauce, fish sauce, instant noodles, nan, processed meat, or mga salty snacks, chicheria, and seasoning packets. They can all contribute to your total sodium intake. So, amo na siyang budlay, no? And part of our Filipino nga food, gina-take natin, mga dishes, imagine mo bala, galuto ta, adobo, chicken man, or pork, no, pwede na lang na may garlic, may vinegar, pepper, bay leaves, and less soy sauce. Ganun kito, amun ito panamit mo, no? So, just balance it, no? Instead of making soy sauce the main source of your flavor, damua, aus, langgaw, pepper, bay leaf, onion, and other natural flavors nga mag-work lang. No, you can gradually reduce the amount of soy sauce na diyan. Sa sinigang, hindi na kinanglan gid nga asin-asin, no, para mag-flavorful. Pas taas lumablas ang ng ano ni tamarind, no, and other ingredients plus vegetables, may herbs pa, no. and protein, it can provide plenty of flavor, no? And when you're eating grilled fish or meat, hindi naman gid kinahanglan dugay kasawsaw sa imo da nga patis, no? Maybe a little, pero hindi gid nga duhigupon mo na ang saw ang patis nga gibutangan mo pa sang damo nga mga panakot sang kinihad sang ahos bum sibuyas Bombay, no? May katumbal pa, tapos may gamay, kalamay, bawd. Ito ka namit, ginasang una mo, natanda na ako nga si Sir Inlo magluto. Tipo, ah, mag-imo sina sa usawan, pero subong doon, hindi na na pwede, no, sa aton. Bawal na gyan.
3: Maabilidad. Madiskarte. Tampok ang samot-saring tips at iba't ibang techniques na hatid ni Joe Cabrera Alabastro.
4: Magandang araw sa iyo, kaibigan. Narito na naman ang kakaiba at madiskarteng hack sa tahanan. Ang ating tip mula sa 5-Minute Crafts mula sa youtube.com. Panlinis ng maruming camera lens. Itapat sa kandila ang ibabang bahagi ng baso hanggang sa ito ay magkaroon ng itim-itim o parang uling. Saka kakumuha ng tissue o ng wipes. At ang uling na yan ang ipupunas mo sa maruming camera lens. In a few seconds, makikita mo na crystal clear na naman ang camera lens. Upang hindi bumitaw ang plastic sa basurahan, mainam na gumamit ng malaking paper clip. At dito mo iipitin ang mga plastic. Para naman sa mas malinis at malinaw na eyeglasses, punasan ng sabon ang magkabilang side ng eyeglasses saka ito punasan gamit ang tissue. Para naman masaid ang toothpaste ay gustong-gusto ito ng mga nanay. Gamit ang lapis, irolyo ang tube hanggang sa makarating sa kabilang dulo at saka mo sairin ang natitira pang toothpaste. Mahina ba ang iyong grip sa pagbukas ng garapon? Very simple idea. Mainam na magsuot ng rubber gloves habang binubuksan ang garapon. Para hindi madurog ang tinapay kapag ito ay hinihiwa, simulan ang paghiwa sa ilalim na bahagi ng tinapay. Isa rin sa kadalasang concern natin sa adhesive tape ay yung laging nawawala yung dulo nito, no? So mainam, every after use, lagyan mo ito ng marka gamit ang paperclip at yan ang magbibigay sa iyo ng pananda na yan ang dulo ng adhesive tape. Gusto mo bang gumawa ng toast pero wala kang toaster? Meron kang plancha, meron kang aluminum foil, walang problema. Mas madaling matoast ang tinapay gamit ang plancha. Ihanda lamang ang tinapay na merong palamang keso. Ibalot ito sa aluminum foil, saka daganan gamit ang nakaon na plancha. In about few minutes, magkakaroon ka na ng toasted sandwich. Ang ating tip mula sa 5-Minute Crafts, hatid ng youtube.com. Ako po si Joe Cabrera Alabastro. Kagabay mo sa paghanap ng paraan upang ang buhay ay mapagaan. Dito yan sa Utak Langgam.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-87-07-3151-1. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takogid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan, makabati.

legumes, whole grains, nuts, and nutritious protein nga source naton, while ina-limit naton ang sinaton high in sugar, sodium, and unhealthy fats. So, ang mga ilim nun that doesn't look like food, mo pagid na, what are you drinking, my friend? No? Abi, observe and be conscious sa atong gininainom. Bottle water lang, okay, gidi, very good. But, kung may mga damo, kapat lang mga soft drinks, sweetened iced tea, milk tea, sweetened coffee, energy drinks, sweetened juices, this can add free sugars without making us feel like we actually ate anything. Doon lang man ginakaon, pero ginainom mo gali. So here's a simple challenge before drinking something sweet. As, nauhaw ka gidbala or I'm just craving something sweet. Kay kung nauhaw ka im ni tubig, kibisan imnon mo na pila ka butilya sa soda, soft drinks, hindi makakas ang kauhaw. Ara na gyapon, naglala na gid. Mainom ka man gyapon tubig, pero pag directly ka mainom water, ang imo nga craving sang sweets nga ina, matamo lang ang kapatintar sa imo mo, no? Amo ni siyang halinan nga nagadamo aton nga sugar. So the less, not never rule, no? So I'm not telling you never eat cake, never eat lechon, never eat fried chicken, never eat ice cream, paborito ko lang ice cream, never eat cake, ano pa to, never drink soda, never eat any Filipino desserts. Hindi man na realistic, no? But totoo lang, especially but may kasal, may bunyag, may birthday, may any celebration, no? May ala gina usually cake, di ba? Or ice cream, or salad. And mga lechon, mga mamantika, undra. No? But, less lang, no? Kung kumanda akong ginofiran, kaya hindi ka, hindi lang, hindi ko ito kabawaw ko. Hindi ka nagdugdugay pagdalaon, bitaron, kikilljoy ka na, ara ka lang da, but, gagmay lang ang imo nga kwaon. Less lang. But, kung gusto mo yan nga, hindi yan magkaon, pawala ka lang eh. Okay lang, hindi lang ka na. Though, hindi ko pwede subong sina. Ito muna na, blan, hindi ma-offend ang nag-offer sa imo. And of course, you check the label. Sa pagini, sa mga ginabakal natin nga packed foods or packaged food, no? Sometimes, gabakal lang ta kay namin itong advertisement ng tsura. So, ng budget natin. But tanawa ang nutrition information. Check ang sugar, check ang sodium, check ang total fat, and check the serving size. Ginatanaw ta, say mo, ah, kagamay sa isang box niya, sa isala ni katawo. But the label, no, gigambal nga, good for 3 servings, or 2 to 3 servings. But sir, hindi yan sa isahan yung pagkaon, pong kuubos na yun. Kapila pa na iya, ikon sumuhon. So, damo magaligyapon iyang imo na konsumo for that day. Kinubos magiging isa ka box, no? So, hindi na siya intacto, no? So, amugin na yung atong reminder sa kada isa sa atong mga kapanimalay, because health is wealth.

0: Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk.
1: Panahon ngayon ng census sa California. Mahalagang data collection process ito dahil nakasalalay ang future government policies and laws tungkol sa education, housing, transportation, health, and environmental protection. Sa aklat ng mga bilang, mababasa natin ang kauna-unahang census na nangyari. Ang buong mamamayan ng Israel ay inilista ayon sa kanilang lahi at pamilya. Lahat ng lalaki na may edad 20 taong gulang, pataas na may kakayahan sa paglilingkod bilang sundalo ayon sa kautusan ng Panginoon. 603,550 ang kabuuang bilang ng mga ito. Sa ikalawang pagkakataon ay nangyari muli ang census. Ito ay ayon naman sa kautusan ni Haring David. Ang report ni Joab, ang bilang ng mga lalaki na may kakayahang makipaglaban ay 800,000 sa Israel at 500,000 sa Juda. Pero nakonsyensya si Haring David nang matanggap niya ang report. Ito ay dahil motivated si King David by pride, dahil alam niyang isa siyang magiting na mandirigma. Ikalawa, panahon na ng kanyang anak na si Solomon upang pumalit na hari. At dahil ito ay walang military experience, siniguro ni Haring David na malayo ito sa anumang panganib at mayroong ability to mobilize an army, just in case. Pero ang census na ito ay naging death sentence ng marami. Pinapili ng Panginoon si David ng kaparusahan at isang matinding salot ang dumating sa Israel. 70,000 died from Dan to Beersheba. Nang papatayin na ng anghel ang mga mamamayan ng Jerusalem, naawa ang Panginoon sa mga tao. Tama na, huwag na silang parusahan, ang sabi ng Panginoon. Buti na lamang at mahabagin ang Panginoon at hindi tayo pababayaang mamatay dahil sa kasalanan ng iba.
0: Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: So mga kapanimilay, are we really eating healthy? Maybe sometimes yes, maybe sometimes no. That's okay. An important thing is that we become more aware. Kaya ang sugar can hide in our drinks and snacks. Kapanago na dasa. No? Ang salt, amuman, kapanago man sa mga sauce, sa mga seasonings, sa mga processed food. And even oil can hide in the way our food is prepared. So we simply have to learn how to make better choices. Let's continue enjoying our Filipino food. Ang food nga gina-share naton with our families, no? During birthday, reunions, mga gatherings. But, you know, we can enjoy this nga hindi sobra-sobra. Because healthy eating isn't about depriving ourselves. It's about taking care of ourselves while still enjoying the food we love. Ini si Jinky sa gihapon, upod ninyo sa kapanimalay mo.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-877-0731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

0: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa indi husto nga pamaagi, o kun may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, indi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, indi kag magpalayo kun mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kun may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kun nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ining bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
2: Ini ang 1233 Radio DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabati.
3: Ang oras sa DYBS alas 12:15.
4: Balita 12:33.
3: Maayong ugto yanin ang ulo sa ating mga balita para sa ning oras adlaw sang Martes, Setyembre 1, tuig 2026. Sa balita lokal, siyudad sang Bacolod ikatatlo sa Philippines fastest growing economies. Sa balita national, quick reaction force tukuron sang DILG kag PNP, agud batuan ang mga krimen sa eskwelahan. Grupo nagpanawagan nga untaton ang plano nga Pax Silica Hub sa Tarlac. Leptospirosis cases sa pungsod nagsaka na sa 5,835. Publiko ginpanuginan nga magamit sang face mask bangod sa haze halin sa aso sa halin sa Indonesia. Sa balita international, masubra 900 ka estudyante na salbar gikan sa flash flood sa Nepal. US Embassy ginalerto ang mga otoridad sa Pilipinas batok sa mga nagagamit sang peke nga dokumento. Iran ginpaandaman ang mga pungsod nga nagamit o kung nagapagamit sa US. Kagkaroon niyari ng detalye sa aton mga balita.
4: Balita 12:33.
3: Una kita sa balita lokal, ara sa ranked 3rd ang Bacolod City sa masobra 33 ka highly urbanized cities o kon HUCs sa pungsod nga may ara sang fastest growing economy sa tong 2025. Ini ang ginanonsyar ni Mayor Greg Gasataya. Ginhinambit sa 2025 Provincial Products Accounts o kon PPA report sang Philippine Statistics Authority o kon PSA ginsiling ni Gasataya sa tong Agosto 29 nga ang Bacolod City naka-record sang 6.8% economic growth rate nga nalabawan sini ang kalabanan nga mga syudad nationwide. Ang General Santos ang nagpangibabaw sa listahan nga sa 8.0% growth rate ginasundan sang Cagayan de Oro City nga ara sa second place nga ara sa 74%, Iloilo City ara sa fourth place nga ara sa 6.1%, samtang ang Pasig City kag Cebu City tay o kon tabla nga nahamtang sa 5th place nga ara sa 5.8%, Baguio City ara sa 6th place with 5.6%, samtang ang Bacolod City nagsaka sa 3rd place halin sa 6th place sa tuig 2025.
4: Balita.
3: Kadto kita sa balita nasyonal, gintugyan na lamang sang Department of Interior and Local Government o kon DILG sa mga private schools ang hugot nga pagbantay o kon pagmonitor sa mga nagasulod agud gilayon nga maaresto ang mga nagadala sang mga arma. Suno kay DILG Secretary John Vic Remolla nga sa mga pampubliko nga eskwelahan, i-deploy nila ang mga barangay tanod agud magpatigayon sang mandatory nga pag-check sa mga bag sa mga kabataan o kung mga estudyante. Tinutuyo sang nasambit nga tikang agud hindi na maliwat pa ang mga natabo nga krimen sa sulod sa mga buluthuan. Dugang pa sini, may ara sila sang ginaplano sang Philippine National Police o kung PNP nga Quick Reaction Force nga amo gilayon ang maga-responde sa nasambit nga mga bagay. Liwat nga ginhatagan importansya ni Remolla ang pag-angkon sang hugot nga gun control sa pungsod kung sa diin nagakadapat nga pabugaton ang mga silot o kung mga penalidad sa mga nagapabaya sang ila service firearms.
4: Balita 12:33.
3: Nagpanawagan ang bagong alyansa sang naglinain nga sektor sa gobyerno nga hindi pagdayunon ang plano nga PAX Silica Industrial Hub sa New Clark City, Tarlac sa itong Agosto 31 nga ginpatigayon sa Mary Hill School of Theology sa Quezon City. Kalakip sa No to PAX Silica Network ang mga tiglawas halin sa civil society, religious groups, academe, environmental advocates, farmers, estudyante kag mga indigenous community. Nagapanguna nga ginpamatukan sang grupo ang ginasiling posible nga epekto sang proyekto sa palibot, kabuhian, ancestral lands kag national sovereignty. Sudo sa iban nga tiglawas sang Ita community sa Kapas, nahadlok sila nga maapektuhan ang ila komunidad kag mga lugar nga ginakabig nila sa grado. Kalakip ang ila burial ground kag iban pa nga bahin sang ila ancestral area. Samtang ginaangot naman sang bag-ong alyansang makabayan ang proyekto sa nagadalom nga kompetisyon sang Estados Unidos kag China sa advanced technology. Ang PAX Silica kabahin sang isa ka international initiative nga handom nga pabaskugon ang kooperasyon kag supply chains para sa importante nga teknolohiya. May dumduman nga ginaduso sang Basis Conversion and Development Authority kon BCDA nga may potensyal ang proyekto nga magadala sang investment kag magatuga sang masubra 130,000 high quality jobs. Ginsigurado man sang ahensya nga wala sini ginalauman nga may ara sang displacement kag kinahanglan nga masunod o kung magsunod ang proyekto sa mga environmental requirements sang gobyerno. Samtang magapatigayon pa sang public education kag community consultations ang No to PAX Silica Network bilang kabahin sang ilang kampanya. Ginalauman nga mapirmahan ang framework agreement para sa proyekto sa bulan sang Nobyembre.
4: Balita 12:33.
3: Nagsaka na sa 5,835 ang na-record nga kaso sang leptospirosis sa bugos nga Pilipinas inisunod sa Department of Health. Pinakadamo nga kaso ang na-record sa National Capital Region nga may ara sang 1,733 samtang may 632 ka kaso sa Central Luzon kag 561 naman sa Cagayan Valley. Base sa pinakaulihing nga datos sang DOH, 19% nga mas manubo ang kabilugan nga kaso kung ipaanggit sa 7,187 cases nga na-record sa pareho nga panahon sa tong nagligad tuig. Nagnubo man ang numero sa mga nagtalaliwan halin sa 764 sa tong 2025 sa subong 384 5 na lamang. Subong man, nagpaandam ang DOH nga dapat hindi mangin kumpiyansa ang publiko. Ilabi na nga padayon ang pagbaha sa iban nga lugar. Paandam ni DOH Epidemiology Assistant Secretary Jerna Manatad, gilayon magpaligo gamit ang matinlo nga tubig kag manghabon kung nakaagi ubog sa baha o kung na-expose sa baha. Importante man nga gilayon magpakonsulta. Agud gilayon nga malantaw sang maayo ang kondisyon. Kagunbala, kinahanglan sang prophylaxis o kung preventive medication. Ang leptospirosis is a bacterial infection nga mahimo makuha direkta nga kontak sa ihi sang apektado nga sapat kaangay sang ilaga kag baboy o mga lugar nga kontaminado sang ilaihi kalakip na ang tubig baha. Samtang ginmanduan naman sang Department of Education ang mga pampubliko nga eskwelahan nga pabaskugon ang information campaign batok sa dengue kag leptospirosis.
4: Balita 1233.
3: Nagpagwa sang paandam ang Office of Civil Defense o kon OCD kag mga LGU sa publiko, partikular sa mga residente sang Metro Manila kag mga kaiping sini nga probinsya nga maghalong batok sa indi manami nga kalidad sang hangin dulot sang madamol nga haze o kon aso nga naghalin sa forest fire sa Kalimantan o kun Kalimantan, Indonesia. Sunod kay OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Rafi Alejandro, ang madamol nga aso halin sa wildfires sa Indonesia, nagsulod sa Pilipinas matapos ginpalid sang nagapadayon nga hangin pagkadto sa rehiyon. Mangin ang iban nga mga LGU. Nagpagwa naman sang ila kaugalingon nga abiso. Ginpanugyan ni Caloocan City Mayor Along Malapitan ang mga pumuluyo nga magsuksok sang face mask kun magwa sa ila balay agud makalikaw sang posible nga epekto sini sa ikaayong lawas matapos maka-record sang indi manami nga quality sang hangin sa ila syudad kag sa bug-os nga Metro Manila. Sandig sa report na record ang madamol nga aso nga layers sang haze nga nagpaburon sa skyline sang Metro Manila nga klaro nga nakita halin sa Antipolo City Rizal kagina sang alas 5:48 sang aga sini nga Martes, Setyembre 1. Paathag naman sang Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau o kon DNREMB, padayon nila nga ginabantayan ang air quality sa mga apektado nga lugar ilabi na sa National Capital Region o kon NCR, Calabar Zone kag Mimaropa. Sa subong, padayon ang paglantaw sa mga otoridad sa level sang polusyon kag damol sang aso agud mahibal-an kag mahandaan ang mangin epekto sini sa health sang publiko kag bisan pa sa palibot.
4: Balita 1233.
3: Kadto kita sa Balita International, masubra 900 ka estudyante kag 16 ka staff ang gilayon nga na-evacuate halin sa isa ka eskwelahan sa Bidor, Nepal antes nagabot ang nagahagunos nga baha sa tong Agosto 26 ara sa Trishuli Secondary School si Headmaster Rahendra Dawadi sang makabaton sa mga paandam ang accountant sang eskwelahan na hanungod sa manugabot nga baha. Nakakuha ini sa impormasyon halin sa isa kahimata sini sa Rasuwa nga una na nga ginigo sang amo nga baha. Gilayon naman nga ginpauntat ni Dawadi ang klase kagin sugdan ang evacuation. Ginmanduan man sini ang mga bus nga pagkadto pa lamang kontani sa eskulahan nga indi na magdayon. Ginsugat sang iban nga mga ginikana ng ilang mga kabataan samtang ang iban ginpasakay sa bus o kung nagdalagan pakadto sa mas mataas nga lugar. Ginabulubanta 14 minutos lamang ang naglipas antes naglabot sa lugar ang nagahagunos nga tubig kaglunang sang makatabok ang ulihi nga bus sa bago nga taytay na tiphag naman ang daan nga taytay. Madumduman nga ang insidente kabahin sang malapad nga pagbaha sa Nepal sa diin ginkamatay ini sang 900 katao samtang linibo pa ang ginapangita o kon missing hasta sa subong.
4: Balita 1233.
3: Gen alerto sa US Embassy ang mga otoridad sa Pilipinas batok sa mga pagduging sa mga peke nga visa kag mga dokumento. Ini matapos nga isa ka aplikante ang naaresto matapos mag-present o kung magpakita sa mga peke nga dokumento. Sunod sa US Embassy nga kung makadiskubre sila sa mga peke nga dokumento halin sa Pilipinas, gilayon nila nga ginapabalo sa mga otoridad sa pungsod. Ginpadumdum nila nga ang paggamit sa mga fake documents magaresulta ini sa lifetime ban sa pagsulod sa US.
4: Balita 1233.
3: Nagpaandam ang Iran sa mga pungsod sa rehiyon nga hindi magpagamit sa US agud maglunsar sang mga pag-atake. Sunod sa Iranian military nga hindi sila magduha-duha nga balusan ang sinoman nga pungsod nga pabayaan nga maglunsar sang pag-atake ang Amerika. Ginsiling sang Iran nga dapat paminsaron nila nga may-ari sang hugot nga kaangtanan ang mga soldado sang Iran kag Iranian Revolutionary Guard Corps nga amo ang magalunsar sang mabugat nga pag-atake o nadiri ginsiling nga naupangan ang air defense sang IRGC ang MQ-9 drones sang US sa nasidlangan nga bahin sang Strait of

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
1: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Mortiz.
3: At Beth Flores po. September na. Yan na. Simula na. Kasi aminin man natin nung hindi, ano, paalam nyo sa atin, excited ang September. Kami yan ganun. It's the beginning. It's the long process that we are waiting for. Until Christmas hanggang December. But anyway, sabi nga, it brings that excitement sa atin. Diba? Lalo na po sa mga bata. Nakakatuwa. So, kamusta kayo mga kagabay? Kayo po ay nakikinig sa programa Gabay on a Trusting Tuesday. Diba? Kasi alam natin, pwede tayong patuloy na magtiwala sa Panginoon sa bawat araw ng ating buhay. So, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang Facebook. Ang una na, wag simulan na natin. Gamit ang Transistor Radio at saka PM Radio. At narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program. Mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig na ibinabanto po ng ating transmitter, mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at ang gamit niyo rin po Transistor Radio, PM Radio, Portable Missionary Radio, nakukuha po natin ang programang ito. Mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig, gamit nga po yung Facebook live stream. At ganun din po yung halimbawa 702 app, kahit ang YouTube, di ba? Yung po naman ay nakukuha nyo rin po yan kung maganda po yung inyong internet connection. Definitely maganda rin po yung reception. Eh ngayon halos lahat ng connection maganda na, di ba? Lalo na if we pay more. Ganun. Pero ang maganda doon, maliwanag. At hindi lang tayo dito sa Pilipinas napapakinggan. Sabi nga, all over the world. Basta nakatune in sila sa ating Facebook live stream, yun nga lang, ibang oras, kumbaga real time, 5:30 dito sa atin, sa kanila, yun yung oras na kinalalagyan nila. So, patuloy yun, nakakatuwa. No? Ganun talaga ang technology ngayon. Pag nakikwentuhan nga kami ng daddy of what we remember 30-35 years ago sa these AS, nangingiti kami sa grabe pag-boom ng technology at paano tayo ngayon narinig all over the world. Kaya nga maganda yun eh, until all have heard. Yun yung maganda, until all have heard. So, ngayon din po ang ating Ministry Partner Day, di ba po? So, sa ating mga kaagapay na patuloy na nananalangin sa DZAS at patuloy na nasumusuporta financially, let it keep on coming. Di ba? Totoo yun. Kasi kabahagi po tayo, mga kaagapay, sa ginagawa ng Panginoon sa pamamagitan po ng DZAS at ng Far East Broadcasting Company. Ano man po yung mga endeavors, ano man po yung mga ways na ginagawa ng DZAS sa pag-abot, pag-share ng gospel, pag-encourage yung mga churches, nako, kabahagi ka doon, kaagapay. So, patuloy na encouragement at patuloy na pasasalamat sa mga kaagapay na patuloy na nananalangin at kabahagi through prayers and finances sa pagsuporta sa DZAS. Naku, alam nyo, you and I, sabi nga tayo, kabahagi tayo sa ginagawa, magandang ginagawa ng Panginoon at maganda pang gagawin ng Panginoon sa pamamagitan po ng 702 DZAS. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman. At syempre po, encouragement para po ang ating Tuesday maging trusting Tuesday. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company, member ng kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganito.

0: itong oras. Sa ganito pong himpila ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayo kayo hakdaan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon, ang ultimate na katotohanan ay kay Kristo Jesus lamang matatagpuan. Amen, amen, amen, amen.
1: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin 5 impressive benefits of coconut. Kasi nga po ang September 2, bukas yan, World Coconut Day. So kahapon po, nag-focus tayo sa iba't ibang produkto na makukuha natin sa niyog. Diba? Mula sa tubig, sa laman, sa bao, dun sa fiber niya, sa puno, sa dahon, hanggang yung rib niya sa gitna, lahat yun, walang sayang. So lahat po nagagamit. Diba? Ang ganda. So ngayon naman, pag-uusapan natin yung mga benefits. Sabi nga nun, ang niyog ay sobrang masustansya. O yan ha. Highly nutritious. Hindi tulad daw po ng karamihang ibang prutas na mataas sa carbs, ang coconut po ay nagbibigay ng fat. Pero ito po ay naglalaman ng protein at ilang mahalagang mga minerals na may small amount ng B vitamins. So narito po yung pag-uusapan. Isishare ko po sa inyo yung nutritional facts sa bawat 3.5 ounce or 100 grams ng raw coconut milk, meat at yung dried. So yung dried at saka yung ano. Sabi ganon, sa calories daw po, merong 354 sa dried at 660 pag unsweetened. Sa proteins, meron kang makukuhang 3 grams, sa unsweetened 7 grams. Sa carbs, 15 grams sa dried, 24 g lang o sa unsweetened. Sa fat, merong 35.5 g, sa unsweetened 64.5. Sa manganese, ito yung maganda. Ang manganese, sa 100 grams ng raw coconut meat, sabing ganon, meron kang 65% of daily value sa dried ng manganese. At kung unsweetened siya, 119% of daily value na kailangan mo. O diba? Sa copper, ganon din. 48% of daily value kung dried, 88% kung unsweetened ang daily value ng copper. Sa selenium, o diba, 18% of daily value kung dried, unsweetened 34% of daily value. Sa magnesium, 8% of daily value kung dried siya, 21% of daily value kung unsweetened siya. Sa phosphorus, 9% of daily value kung dried, 21% of daily value kung unsweetened. Sa iron, merong 14% of daily value kung dried, 18% of daily value kung unsweetened. At sa potassium, 7% of daily value kung dried, 12% of daily value kung unsweetened. Oh, grabe, no? So, ang mga minerals sa coconut ay involved sa maraming functions sa ating katawan. So, diba, nabanggit natin, ang coconut mataas sa manganese, diba, na kinakailangan para sa bone health at metabolism. Ito din ay mayamang source of carbohydrates, proteins, at cholesterol. Mayaman din ang coconut sa copper at iron na tumutulong sa formation ng red blood cells, gayon din ang selenium na mahalagang antioxidant sa pagprotect ng ating cells. At karamihan sa fat sa coconut, nasa form ng tinatawag nilang MCT o medium chain triglycerides. Ito ay nag-metabolize ng kaiba mula sa ibang fats ng ating katawan. Inaabsorb ng ating katawan ang MCTs mula pa lang sa intestines at ginagamit ito bilang energy. Ako, grabe, no? Ang husay talaga ng creation ng Diyos sa coconut. At
0: Amen.
1: pinagpala tayo, meron tayo. Biro mo, sa 100 grams ng raw meat nito, kahit doon sa dry o yung unsweetened, ang yaman nito sa nutrition at minerals na kinakailangan ng ating katawan. Kaya nga, hindi dapat binabaliwala ang kayamanang meron sa coconut. So, kaagapay, kung ikaw ay coconut farmer, saludo po kami sa iyo at maraming salamat po. Dalangin natin sa Panginoon, lalo kayong pagpalain at proteksyonan ng Diyos ang inyong hanap buhay para po sa kanyang kaluwalhatian. Paalala nga sa atin ang Galatians 6:2, di ba? Magdalang kahati tayo sa sa mga pasanin ng isa't isa at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ng Diyos. So mga kaagapay, saan man tayo, suportahan natin ang mga coconut farmers at bilhin ang mga product na lokal na yari sa coconut. Alam nyo, naunahan na tayo ng ibang bansa. Kasi ang hilig-hilig natin sa imported, di ba? Pero ito, tulungan natin ang mga coconut farmers, support local, di ba? Para po sa atin na kabuhayan, sa economy, at syempre sa kaluwalhatian ng Diyos kasi nagpapasalamat tayo sa mga gifts o mga kaloob nito sa atin ng Panginoon. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
0: Amen. Patuloy po at patuloy na po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito, Harps in Heaven, ang mga alpha at mga tugtuging langit. Wow, wow, wow. Amen, amen. Kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ang mga harps o kudyapi sa langit. Revelation 5:8, nung ginawa niya yung dumapa sa harap ng tupa ang apat na buhay na nilalang at mga 24 elders. Bawat isa sa kanila ay may hawak na harp at may gold na mangkok na puno ng insenso. Yun yung mga prayers ng mga pinili ng Diyos. Praise God with harps. Purihin ang Diyos sa harps at sa mga kudyapi. Psalms 43:4, sa altar mo o aking Diyos, ako ay pupunta. Ikaw ang magpapasaya sa akin. Tutugtog ako ng harp at mga kudyapi ng pagpupuri sa iyo, aking Diyos na sinasamba. Psalm 71:22, tutugtugin ko ang alpha, harp at mga kudyapi ng pagpupuri sa iyo, O Diyos. Pupurihin kita, O Diyos, kasi tapat kang talaga. Kakantahan kita ng papuri kasabay ng kudyapi at alpa, O banal na Diyos ng Israel. Psalms 98:5, kakantahan siya, pupurihin siya sa bayan ng tugtog ng kudyapi at alpa. Psalms 144:9, kakantahan kita ng bagong awit, sasabayan ko ng kudyapi at alpa at harp. Psalms 147:7, kakantahan si Lord ng thank you sa kanya kasabay ng mga kudyapi, harp at alpa. Psalms 149:3, sumayaw at purihin ang pangalan niya ng tamburin, kudyapi at alpa. Psalms 153:4, pupurihin siya sa lakas ng trumpet. Pupurihin siya, tutugtugin ang harp at lyre. Pupurihin siya, sumayaw gamit ang cymbals, sa malakas na tunog ng cymbals. Prayer accompanied by harp, ang panalangin sa tunog ng alpa. Habakkuk 3:19, si Lord ang Panginoon ng aking lakas. Ginagawa niyang sigurado ang mga hakbang ko, gaya ng isang usa, safe niya akong pinalalakad. Sa mga bundok, sinulat para kantahan ng songs kasabay ng mga instrument na may strings. Psalms accompanied by harp, mga banal na awitin, sinasaliwa ng alpa. Psalms 4:1, ang prayer ko ay sagutin. Ikaw na Diyos ang depensa, nagdidepend sa akin. Nung sobra akong problemado, paginhawahin mo ang loob ko. Maawa ka sa akin, pakinggan mo ang prayers ko. Psalm 6:1, Lord, sa galit mong yan, huwag mo akong kagalitan. Sa tindi ng galit mo, huwag mo akong parusahan. Psalms 55:1, O Lord, pakinggan mo sana itong prayers ko. Huwag mo akong i-reject itong request ko. Psalm 61:1, Panginoon, makinig ka sa mga hirang mo para pakinggan mo ang prayers ko. Psalm 67:1, O Lord, bless mo kami. Ipa-experience mo sa amin ang iyong kagandahang loob. Psalm 76:1, ang Diyos ay kilalang kilala sa Huda, sa buong Israel, at respetado ng pangalan niya. Health, kalusugan, gentle words bring life and health. Ang banayad na salita nagdadala ng buhay at kalusugan. Proverbs 15:5, nagbibigay ng buhay ang banayad na pananalita. Pero nakadudurog ng puso ang panggagantso. Jesus healed blind, lame, and lepers, deaf. Pinagaling ni Jesus ang mga bulag, lumpo, ketungin, at mga bingi. Matthew 15:30, dumagsa ang mga tao sa kanya. Daladala ng mga tao, daladala nila ang mga pilay, lumpo, bulag, pipi, at marami pang taong may sakit. Dinala nila ang may sakit sa paano ni Jesus at pinagaling siya. Wow, amen. Bumilib ang mga tao sa nakita nilang nakapagsasalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga lumpo, nakalakad na ang mga pilay at nakakita na ang mga bulag. Pinili nila ang Diyos ng Israel. Wow, amen. Luke 7:21-29, nang time na yon, pinagaling ni Jesus ang mga may sakit at may mga karamdaman at ang napupusis ng masamang espiritu. Maraming bulag din ang nakakita at sinabi niya sa mga messengers ni John, bumalik kayo kay John at sabihin ninyo yung sa kanya na nakita ninyo at narinig ninyo. Nakakakita na ang mga bulag, nakalalakad na ang mga pilay, gumaling na ang mga lumpo at mga may ketong. Nakarinig ang mga bingi, nabuhay na at mga patay. Ang pinipreach ng mabuting balita sa mga mahihirap, pinagpala ang mga taong hindi nagdududa sa akin. Pag-alis ng messengers, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay John. Bakit kayo nagpunta sa desert? Anong ini-expect ninyong makita? Isang tangkay na tambo na hinihipan ang hangin? Bakit kayo pumunta doon para makita ang isang taong nakadamit ng mamahalin? Ang mga taong nagdarap-nimit ng ganyang mga mamahalin at maluho ay sa palasyo nakikita. Anong gusto ninyong makita? Isang prophet? Prophet siya. At sinasabi sa inyo, higit pa sa prophet ang nakita ninyo dahil si John ang tinutukoy sa scripture. Ipadadala ko ang messengers ko na maghahanda ng dadaanan ko. Sinabi ko sa inyo, wala nang ipinanganak na mas dakila pa kay John. Pero ang pinakamababa sa kaharian ng Diyos ay dakila sa Kanya at naging ito ang lahat ng tao, pati na ang tax collectors. Sumunod sila ng matuwid na kalooban ng Diyos. Sila ang binaptis ni John. Pero nireject ng mga Pharisees at teachers ng law ang purpose ng Diyos para sa kanila, kung kaya't sila na ang pumili ng kanilang deserve. Salamat po sa inyong sobrang kabaitan sa amin sa ginawa mo sa krus, sa kalbaryo, pagbubuhos mo ng iyong banal na dugo at paglilinis sa aming mga sala at kalikuan. Amen, amen, wow. Diba, mga anak?
1: Opo, Ama. Pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat sa lesson na nakita, narinig po namin. Thank you, Lord, sa iyong paggabay. Thank you, Panginoon, sa harp. Thank you sa healing. Salamat po doon, Panginoon, dahil yun ang ginagawa mo. Salamat din po, Panginoon, dahil yun din ang ginagawa mo pa rin hanggang ngayon sa buhay ng iyong mga anak. Ikaw ang nagbibigay ng saya, ikaw ang nagbibigay ng kagalingan, ikaw ang nagbibigay ng pangangailangan, ikaw ang nagbibigay dahil ikaw ang lahat-lahat. So Lord, marami pong salamat doon. Lord, salamat po dahil today, pinagpipray po namin ang mga kaagapay namin na today is the special day. Unang-una na po kay Kuya Eli Toribio. Salamat po sa kanyang buhay. Dalangin namin, Panginoon, patuloy na pagpapala sa kanya at sa ministry na ginagalawan niya, Panginoon. Ganun din si Luz Viminda Ventura, si Thes Pili, si Genesis Ann Mijares, si Sixto Javier Jr., si Beng Paulin Cruz, Leticia Flores Espiritu, si Rusty Louis Clemente, si Vic Sico, si Robert Bunales, at si Joy Pereira Raniola. Sila lang po, Panginoon. Ilan lang po sila, Lord, sa nakalista po sa aming buhay, sa aming pong listahan, rather. At salamat po, Panginoon, dahil ikaw po ang nagpapala sa kanila. Pero alam pa rin po namin, Panginoon, maraming mga kaagapay na ngayon po ang kanilang special day. So, Father, we also declare blessings upon them. Today, Lord, we remember to pray, Lord, ito, for the music ministry of its churches. Yun po ang dalangin namin, Panginoon. Dalangin namin that they will experience you more. They will continue to be singing for your glory and your honor alone. At ang dalangin namin, Panginoon, lalong po silang gamitin sa mga churches na kinabibilangan nila. Maging ito man ay isang maliit na church, maging ito ay house church, maging ito po, Panginoon, ay isang mega church. It doesn't matter. Ang mahalaga po doon, Panginoon, yung faithfulness ng iyong mga anak, ng mga music ministers, mga instrumentalists na nakafocus sa iyo, at ang dahilan, Panginoon, nagpupuri at dadalhin ang buong congregation sa pagpupuri sa iyo. So yun po yung dalangin namin, Panginoon, because every part ng iglesia ay mahalaga. So Lord, thank you po kasi that brings harmony, that brings praise to your name. So Lord, pagpalain mo po ang bawat kaagapay na kabahagi ng music team, Panginoon. Marami pong salamat sa kanilang buhay. Amen and amen.
0: Panginoon, marami pong salamat sa iyong sobrang kabaitan sa amin sa ginawa mo po sa krus ng Kalbaryo, sa pagbubuhos mo ng iyong banal na dugo, paglilinis ng aming mga sala at kalikuan. Amen, amen. Kung kaya't alam po namin, hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen.
1: Amen. So, mga kagapay, ito ang dapat na huwag niyong kakalimutan, ha? Alam niyo po ba na according sa science, kaya yung unang mga binigkas ni Daddy, sing unto the Lord, sing unto the Lord, sing unto the Lord. Alam niyo kung bakit? Kasi po, ang isang oras na pag-awit, sintonado ka man o hindi, proven na to ng science, increases our immunity system, immunity level by 240%. Yan yon. Kaya ngayon, nakikita pa lang ng science, alam na ni Lord. Kaya sabi nga ni Lord, sing, sing, kasi sing. Ang singing kasi, merong healing na kasama galing sa Panginoon. Kaya mga kaagapay, always sing praises to the Lord, diba? Always sing. That's a choice we have to make. And the si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances. It is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, nilulualhati, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Belguet.
1: At ni Lourdes Magtunaw, kasama rin po si Kuya Benji Musura at ating po mga gabay barkada, dyan po sa broadcast engineering, sa Radyo TV, sa Prodtech, sa Bukawi Transmitter, pagpalain kayo ng Panginoon todo-todo. Jericho Flores po kasama namin dito.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Yari, ang ato na biyan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isipto nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
4: Naton nga 4 o'clock habit gina dinaton pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m. you look bon mangita kita. You listen kung anong ginapanghatag sa aton nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong aton ginapang kampanya, no? So alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is syempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases, diga kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita, nakapajama sa balay, hindi naka shorts, naka man ano. Kung naminin aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, matest kita sa aton nga NS1 sa CHO, mabalanta. And then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng aton cases. Always kakampain kami ang aton 4S strategy sa against dengue. Na.
3: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, aton gidungdumon. Limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
5: Bakit ganoon, Dina? Mukhang nabingi yata ang Diyos at hindi niya napakinggan ang aking mga dalangin.
6: Hindi totoo yan, Sara.
5: Eh bakit na nangyayari na mamatay si Itay? May sakit ba lang siya? Araw-araw, gabi-gabi ang pagtawag ko sa kanya. Bakit hindi niya ako pinakinggan?
6: Sara, naririnig lahat ng Diyos ang panalangin mo. Siguro, kaya siya kinuha ng Panginoon ay ayaw niyang mahirapan pang Itay mo sa kanyang kalagayan. At marahil yon ang katugunan niya sa iyong mga dalangin. Alam ng Panginoon ang nararapat at makabubuti. Dapat lang na magtiwala tayo sa kanyang mga kalooban at hindi niya tayo pababayaan.
5: Nasaktan kasi ako sa pagkamatay ni Itay. Sana nauunawaan mo naman ako.
6: Nauunawaan kita at higit kang nauunawaan ng Panginoon.
7: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
8: In Mega Manila, through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela, through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
7: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
8: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J. DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. And also through our online streams and mobile apps.
7: FEBC Philippines, until all have heard.
9: Tinay su tiang bing yu, ang bang titaya si galay, lang thang sa gam lay biak siyong si pian hak sip gito, chao dien o lo, jet bun si pian si tatinigwa mwini lay bita, lay su siyong it bun che, huan hok su siyong, yung yung dila ni sing wak diong, chung e jia zhe ko ka hong xing e lang.
10: Sipian e chpa den sa pin. Wai xin ma, ni de qing xiong yao hua, wan de gua lai bin e, ya de qing xiong ye xing mia. Wai xin ma, ni de qing xiong yao hua, m tang bui ge de ye yi che wen hui. I xia bian de yi che zui ye. I de li ye yi che pua bin, i jiu xiao li ye mia tu li si bo, yang din ai ge zu bi, zui li ye guan bian. Yang后面和你所关的滴滴滴脚，滴到你成为样欢乐欢动，要我施行公义，为一切受苦的人伸冤。要让摩西知影伊法则，和以色列人知影伊作为。要我有怜悯，有恩典，无轻易发受气，阁有丰盛的慈爱。伊无长久责备，也无永远抗受气。伊无照咱的罪过款待咱，也无照咱的罪业报应咱。天离地何等的高，伊的慈爱，唔敬畏伊的人也是何等的大。当离世有偌远，伊予咱的计划离开咱也有偌远。老爸怎样认识伊的囝儿，幺花也怎样认识敬畏伊的人，因为伊知影咱的本体，少年咱不过是尘土。到第四年，伊的年日像着草一样，伊发旺像着野地的花。经过风一个车，便归的无有，伊的原处也无骨认不伊。但是妖怪阻碍，归的敬畏伊的人对敬过到永远，伊的公义也归的行行顺顺，就是遐遵守伊的约纪念伊的训示来尊敬的人。妖怪在天顶立定宝座，伊的官兵统管万物。听他的命令，生存以至于有大量的天使，拢着称颂耶和华。恁做伊的主君，做伊的仆役，行伊所喜悦的，拢着称颂耶和华。恁一切受伊做的，伫伊所治理的各所在，拢着称颂耶和华。我的心啊，你着称颂耶和华。

人摇椅，有人踢球，进门离去，帮我过纵使我有缘，你辛苦想。

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: school's innovations, best practices, achievements, and recognitions. The Department of Education Division of Bacolod City expands its information, education, communication, and advocacy programs in partnership with 1233 Radio DYBS. Proudly brings you School Buzz! And now, your host.
1: Mga mainit na balita sa atong eskwelahan. Mga impormasyon na kinahanglan ipaabot sa mga ginikanan kag kabataan. Pagpasidu kag pagkilala sa aton nga komunidad. Mga pagkilala sa mga kadalagan. Programa, proyekto kag aktibidad sa Dapit Division of Bacolod City kaupod sa aton mga school information coordinators. Maayong hapon sa inyo tanan. Ako ang inyong kaupod sa mga sa 1233 Radio DYBS sa alauna 30 tatutub alas 2 ang hapon sa aton nga School Bus Season 2. Ako si Jam Dela Cruz. So maayong hapon sa aton mga tagpalamatik sa aton mga tagtumalan ako sa mga kapadayon nga suporta sa aton nga programa. This is a new day of new information. Sa mga gusto mag-read, suggest or comment, kasulan lang ini sa aton nga comment section kaya akon ini basahon kag tamyawon. So yesterday, August 31, ang aton nga country nag-commemorate the National Heroes Day. And yesterday kita nakadumdum. Kita

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa ka sakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo DYDS.
2: Ini ang 1233 Radyo DYDS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa indi husto nga pamaagi, o kun may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, indi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, indi kag magpalayo kun mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kun may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kun nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala ka ginapamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala ka muna gaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
3: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
3: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
2: FEBC Philippines. Until all have heard.
4: Friend, uptrend your thoughts. Let your feelings be uplifted. Get ready to be more rooted with the truth. Keep uprighted. Only here at your newest music tambayan.
5: Uprising.
4: Up now is your host for today.

0: na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
1: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo nga po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre tayo po ay palaging nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat po ng mga pagpapala at pribilehiyo ng paglilingkod na kanyang pinagkakaloob sa atin. At syempre maraming salamat sa bawat isa sa ating pagsama sa ating pag-aaral. Tayo po ay dumako sa ating pag-aaral ngayon. Isa po sa mahalagang bagay na tinuturo sa atin sa Biblia bilang bahagi ng ating paglago sa buhay espiritual ay ang ating perspektibo. Alam niyo po, marami tayong mga kinagis ng bagay na itinuturing nating mahalaga. Subalit sa harapan po ng Panginoon ay hindi siya importante. May mga bagay po na importante, kailangan nating gawin, kagaya po ng trabaho, pangangalaga sa kalusugan, at iba pang bagay na ito po ay kailangan nating gawin upang maging stepping stone sa pagtupad ng mas malaking bagay. Sa madaling sabi po, hindi yan ang end goal. Hindi po tayo nabubuhay para matali lamang sa paikot-ikot na trabaho at para bang hindi na tayo babangon mula sa mga ito. At yun na lang ang gagawin natin, sabi nga, until the day we die. Tayo po ay merong layunin mula sa ating Panginoon. At mahalagang makita natin na para matupad ang layuning ito, may pagbabago pagdating po sa perspektibo na kinakailangan nating gawin. So dito po sa ating pag-aaral, iniimbitahan ko kayong tingnan yung Lucas chapter 12, verse 13 to verse 21. Now, napaka-importante po nitong passage na ito kasi dito natin makikita yung story of the rich fool, no? Kadalasan po pag sinabi nating rich, eh hindi ho natin naiisip na yung taong yun ay foolish, di po ba? Sapagkat ang isang taong mayaman, kadalasan naiisip natin yung kanyang skill, talent, yung kanyang abilities to be able to produce wealth and at the same time to reach that particular status. Ngayon, napaka-importante po na ating makita, maunawaan, kung ano po yung lesson na itinuturo sa atin ng Panginoon dito. So, hayaan niyo pong basahin ko yung talata. Muli, ito po ay Lucas chapter 12, verse 13 to verse 21. Then someone called from the crowd, "Teacher, please tell my brother to divide our father's estate with me." Jesus replied, "Friend, who made me a judge over you to decide such things as that?" Then he said, "Beware. Guard against every kind of greed. Life is not measured by how much you own." Then he told him a story. A rich man had a fertile farm that produced fine crops. He said to himself, "What should I do? I don't have room for all my crops." So tingnan niyo po dito sa passage, ano, mamaya natin tutuloy. Nakita po natin dito sa umpisang bahagi ay nagbigay ang Panginoon ng babala. At yung babala pong ito ay isang paalala sa atin kung ano yung dapat nating pahalagahan sa ating buhay. Kakaiba po sapagkat yung mayamang ito, ang kanyang problema ay masyado na siyang mayaman. Alam niyo po, meron tayong mahalagang lesson na makikita rito, ano? Paminsan po, yung mga kaabalahan natin, pag hindi talaga natin nakikita sa tamang perspektibo, sapagkat hindi natin pinapahalagahan ang dapat pahalagahan, eh minsan mapapansin po natin, nagiging dahilan na lang natin para hindi tayo makasunod. Sa case po nitong rich fool, meron po siyang kayamanan, at yung kayamanan niya po ay umabot na sa sobrang dami. Sobrang dami. In fact, kadalasan iniisip natin, di ba, yung mga naidadahilan ba na pag narating ko to, pag natapos to, pag yumaman ako, pag nagawa ko to, pag na-accomplish ko to, okay, magbibigay na ako ng buhay sa Panginoon. Maraming beses na po ay narinig natin yan. Pero dito po sa pagkakataong ito, merong inilantad sa atin na isang kakaibang anggulo. Sapagkat yung taong ito ay narating niya yon. Pero tingnan niyo po ang kanyang nasa isip. Ang sabi

0: Unang talata, verse 18. Then he said, I know I'll turn down my barns and build bigger ones. Then I'll have room enough to store all my wheat and other goods. And I'll sit back and say to myself, my friend, you have enough stored away for years to come. Now take it easy, eat, drink, and be merry. So kapansin-pansin po sa talatang ito, medyo kakaiba ano po, sapagkat dumating na siya sa punto ng kasaganaan, pero ang kanyang naisip ay hindi po yung panahon na para maglingkod sa Panginoon, hindi po, sapagkat ang makikita natin, naging pagkakataon pa ito lalo para siya ay maging abala pa. So nagdagdag na naman siya ng kaabalahan sa kanyang buhay. Sa halip na makita yung pagpapala bilang rason para siya po ay magkaroon ng laya, e muli na naman niyang itinali ang kanyang sarili. Alam niyo po, hindi ho masama ang yumaman. Ang Diyos po ay hindi naman against sa mayayaman. Ang problem lang po kung ano yung epekto ng kayamanan sa atin. Sa maraming pagkakataon ay nakagagawa ng mga pagdadahilan ng tao at nagsasabi, maglilingkod na, pag narating ko to, naipon ko to, nagawa ko ito. Pero sa puntong ito, mga kapatid, nakita natin ano? Ang tunay na problema ay hindi po yung financial capacity. Ang tunay na problema ay yung kakulangan ng spiritual maturity. Na ang sinasabi nga ng talata, sa kanyang pagyaman, at ang sabi ng talata po ay, you have enough stored away for years to come. So in other words, yung mga darating na panahon ay hindi na niya kailangang magtrabaho. But again, anong ginawa? He made himself busier. Lalo po siyang naging abala at tumutok na naman sa mga bagay na pagkakaabalahan at ito po ang paglalaanan ng kanyang panahon, ng kanyang buhay. At mapapansin mo ang kanyang hangarin, sabi nga, take it easy, eat, drink, and be merry. Nothing to do with God's kingdom. And then, tuloy po natin yung passage. Ang sabi ng passage, verse 20 and 21, but God said to him, you fool, you will die this very night. Then who will get everything you worked for? Yes, a person is a fool to store up earthly wealth, but not have a rich relationship with God. So mapapansin po natin sa talata ang isang realidad na ibinagsak ng Panginoon sa kanya. You will die this very night. At saan mapupunta lahat yan? Alam nyo, napakagandang paalala nito sa atin sapagkat kadalasan po, yung bang ginagawa nating excuse ang ilang mga bagay para hindi gawin kung ano importante. In fact, ang buhay po ay isang pagpapala mula sa Panginoon. Subalit, pagka hindi po tama ang ating pinaglalaanan at pinapahalagahan, ang nangyayari po ay nasasayang natin ang buhay. Yung dapat paglaanan, hindi na paglalaanan, yung hindi dapat bigyan ng importansya, yun ang nabibigyan ng importansya. At bandang huli, natatagpuan po natin ang sarili natin na kulang sa mga bagay na lalong mahalaga. Kaya nga po, itong passage na ito is a very good reminder. Tingnan niyo po, yung word na fool dito po sa passage, ano bang ibig sabihin? According to the Bible Dictionary, yung Greek word na ginamit po dyan, ang kahulugan is a person who is senseless, without spiritual understanding, or who fails to think rightly about the most important things. So isang tao na walang spiritual understanding, isang tao na hindi nakikita ang halaga ng mga bagay na espiritual. Alam nyo, nasanay po tayo sa takbo ng mundo na kung saan ang mahalaga po ay ang material, ang pinansyal, ang pisikal. Mahalaga ang mga bagay na yan, pero hindi po yan ang end goal ng ating buhay at hindi po yan ang currency sa langit. Ang mga bagay na yan ay pwedeng gamitin to be converted into something that would truly glorify God and last for eternity. Pero ang nagiging problem po, pag natali tayo sa mga bagay na yan, then we lose sight of what is important. At yan po ang naging problem dito. Sabi nga, a fool is not necessarily someone lacking intelligence. Obviously, matalino ang taong to, yumaman eh. But it is someone who lives as though God and eternity are irrelevant. Nandun po yung kanyang short-sightedness na hindi po niya nakita yung importansya ng Diyos at yung importansya ng eternity sa kanyang buhay. Alam niyo, nakakalungkot na reality na marami po ang mga tao sa panahon natin ngayon, whether verbally they proclaim this or maybe by the way they live, they demonstrate this, ay yung mga taong nagpapakita na hindi mahalaga ang Diyos. They don't pray to God, they don't pursue God's will, they make up their own decisions based on their preferences instead of seeking God's will. Yan po ang reality niyan. Mas nakakalungkot pa nga ang realidad na kadalasan po ay binibigyan ng importansya yung sariling kagustuhan ng higit pa sa kalooban ng ating Panginoon. At madalas pa nga parang ang tingin sa Diyos ay malaking kaabalahan sa kanilang buhay at sa kanilang mga ginagawa. Kaya napaka-importante po na ibalik tayo sa tamang perspektibo. Imagine ang taong ito ay naging matagumpay, pero tagumpay sa maling bagay. Ang sabi po ng isang preacher, si Jonathan Edwards, ang sabi niya, "Be not afraid of failing. Be afraid of succeeding at things that do not really matter." Huwag daw tayong matakot na tayo po ay mabigo. Ang katakutan daw po natin ay yung tayo ay maging matagumpay sa maling mga bagay. Can you imagine, ano? Maging matagumpay sa maling bagay. Ang ibig sabihin, nagbuhos ka ng effort, nagbigay ka ng panahon, nagbigay ka ng pagtutuon, pero ang pinagtuunan, pinaglaanan, at iyong pinursu ay mga bagay na hindi pala yan ang makabuluhan sa buhay na ito. Kaya nga po, napakaganda ng reminder na ito. Dahil tayo po sa araw-araw, we may not be as rich as this rich fool, but we can be as foolish as this person. Di po ba? Hindi man tayo maging kasing yaman nung mayaman sa kwentong ito, pero baka pwede tayo maging kasing foolish niya o masigit pa. Bakit po? Dahil kadalasan po ay nabibigyang daan ang hindi importante. Marami ang sinasayang ang oras, tapos bandang huli ay hihiling ng karagdagang oras. Marami po ang sinasayang ang pera sa hindi importante, bandang huli kinakapos sa lalong importante. So, nakakalungkot isipin na ito po ang madalas na kaganapan sa buhay ng mga tao. Kaya yan po ang babalang binigay sa atin. Now, dito po sa Lucas chapter 12, ay merong ilang babala na binitawan din sa atin. Yung una po is the danger of hypocrisy. Ano ba yung hypocrisy? Yung word na hypocrite ay galing po sa salita na ang ibig sabihin ay artista o isang taong nagpapanggap, no? Pretending to be somebody that he is not or somebody he has no intention of becoming. Nagpapanggap. Bakit po mapanganib ang hypocrisy? Kasi una, when you are a hypocrite, ang mas mahalaga sa iyo yung sasabihin ng tao kaysa po ang pananaw ng Diyos. Kasi ang totoo, wala naman tayong maitatago sa ating Panginoon. Wala ho tayong pwedeng itago sa harapan ng ating Diyos. Naitatago lamang naman natin ito sa ating kapwa. Di po ba? Hindi natin kayang itago sa harapan ng ating Panginoon. Ang nakakalungkot na realidad po, when we become hypocrites or when we act in hypocrisy, una, hindi naman natin naluluwalhati ang Diyos. So what's the point of having a religion that does not really glorify God? Number two, it's not personally beneficial. Anong pakinabang mo? Sinabi nga dun sa James chapter 1, kung maalala po ninyo, binigyan paliwanag yung tao na siya po ay nagbabasa ng Bible, pero hindi niya isinasabuhay ito. Kung maalala niyo po, ang sinabi po roon eh, para siyang tao na tumingin sa salamin at nakita niya yung mga dapat i-improve pero wala siyang ginawa para dito. Di ho ba? Can you imagine, ano? Para tayo nagpunta sa doktor at nagsabi ng ating sakit, na-diagnose, nabigyan ng reseta, and then pag-uwi natin, ang nasa isip natin, akala nung doktor, maisahan niya tayo. Hindi natin iinumin yung gamot. So wala ho tayong ibang niloko kundi ang ating sarili. So, pag merong hypocrisy, one, we do not glorify God because He sees everything. Number two, it does not benefit us personally dahil bottom line, anong pakinabang na meron tayong pananampalataya at tayo'y nagpapanggap lamang? Ano hong pakinabang sa atin ito? So, wala hong nagiging tunay na blessing sa ating buhay. Di ho ba nagkakasala pa tayo in the process? Kaya ang Panginoon nagbigay ng babala. Dahil maraming tao po nung time na yon, yes, they were spiritual and religious from one perspective, pero sa paningin ng Panginoon, marami sa kanila were living in hypocrisy. Kaya babala ito. Bakit po? Because all of us, lahat tayo, tayong lahat, ay merong tendency to become people pleasers and to become hypocrites. Totoo po yan. Lahat tayo ay nasa panganib na tayo po ay magpanggap at hindi po tayo magbigay ng pahalaga sa ating Panginoon. So, let us be warned by the Word of God. Number two, beware of covetousness. Ito po yung passage about the rich fool. Ang isang tao na walang satisfaction ay isang tao na hindi makapagbibigay ng tunay na pagsamba. Bakit po? Because without satisfaction, there is no gratitude. Pag walang gratitude, there is no genuine worship. Paano natin sasambahin ang Panginoon samantalang hindi natin makita ang mga bagay na dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon? At kadalasan po, nagiging problema itong covetousness na ito because we complain, we compare, di ho ba? And sometimes we crave things that are not really pleasing to God. Mga bagay na dahilan kung bakit hindi matapos-tapos ang ating mga paghahangad. Kaya po ang Bible merong babala dyan. Kagaya po nung lumapit sa kanya, di ho ba, at nagtanong, ang sabi sa kanya, kayo naman po ang mamagitan sa amin ng kapatid ko para hatiin ng maayos yung aming nama ng lupain. Eh ang totoo po nun, ang problem nila is the problem of the heart. Kahit anong hati at tulong ang gawin mo, if the heart is not satisfied, if there is no satisfaction, then there is no proper settlement. Sa isang taong ganid, eh wala hong proper settlement, palaging uhaw, palaging naghahangad, palaging kulang, palaging dagdagan pa. Yan po yung pangalawang danger. The third danger, beware of worrying. Yung talata po sa Luke chapter 12, verse 22 to 34, very similar, cross-reference po, doon sa Matthew chapter 6, na ang pag-aalala ay isa rin sa mga bagay na pumapatay sa ating masiglang ugnayan sa Panginoon. Kasi pag ang isang tao ay nag-aalala, ang ibig sabihin po noon, we want to control things. I remember, no, yung stress. Ano ho ba yung word na stress? Maganda yung explanation ng isang author. Sabi niya, ang mga bagay na nagdudulot ng stress sa atin ay yung mga bagay na gusto nating kontrolin pero hindi natin makontrol. Yan po ang reality. Halimbawa, nagtatrabaho kayo, may deadline, you cannot control time, so you get stressed. Meron kayong mga tao na ayaw sumunod sa inyo, hindi nyo sila makontrol, you get stressed. Di po ba? So basically, yung stress natin nanggagaling doon sa pagnanais natin na kontrolin ang mga bagay. So sa buhay po natin na ito, yung worry is an indicator na paminsan po may mga bagay na hindi talaga natin kayang kontrolin and yet we're trying to control them at ang resulta po, we end up worrying. May mga bagay talagang hindi natin kayang kontrolin. Pero hindi po ibig sabihin nun, wala tayong pag-asa o dapat panghinaan tayo ng loob. Pwede nating ipagkatiwala sa ating Panginoon. Ang sabi nga ng isa pang author, worry is a thief that robs us of joy. Sa halip daw na makita natin yung pagpapalang nariya na sa ating buhay, when we are in the state of worry, hindi po natin nakikita yon. At tayo po ay nalulunod ng mga pag-aalala ng mga bagay na maaaring mangyari at maaaring hindi mangyari. So ang bottom line, meron po tayong pwedeng gawin. We can trust the Lord. If you remember Philippians 4:6-7, do not worry about anything, instead pray about everything. Baka sa puntong ito, meron po kayong mga bagay na inaalala at mga bagay na nagkokos sa inyo ng sobra-sobrang stress. Maybe we're trying to control what we cannot really control. Maybe yung nararamdaman nyo is valid, pero yung reaction natin is not valid. And what should be the valid reaction? Ang tamang reaction po is to turn to God, at ang tamang reaction po is to trust God. Pagtiwalaan ng Panginoon, ipagkaloob natin sa Kanya Sabi niya, pray about everything. Tell God what you need, and then the peace of God will be given to us. So yung worry po is another thing na kailangan nating bantayan. So beware of hypocrisy, beware of covetousness, beware of worrying, and beware of spiritual dullness. Okay, isa pa ito. Paminsan po, nagiging problema natin is that we're trying to do God's work while at the same time remain spiritually dull. Pag sinabi nating spiritually dull, ang ibig sabihin po, yung bang wala tayong spiritual cutting edge. At ang reason po doon ay dahil pabaya tayo sa ating spiritual life. And maybe dahil hindi natin nabibigyan talaga ng tuon ang mga bagay na spiritual, and then we're trying to do the work that God has given us to do. Yung empowerment is very important. Yung rootedness sa salita ng Diyos is very important. Yung sensitivity sa leading ng Panginoon is very important. At ang mga bagay pong ito ay hindi natin makakamtan kung wala tayong kahandaan to sacrifice to pursue these things. Kung wala tayong kahandaan para gawin ang mga bagay na kailangan para tayo po ay magkaroon ng spiritual cutting edge. And yet, a lot of people are taking spiritual things very lightly because they are so focused, invested on the material, the physical, and the financial. Kaya nga, napakatindi nung binitawang salita ng Panginoon eh. Ang sabi niya, tonight, you will die. Yung reality ng death shatters everything. Di po ba? It shatters everything. Ang daming plano, ang daming balak gawin, tagumpay. Yung reality of death makes you realize, am I really successful in the eyes of God? Am I really secured? Dahil na-control niya yung yaman niya, pero yung kamatayan, hindi. So, magandang paglilinaw po. Kaya mga kapatid, sana po ang ating pag-aaral ay magbalik sa atin sa tamang perspektibo. Isipin natin ito. Kung ang mga bagay na iyan ay walang kabuluhan sa iyo sa iyong deathbed, ang question, ipupursue mo ba? Kailangan po nating harapin ang katanungang yan. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyo lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Buong karangalang inihahandog ng Far East Broadcasting Company at sa pakikipagtulungan ng Buhay na Tinig Ministry, ang Dulang Tanikalang Lagot.

0: Sa unang Timoteo 1 talatang 16, ganito po ang sinasabi. Ngunit kinahahabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin ay ipakita ni Kristo Jesus kung gaano siya katiyaga at maging halimbawa ito sa mga mananalig sa Kanya at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ako pong muli si Pastor Roger Candelario at ito po ang ikalawang bahagi ng aking patutuo dito po sa Tanig ng Lagot.
1: May kambal ka pa ng swerte, Roger. Ang kaso mong mother, naging homicide na lang.
2: Swerte nga siguro. Kasi tatlong drug dealers ang hinahunting ko eh. Na pagkatapos kumita at nag-enjoy sa ligaya dulot ng shabu, tinakasan ako. Hindi nagsipagbayad. Buti nga, isa lang ang napatay ko eh.
1: 12 taon ng hatol sa'yo. Huwag mo sabihin na may bahala ka pang buwertahan paglabas mo.
2: Hindi na siguro. Bahala ng kapalaran.
1: May pabor pang ginawa sa'yo ang Diyos. At nandaway pa ako. Inalis tayo sa Camp Karingal at inilipat tayo sa ibang piitan.
2: Oo nga eh. Marami kasing nagtatangka sa buhay ko doon. Siguro nga, kakampi ng napatay ko.
1: Tama nga ang hinala mo. Hindi kaya lahat ng nagaganap sa buhay mo ay dahil sa kagandahan ng loob ng Diyos sa'yo?
2: Alam mo, kuminsan, naisip ko rin yan eh. Pero, bakit ko ba iintindihin yan? No big deal lahat yan nangyari sa akin.
3: Dario! May galaw ka! Sa wakas, may nakalala sa'yo.
2: Ang alam ko nga, inilibing na ako sa limot ng pamilya ko eh.
4: Pasensya ka na, ngayon lang ako nakadalaw.
2: May dala ka ba?
4: Meron. Ikaw talaga, kahit nakakulong ka na, sugapa ka pa rin sa droga. Heto, dali, itago mo na.
2: Mabuti na ilusot mo to.
4: Siyempre naman, pag gustong kumita, maraming paraan.
2: Ay, ang ganda ng awiting ito.
1: Ilang araw ko nang napapansin na nakatune in ka sa 702. Nakasabay ka pa sa mga Christian song na pinapatutog nila.
2: Hindi ko nga alam eh kung bakit gustong gusto ko ang mga Christian songs niya. Nakaka-addict din eh.
1: Huwag mo sabihing tumatago sa kaibuturan ng puso mo. Iyon, kung may puso ka nga.
2: Alam mo ba, yung huling dinala dito ni Malik, bago siya nahuli at nakulong din, hindi ko na nagamit. Naduduwal na ako eh. 2 buwan na yun.
1: Kumikilos na ang Holy Spirit sa'yo. Oh, ba't parang umiiyak ka?
2: Ang dami ko kasing kasalanan sa Diyos eh. Sa ating Panginoon. Ngayon ko lang naramdaman ang bukal sa loob na pagsisisi at paghingi ng kapatawaran.
1: Ang mahalaga, pinagsisiyan na natin ang ating mga kasalanan at tuluyan ang tinalikuran. Oh, heto na pala si Pastor.
5: Seryoso yata ang pag-uusap nyo ah. At may background music pa. Christian song yan ah. Well,

0: Ang Panginoon lang ang matuwid, pero dahil sa kanyang bugtong na anak, naging matuwid din tayo. Magtiwala tayo sa ating Panginoon at aayusin niya ang nasira nating relasyon sa kanya at sa ating pamilya. Sinusuri ng Diyos ang buhay natin. Magtiwala tayo sa kanya. Siya ang ating pag-asa at may katiyakan na hindi niya tayo kailanman pababayaan.
1: Panginoon, nais kong maglingkod sa inyo. Sa nalalabing taon ng buhay ko, bigyan mo rin ako ng pagkakataon na mabuo ang aking pamilya.
0: Sa Awit 55, talatang 22, ganito ang isinasaad. Ibigay mo sa Panginoon ang iyong mga alalahanin at aalagaan kanya. Hindi kanya pababayaan ang mga matuwid magpakailanman. Tanggapin natin ang Panginoon bilang tagapagligtas.
1: Panginoon, gawin mo akong karapat-dapat na maging anak mo. Pumasok ka sa puso ko.

0: Sino mag-aakala na dito tayo sa bilangguan magiging pastor? Natapos din natin ang theology course dito sa loob. Thanks be to God.
1: God works in His own mysterious way. Salamat sa Panginoon sa second chance na ibinigay niya sa isang katulad ko.
0: Tayo naman ngayon magbibigay ng training sa ating mga kapwa bilanggo.
1: Lord, alam ko, dito sa puso ko, kahanga-hanga kang magmahal. Nagagawa mong ayusin ang buhay ng mga taong winawasak ng mga masasamang pangyayari. Ang mga taong hindi sumasampalataya sa iyo. Nagtitiwala ako, Panginoon, na ako ay magiging puno na patuloy na lalago at mamumunga. Dalangin ko rin, Panginoon, na sana ang sentensya kong 12 taon ay maging 7 taon na lamang upang maibahagi ko sa labas ng piitang ito ang mga kabutihang ginawa mo sa akin. Maghadap nawa ang iyong kalooban.

0: Oh, Pastor Noel, mag-aalas-tres na pala. Magsisimula ng Bible study ko sa mga bagong inmates.
1: Andun na nga sila, sa ilalang mga puno ng lotteries. Hinihintay ka na nila.
0: Sige, mauna na ako sa iyo, ha?
1: Sige, sige.
2: Pastor Raji, pagtapos daw po ninyo mga Bible study, mag-report po daw kayo sa pusina. May malaga daw po sa pinsan sa direktor.
0: Sige po, susunod ako pagkatapos itong Bible study. Salamat po.
3: Magandang hapon po, Pastor.
0: Magandang hapon din sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid. Ihanda na natin ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil tinanggap na natin si Kristo, alam niyo maraming pagsubok na darating upang bayanig ang ating pananampalataya. Ayon sa Epeso 6, talatang 18, manalangin tayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsamo. At sa mga bagay na ito ay maging handa na may buong pagtitiyaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal.

0: Oh, narito na ang lahat ng papeles mo. Mula sa araw na to, malaya ka na.
1: Totoo? Malaya na ako? Hallelujah! Salamat sa Panginoon! Hallelujah!
0: Tandaan mo ang petsa ng paglaya mo, ha? March 8, 2014. Very significant yun sa buhay mo.
1: March 8, 2014? Teka! Ito yung petsa na eksaktong 7 taon na akong nakakulong dito, eh. Dininig ng Panginoon ang desire ng puso ko.
0: Anong ibig mong sabihin?
1: Hiniling ko sa Panginoon na ako'y palayain sa 7 taon ko dito. Salamat sa Panginoon. Salamat. Salamat. Hahanapin ko aking mag-iina paglabas ko dito.
2: Ngayong malaya ka na, anong plano mo ngayon?
1: Gusto ko pong mabuo ang aking pamilya. Tulungan po niyo ako kung saan ako magsisimula.
2: Ito ang numero ng telepono ni Lenny. Subukan mong tawagan. Alam kong naghihintay sila sa'yo.

0: Hello, magandang hapon.
1: Hello? Lenny? Si Roger ito. Malaya na ako at...
0: Sorry, wrong number. Hindi ako si Lenny.
1: Lenny, alam kong ikaw yan. Please, buuin natin ang ating pamilya ulit. Nagbago na ako, Lenny. Lenny! Lenny, please. Magsalita ka. Magsalita ka.
0: Matagal ka nang hinihintay ng mga anak mo. Naming maging ina.
1: Lenny, bigyan niyo ako na sa pagpagkakataon. Nais kong ipakita at patamahan na binago na ako ng Panginoon, Lenny. Sa kanyang kagandahan loob at pag-ibig sa kanyang mga nilikha.
0: Salamat sa iyo, Panginoon.

0: March 9, 2014, nakita ko ang aking mag-ina at sa biyaya ng Panginoon, nabuo ang aking pamilya na kahit tagal kong iniwan. Naging pastor po ako sa Gagalangin Tondo pagkatapos kong magmasteral sa International Graduate School of Leadership. Naging head pastor ako sa One in Christ Community School dito sa aming lugar sa San Mateo Rizal at patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri.
1: Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Jesucristo ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. Unang Timoteo 1, talatang 15. Mga kaibigan, isa na namang tunay na kasaysayan ng buhay ang inyong napakinggan dito po sa Tanig ng Lagot. Padalang liham ni Pastor Rogie Candelario ng San Mateo Rizal, binigyan buhay ng inyong lingkod, Ding Camacho, at kasama mga nagsiganap,
2: Mayan Bernas,
3: Joselito Agosto,
4: Roy Camo Gomez,
5: Mila Tolentino,
6: Rainy Kapili Sudla,
7: Sandro Patotoy.
1: Isinulat para sa radyo ni Linda Garceles, sa direksyon, Jennifer Gulye, mapanlikang tunog, Bernie Bascao, pamamahalang teknikal, Rappi Bardoquillo, at drama producer, Jerry Piñalosa. Mga kaibigan, inaanyayan po namin kayong magbahagi ng inyong kasaysayang patotoo upang ito ay maging inspirasyon at aral sa ibang tao. Ipadala po sa buhaynatinig.ministries@yahoo.com. Bisitahin din po kami sa Facebook, tanikanglagot-fabc. Hanggang sa muli po sa ganitong oras at timpilan. God bless you.
8: This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, proclaiming the gospel of Jesus Christ on air for 55 years and pressing on until all have heard.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.

Maayo nga hapon sa tanan nga tagaplamati sininga aton yung radio station, Radio DYVS. It is another opportunity to proclaim to you the Word of God. And isa ka dako nga kalipay sa joy to continue here at DYVS sharing His Word. And every Tuesday, diri sa atong programa sa Salmo. And everyone is welcome to listen for 30 minutes. No? And today, ako inyong makaupod, Pastor J.R. Sore, Associate Pastor of Bethel Baptist Church sa Banwasang Valladolid. And sininga hapon, magpamalandong kita diri sa may Isaiah chapter 1. And this is a very timely, because of course we know that the Word of God is relevant. Bisan pa nga ining ining si Isaiah linibo na katuig.

during the time of Isaiah in the nation of Israel, especially there at Judah and Jerusalem, makita naton dire that this is still a problem until today. So, mabasa ako anay dire. Basahon ko sa Hiligay nun. And I really love to read the scripture in Hiligay nun. Even in my preachings, I prefer Hiligay nun. Especially when I preach here at the church. Now, basahon ako dire, ining libro, parte sa Isaiah chapter 1. Ining libro, parte sa ginpahayag sang Dios kay Isaiah, nga anak ni Amos, ini parte sa Huda kag Jerusalem sadtong panahon nga nagahari sa Huda si Uzziah, dayon si Jotham, si Ahaz kag si Hezekiah. So diri pa lang sa chapter 1 verse 1 makita naton nga ini pahayag sang Dios, vision that comes from the Lord, nga ginpakita niya kay Isaiah nga anak ni Amos. And during the time, specifically during the reigns of four kings, so apat kahari ang naabdan ni Isaiah. So ambal diri sa tong panahon nga naghari sa Huda si Uzziah, dayon si Jotham, si Ahaz kag si Hezekiah. Pamati langit kag duta kay nagsiling ang Ginoo in verse 2, ginasagod ko kag ginpadako ang mga Israelinhon na akon mga anak, pero nagbato sila sa akon. Bisan gani ang mga baka nakakilala sang ilagalon, ang mga asno nakatultol sang pasungan nga ginpakan-an sa ila sang ilagalon, pero ang Israel nga akong katawhan wala makakilala sa akon. Makasasala sila nga nasyon, katawhan nga puno sang kalautan, kaliwat sa mga manughimo sang malaot, kag manughalit ginsikway nila kag ginyaguta ang Ginoo ang balaan nga Dios sa Israel, kag nagtalikod sila sa iya. Mga taga-Israel, naa nagapadayon kamo sa pagrebelde. Gusto pa bala ninyo nga silutan? Pareho kamo sa mga tawo nga ang ila ulo puro na lang pilas, kag ang ila tay pusoon puno sang kasakit. Halin sa ulo hasa sa dapadapa, wala gid sang bahin nga maayo. Puro na lang pilas, lagob kag gubag. Wala ini nahugasan o kung nabuksan o kung nabulong. Nangin mamingaw ang inyong mga inyong nason, ang inyong banwa nagkalasunog samtang nagatulog kamo, ginapanguha sang taga-iban ng lugar ang mga bunga sa mga tanom sa inyong mga umagin, laglag nilang inyong duta hasta nga hindi na ini mapusnan. Wala si may nabilin kundi ang Jerusalem. Pareho siya sa palasilungan, sa talamnan sang ubas, o kung sang payag-payag sa talamnan sang pipino, namo ang nagatindog. Pareho man siya sang siyudad nga ginakibon sang mga kaaway. Kung ang Ginoo nga makagawang wala sing may gindilin sa atong abuhi, pareho na kita kuntani sa Sodom kag Gomora. Kabay Ginoo magpakamaayos ining iyang pulong. Magpangamuyo kita anay. Ginoo, luyag namon pagtugyan sa imo. Ining imo pulong. Ginoo, kung amon lang kulang ang amon ihibalo, kung sa amon lamang kulang gid ang amon kaalam, amon ihibalo, kag kinahanglan gid namon ang imo bulig, pagpasanag. Ginoo, gamitay mo lagad sa pagtipik-tipik sining imo mga pulong, kag kabay pa nga maintindihan kag mahangpan namon ini. Speak to each one of us this afternoon, and may we behold your holiness. May we be able to recognize that you are a holy God. And may we be in awe always of your majesty. Father, bless our study this afternoon. Iniamon pa mo yun. In Jesus' name. Amen. Now, ang Ginoo nag-gamit or nagtawag diri kay Isaiah. Palagyan ining si Isaiah, agod nga ang minsay sang Dios, mapalabot niya sa iya mga

0: katawhan. Now, kung aton tanawon ang Israel during this time, grabe na gid ka katahum. Ang especially sa Jerusalem, sa Judah. Okay. Matahom na gid ang ilang nasyon full develop, no? Ang Judah. And not only that, na develop na gid ang ilang syudad, kaga nangin matahom ang ilang military, ilang military state. Kaga may ara gani sila port, no? Kana construct dito sa may Red Sea. Makumuha mo na nakalapad. Ang gilabihan lang nila before. Subong construct na sila sa mga walls, towers, and fortifications. Makita nila sa 2 Chronicles 26, 3 to 5, 8 to 10, and 13 to 15. Kaga matahom na gin. Subot siya noon, hindi na sila basta-basta na nasyon. Grabe ang development. Grabe ang pag-thrive sa business sector. Ang ilang makusog, ang ilang commercial. But the problem is this. Kagakit, ano man natin, sa ginbasa natin bagula. Pagsugod pa lang. Nagahambal na ining a person sa Isaiah chapter 1. Ang makasasala ng nasyon. Ang makasasala ng nasyon. Now, remember, katawhan ini sila sang Dios. Tingin, isa-isahon na niya kung di karoon ang hambal sa Ginoo sa ila. Hambal din rin ni Isaiah. Of course, ang ginahambal din ni Isaiah, halin sa Dios. Hindi iniyay kay Isaiah lamang. Ano hambal ni Isaiah? Pamati, langit, kagduta, ay nagsiling ang Ginoo. So the message of Isaiah na ginahambal niya, ang nagagawa sa iya ng mga baba, gikan sa Dios, hindi ni iya lang. Wala sang business si Isaiah. There's no it is not Isaiah's business to speak to the people if God has not called him to deliver his word. So anong ihambal dire? Ang Ginoo naghambal ng dayon sa ila. Kung paano niya sila ginpakamayo. O ginsagod ko, ginpadako ang mga Israelinhon nga ako mga anak. Now, hindi lang ini nga nagdako nga by age, kundi nagdako gin sila as a nation. Remember? Din sila naghalin. Dito sila halin sa Egypt. Oh. And remember, ang ginhalinan gin nila, si Abraham. And if it is not because of God being faithful to Abraham, to Isaac, to Jacob, wala ini sila. Wala ining nasyon sa Israel. But in this, in our text, makita natin how strong they were. Okay? Ano na sila kakusog, kadako. And it's because the Lord has been faithful to them. And this is very dangerous when we became powerful and strong. Ngayon lang, mag-abot sa punto nga do hindi na natin kinahanglan ang Diyos. And that is a big trouble for us. We're putting ourselves in big trouble if we forget that we are just blessed by God. So, ang baldere, ginsagod. Kamu nang budlay, kung malimtan nato, naging sagod lang kita, ginpakaon kita, ginpanako kita, ginbuligan kita. Kamu ba sa Ginoo? Mga wala-wala kamuya. Ginsagod talang kamu, ginbuligan talang kamu. Pero nagbato pa. Now, this is a picture of rebellion. A picture of those people who have been blessed by God. But they revolted against Him. No, kung imo tanawon si Isaiah naghambal in behalf of God, kaya hambal niya dire, ang mensahe niya, Ginoo gid gihapon. Hambal niya, they revolted against me. They did not revolt against Isaiah, but Tambal niya, they revolted against me. If you have your Bibles with you and you're looking at it right now in Isaiah chapter 1, you will see there the big letter M. Me. But they have revolted against me. They have revolted against God. So kung imong tanawon, nagsugod ini sa pagsabdong sang Dios sa ila. Ginsabdong sila. Gin-remind man sila kung sino sila. Mga wala-wala amo, ginsagod ko lang kamo. Gin-buligan talang kamo. Pero ang inyo balos. And this is the saddest part. Amo ning masubo nga parte. Nga ang balos naton sa Dios, ang balos nila sa Dios. They have revolted. Inablang abi nila, nag-enjoy sila sang blessing, it's because of them. But no, ang baldiri tungod sang Dios. Tungod kay ginpakamaayo sila sang Dios. Tungod kay ang Ginoo wala nagpaslaw. Tungod kay gintuman sang Dios ang iya promesa. Karon hambal sang Ginoo ang mga baka nagakilala sa ila agalon, ang mga asno, the donkey, no? Kabalo siya kung diin ang pasungan sang iyang agalon, kabalo siya. Pero ang Israel, ang akong katawan, wala makakilala sa akon. Now weird, the Lord was comparing His people, also His creation, ang baka. Di ko may ara pa nakakilala sang tinuga sang Ginoo, ay nasang iban kundi ang Diyos. And how the Lord designed, no, ining mga kasapatan. Tanaw bala, ang Ginoo nag-design man sang tao, pero ang tao, grabe gid ka, rebellious. No? Ang baya, wala gid nakakilala sa akon. An ox knows its owner, and a donkey its master's manger, but Israel does not know. My people do not understand. Gabi ka, kabugat. Just the very first chapter of this long book of Isaiah. Damla ba ini Isaiah? Pero sa sugod pa lang, makit-an na naton dire ang hambal sang Ginoo sa iya, mga katawhan. Look at here. Makasasala sila na nasyon. Now, gin-diretso na in verse 4. That the very reason these people were doing this, ginahimo nila ini sa Dios, they're doing this to God, the one who has been faithful to them, because ara sila sa kabuhi nga pagpakasala. Hambal diri, people weighed down with iniquity, offspring of evildoers, sons who act corruptly, they have abandoned the Lord. Again, ang bago kayo na sa sugod, this is a fitting and timely. Okay? Because the Word of God is always, and I should say, eternally relevant. Okay? Amo niyang pulong sa Ginoo. That even in eternity, the Word of God is relevant. Okay? Eternal. The Word of God is eternal. Heaven and earth will pass away. Pero ang pulong sa Ginoo, hindi. Magpapabili nini. So, in our time today, the Word of God is also relevant. Look at this. Makasasala silang nasyon. Of course, speaking to the nation of Israel, speaking to the nation, nagimpili sa Dios. Katauhan nga puno sang kalautan. And that is not new, because previous sa ilaman, makasala man. Previous sa, before sa sini, sa time ni Isaiah, makasasala na ang tao. Dito pa lang sa Genesis, makasasala na ang tao. Dito pa lang sa Genesis. But we will see here how God hates sin and sinners. Makasasala sila na nasun. Ang ginuula naghahambal lang sang sala, no? Kundi sang makasasala. Hamalya sila. Okay? Ini nga nasyon, katauhan. So God does not only hate sin, but He also hates sinners. He talks about katauhan, ha? Na puno sang kalawat, kalautan, kaliwat sa mga manughimo, sang malaot, kagmanughalit, ginsikway nila. Kaginyaguta ang Ginoo. They failed to recognize that God is holy. Sangin pa kamaayo na sila, sa nag-enjoy na sila sang blessing sang Ginoo. When they become big and strong, they think or they thought that they are now gods. No, they were just a little tiny, small human being still. Tao lang sila gihapon. Wala gid sila sang dapat nga ipabugal. Tungod kay kun aton balikan hamba sa Ginoo, ginpakaon kag ginsagod ko lang kamo. Ginpadako ko lang kamo. Nagdako kamo kay ako ang nagpadako sa inyo. Hamba sa Dios. So wala gid kita sing rason para magpabugal sa aton mga kabuhi. Tungod kay ang tanan pakamaayo lamang sang Dios. Tanan blessing lang sang Dios. Wala kita sang ipabugal nga ako gid ini ang rason. And sadly, ang pagpabugal sa Dios magadala gid ini. Hindi lang sa kalaglagan kundi una sa tanan magakabuhi kita sa kalautan. Magakabuhi kita nga nagatalikod na sa Dios. Kaya hindi na kita magkilala sa Dios nga balaan. This is written in the Bible. It's here in the Bible where I am looking at it, at this verses right now. And indeed, people who were blessed by God, who became proud, nagatalikod sa Ginoo, nagkabuhi na sa sala, pag nalipat na kung sino ang Dios sa ilang kabuhi. Hambalya diri kang nagtalikod sila sa iya. Mga taga-Israel nga nagapadayon kamo sa pagrebelde. And this is a question, no? Nga nagapadayon kamo sa pagrebelde, asking those people na nagapaminsan sila nga abi nila okay lang. Abi na tong kaisa okay lang. But we have to search our hearts. Maybe we are rebelling also against God. Gusto pa bala ninyo nga silutan? Pareho kamo na ang mga ulo puro na lang pilas kag yatagi pusoon puro na lang sang kasakit. Ginahambal dire kung ano ang silot sang Dios. Gusto pa bala ninyo nga silutan? Kung kaisa bala kung ara nagigita sa tuman kasadya, kakalimta na ito na Ginoo. Pag-abot sa silot, marimay naman kita, balik kita sa iya. Hindi kita padayon, hindi kita magpadayon sa pagtalikod sa Ginoo. Hindi kita magpadayon sa pagrebelde. Hamalri halin sa ulo, sa sadapadapa, wala ginsing bahin, nga maayo. Puro nalang pilas, lagub, kagubag, wala ini naugasan, uko nabugkusan, o uko nabulong. So amoy ni kung ang kabuhi, no? Nag-enjoy lang sa mga bagay nga hindi tani. Hindi tani ini mangin upang eh. Ining mga blessing, ining mga mabato natong gikan sa Dios, it should lead us to praise Him. It should lead us to praise and worship and enjoy, of course. Pinahatag niya na, no? Kung enjoy yun natin, pero hindi dapat ini manginupang na magbiya, magtalikod, magpakasala. hindi ini manginupang natalikda nato niyang Ginoo. Di kundi, instead of ma-enjoy nila, sige-sige, di kay nagtalikod, antos naman. Antos naman. Amo ni ang Ginoo, kanami lang sa Ginoo, kay bago niya inahimuon, nagapadalaman siya sa mga mensahero nga naga-remind kag magapabalo sa ilang may kalaglagan, may mga pagsilot. Ito ang Ginoo magpadala sa silot kag dinablang pagpadala niya may kaya ang wala kita na mati, ang wala gid na mati sang warning. Pagpadala niya, grabe nga kalaglagan. Hambal din diri, kung ang Ginoo nga makagagahong, wala gid sa may ginbilin sa aton nga buhi. Hambal ka angay sa Sodom at Gomora ang sitwasyon nila. Now remember, ang nabuhi lang si sa Sodom and Gomora, si Lot, kag ang luwaya nga babae nga bataan, even his wife was killed. Kaya nagbalikin to sa mo. Pero ginpaanggid diri. Na kung sa diin, amu ina ang matabo. Kung hindi magbalik sa Ginoo. Kaya ang ginahambal sa Ginoo diri, ang pagrebelde. Rebelde, ang pagyaguta, ang pagtalikod sa Dios, ang pagkabuhi at kalautan. Bawa, amu gini. Amu gini ang ginahambal diri. Kapay pa nga, mangin isa ini ka, dako nga pahinumdom sa ato. Nga ang luyag sa Ginoo, kung ginapakamaayo kita, nag-enjoy kita sa mga blessings niya, magpadayon kita sa pagkabuhi. Nga nag-aalagad sa iya, nag-asimba sa iya. Hindi kita magtalikod sa Dios. This is the plain message this afternoon. Hindi magtalikod sa Dios. Kung may ara kita talikdan, wala na sa iban kundi ang sala, ang kalautan, ang pagrebelde, ang paghimo sing malaon, talikda naton kay hindi ini ang luyag sa Dios. Amo lang ni. Klaro ka tama sa mensahe. Mensahe nga gindala ni Isaias sa katawhan sa Israel dito sa Juda, sa Jerusalem. Pero ini nga mensahe gikan sa Dios. Kabay pa nga kita man ini nga mensahe maglabot sa aton mga kasing-kasing. Kag ikabuhi naton sa aton mga kabuhi. Kay ang luyag sang Ginoo. Magkabuhi kita nga matinumanon, masinulundon, malipayon, kag ang source ang atong kalipay hindi ang sala. Kundi ang wala nagakaubsan nga source sang tudtuon nga kalipay langit nun. Amo ang Dios. Madamo gid nga salamat sa inyo nga pag-upod sini nga hapon sa liwat. Ako si Pastor JR Sore, Associate Pastor sang Bethel Baptist Church, kaga ginadayaw gid nato ng Ginoo sa yapulo nga ato na pamlanungan sini nga hapon. Maayo gid nga gabi sa inyo nga tanan. Sa Dios ang tanan nga pagdayaw kagimaya.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.

0: sinasabihan, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damong ang maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinaka-importante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Paano kung perfect ang mundo? Walang nagkakamali, lahat tama ang ginagawa. Walang nasasaktan, walang na-o-offend. Magandang araw, kaagapay. Ako si Jo. Welcome sa Reflections. Tara, sabay nating aralin ang mensahe ng Panginoon mula sa mga simpleng karanasan ng ating buhay. Minsan naiisip natin, no, paano kung perfect ang mundo? Walang nagkakamali. Lahat tama yung ginagawa. At sa reality, hindi naman ganito. Hindi perfect ang mundong ginagalawan mo. Nagkakamali tayo, nasasaktan, nakaka-offend. Minsan sinasadya, madalas hindi. At ganito rin ang naranasan ni David. Kaya sabi niya sa Psalm 38:18, I confess my iniquity, I am troubled by my sin. Ang context ng Psalm na ito ay ang mabigat na kasalanang nagawa ni David sa kanyang buhay at dahil sa kasalanan ay nagkaroon siya ng matinding kalungkutan at matinding challenges. Ang mga posibleng nakikita sa setting ng Psalm 38 o yung motivation ng pagsulat nito ay ang pagkatapos ng pagkakasala niya o yung affair niya with Bathsheba sa 2 Samuel 11-12 o kaya naman sa panahon ng personal at political conflict. Noong panahong iniwan siya ng mga kaibigan, binatikos ng mga kalaban na parabang na-cancel siya ng sarili niyang mga supporter. So parang ganun yung naranasan niya. At ang kaniyang pagkakamali actually gives us hope and safe space. Pagpapatunay na maging yung mga taong nasa mataas na katungkulan, mga taong merong close relationship sa Panginoon ay hindi exempted sa pagkakamali. Siya na tinawag naman after God's own heart, namuhay rin naman na imperfect. But the Lord honored the heart of David. At sa gitna ng kanyang mga pagkakamali, ano ang ginawa niya? Hindi siya nagtago, hindi siya nagmalinis. At sumasalamin ito sa kanyang isinulat sa Psalm 38. And yun nga, sa verse 18, we will focus on that. I confess my iniquity, I am troubled by my sin. Pero bago natin himayin ang aral na to, let's try to check our hearts. Paano nga ba tayo humihingi ng tawad sa kapwa? Paano tayo humihingi ng kapatawaran sa Panginoon? Do we make excuses dahil sa ating pagkakamali? Well, actually, by default, ganito tayo. Ito yung kinagis na natin. Ito rin yung ginawa ni Eva at Adan, nagsisihan. And lalo na as parents, nasabihan nga na humingi tayo ng apology sa ating mga anak, pero merong paninisi sa dulo. Paano nga ba yun? Pasensya ka na anak, nasigawan kita kanina. Ikaw kasi ang tagal-tagal mong gumising. 30 minutes na kitang kinakatok araw-araw. Lagi na lang tayong ganito. Kapag ganito, yung pamamaraan mo ng paghingi ng tawad ay parang kasalanan pa nga ng bata at ikaw ay nakapanigaw. Ano nga ba ang itsura ng totoong paghingi ng tawad? Sabi sa Psalm 38:18, I confess my iniquity, I am troubled by my sin. Ginamit ni David ang word na I. He confessed. Pag-ako sa kasalanan, kinilala niya na ito ay kagagawa niya. Meron siyang accountability. Kinilala niya ang bigat ng kanyang pagkakasala. At ang unang hakbang patungo sa healing ay ang pag-amin. When we apologize, we accept the responsibility of our behavior, seeking to make amends with the person na na-offend tayo. And when we say sorry, halimbawa na nga lamang ay yung pagtataas ng boses sa ating anak, let us try to look inward. Let us stop rationalizing the behavior o tigilan na natin yung pagiging defensive. Yung ang tono ay, kaya ko lang nagawa ito dahil. When we blame others and find it difficult to admit that it is our own fault, hindi magka-come across ang apologies. Pero kung ganito ang magiging statement natin, pasensya na anak, maikli ang PC ko, madali akong magalit kahit sa maliliit na bagay. Dahil dito, nasasaktan kita and I feel bad because of that. I'm sorry to disappoint you. Dapat mas inunawa kita na baka nga meron kang mahalagang ginawa kaya ka napuyat at hindi ka nagising ng maaga. Pero alalahanin mong mahal kita at susubukan kong baguhin ang magiging reaksyon ko every time na ikaw ay gigisingin sa umaga. You know, without apologies, mananatiling barrier itong offense. Mananatili ito sa puso ng tao na nagawa natin ng pagkakamali. When you say sorry just for the sake of asking for forgiveness, hindi talaga ito papasok sa puso ng hinihingan mo ng tawad. So when we say sorry, be more specific. When we are specific, we communicate to the offended person that we truly understand how much we have hurt that someone. Specify. Sa book ni Gary Chapman na When Sorry Is Not Enough, na-describe niya ang guilt bilang kinumpare sa 5 galon ng container ng tubig na nakapasan sa iyong likod. Habang nakakagawa ng pagkakamali, naglalagay ng 1 galon ng tubig. Tapos ito yung magiging konsensya na karga-karga mo sa iyong likuran. At sa 3 o 4 na pagkakamali, napupuno ang galon. And you are getting heavy, the burden is getting heavy, and it leaves us with a sense of guilt and shame. And the only way to empty the conscience is to apologize, whether to God or the person you offended. At oras na ito ay magawa, mararamdaman mo, you can look God in the face, you can look yourself in the mirror, and look at the other person in their eyes. Hindi dahil perfect ka, hindi dahil malinis ka, kundi handa kang akuin ang responsibility ng iyong pagkakamali. Pinakita rin dito ni David yung pagtanggap. Sinabi niyang troubled siya, ramdam niya sa katawan at emotion ang epekto ng kaniyang kasalanan. Ganon din naman tayo, di ba? Ang mga mali nating nagagawa doesn't make us feel good. May kirot. Pero ang importante ay ang gagawin mo pagkatapos nito. Ang pagharap. What does your body say? Maging ang katawan knows how to say sorry. Alam niyo po ba yun? Ang posture ni David is not defensive. He does not justify himself, nor does he shift the blame. Instead, he bows low in humility. Inacknowledge niya yung kanyang kahinaan at yung kasalanan. At alam natin kapag ang isang tao ay very sincere in his apologies, that someone uses a soft voice, nakayuko, and looks you in the eyes. Panghuli, sa kabila ng bigat ng kasalanan, si David ay naglakas loob na humingi ng tulong sa Diyos. His dependence on God, hindi niya kinayang mag-isa. At dito siya nakatagpo ng tunay na kapatawaran. Kaya coming from the passage, Psalm 38:18, I confess my iniquity, I am troubled by my sin. Hindi sapat na magsasorry tayo for the sake of saying sorry. Aminin ang pagkakamali. Ano yung mga nakasakit sa palagay mo doon sa tao na mahal mo, maging sa Diyos. Tanggapin ang epekto nito sa iyong nasaktan kung hindi pa handa yung kausap mo. Respect that and pray for that day na he or she will find a room of forgiveness para sa iyo. At lumapit sa Diyos, lumapit din sa tao sa na-offend mo, sa nagawan mo ng kasalanan, and look for ways kung paano mababago ang sarili. It's one thing to ask for forgiveness and another to change, humingi ng tulong kung paano mababago ang ugali na makakatulong as you continue to rebuild a new life. Counseling would do, or you work hand in hand with your spouse o sa iyong pamilya. At ang tunay na paghingi ng tawad, di lang yan salita, kundi gawa. And it takes humility to be sorry for what you have done wrong. At ang katulad ni David na nagpakumbaba, nagbukas ng daan para sa tunay na restoration, is a good model to all of us. Siya na leader na nagkakamali, at kahit na nasa mataas na siya na posisyon, ay marunong siyang magpakumbaba at aminin na siya ay mali.

0: tayo po ay manalangin. Marami pong salamat aming Diyos dahil hindi po kayo nagsasara ng pintuan sa panahong kami ay nagkakamali. Marami pong salamat dahil you have given us that safe space na lumapit sa inyo at magpakumbaba. Inaamin po namin ang aming mga pagkukulang laban sa iyo, laban sa aming kapwa. Humihingi po kami ng kapatawaran. And Lord, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na bigyan ng lakas ng loob na humingi ng tawad sa kasalanang daladala ng aming mga puso. Alisin mo po ang takot. Tulungan niyo po kami na ma-overcome namin ang pride at palitan ito ng pagpapakumbaba at ng nag-uumapo na pag-ibig na mula po sa inyo. Tulungan niyo po kaming mamuhay na mayroong kapayapaan, may maayos na perspective, may dalisay na puso at intensyon na magkaroon ng pagkakasundo sa aming kapwa. Salamat po sa inyong kapatawaran at sa pag-ibig na hindi po nagmamaliw. Ito po ang aming samo at panalangin sa inyo, aming Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Natural po sa atin ang nagkakamali at gawin din po nating natural, bagamat mahirap sa atin by default na humingi ng kapatawaran. Kasi yan yung isa sa makapagbibigay ng kaayusan sa relasyon. Whether sa family, sa opisina man yan, sa eskwelahan, sa trabaho, maging sa loob ng iyong tahanan. Psalm 38:18, I confess my iniquity, I am troubled by my sin. At ang pangako naman ng Diyos sa 1 John 1:9 ay pinakamalinaw na talata tungkol sa kapatawaran. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal upang tayo'y patawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y linisin sa lahat ng kalikuan. Yan po ang pangako ng Diyos. Ang kapatawaran, kapag tapat nating inamin ang ating kasalanan, ang kanyang katapatan, ang kanyang kabanalan ay makakamtan natin. At hindi po nakabase ang kapatawaran sa kung gaano kabuti ang ating puso. Nakabase po ito sa katapatan at kabanalan ng ating Panginoon. At hindi lamang po kapatawaran ang binibigay ng Diyos sa sino man na humihingi nito. Ang ating Diyos ay naglilinis rin ng ating puso. Sabi po sa Isaiah 1:18, "Come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool." Ang kaniyang pangako ay kapatawaran. Siya ay tapat na magpatawad at maglinis. At kaya niya tayong baguhin at akayin patungo sa kaniyang kalooban. Marami pong salamat sa iyong pakikinig. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Hanggang sa susunod na episode ng programang ito.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, proclaiming the gospel of Jesus Christ on air for 55 years and pressing on until all have heard.
3: $480,000 a year for a single medication. You heard that right. Raison Q is a pancreatic cancer drug from Revolution Medicine, and a year's supply costs more than the average home in the U.S.

Good evening, everyone. The Word of God says in 1 Thessalonians chapter 1, verses 2 to 7, "We give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers, remembering without ceasing your work of faith, labor of love, and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of our God and Father, knowing, beloved brethren, your election by God. For our gospel did not come to you in word only, but also in power and in the Holy Spirit, and as much assurance as you know what kind of men we were among you for your sake. And you became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Spirit, so that you became examples to all in Macedonia and Achaia who believe." So tonight, the Word of God reminded us how to be godly in this ungodly world. Paano kita maging Diyos noon sa piyak sang kalalatan, sa piyak sa mga kalainan nga nagakatabo diri sa kalibutan? Ang life sa mga Thessalonians believers, nagatubang sila sang persecution. Nagmadamo sa ila ang nagkalamatay tungod sang ila pagtuo diri kay Kristo. At ang persecution nga nahitabo sa ila kabuhi, grabe gid. Kag nagtayo gid sang ila nga pagtuo. Kag natestingan gid kun diin sila kutob ang ila pagsalig dira sa Ginoo. Matsapyak sina, wala sila nahadlok tungod kahibalo sila nga ang Dios mapinalanggaon, matutom kag maluloyon sa gihapon. Sa sini nga tinion abyan, gusto ni Lord nga kita magparihuman sa mga Thessalonica believers nga ginpakita nila ang pagkatuod nga Dios noon, ang ila pagkakristuhanon sa piyak sang mga kalainan, sa piyak sa mga kadudulman nga gikakahitabo diri sa kalibutan. Hambal ni Paul sa verse 2, "We give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers." Diri ta makita nga the Thessalonian believers first is how to be godly in this ungodly world.

nga mag-abide kita sa pagpangamuyo. Si Paul, iyagid ginhatagan ang mga Thessalonians believers how to make strong sa piyak sa mga persecution nga ilagin atubang. Tagpaano magkinabuhi nga matutuon nga Kristuhanon sa piyak sa mga kalaignan nga nagakahitabo diri sa kalibutan. Second is not only to abide, but Paul said, remembering without ceasing your work of faith, labor of love, and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of our God and Father. Second is, without ceasing your work of faith, meaning be strong in your faith, mangin malig-on sa imo nga pagtuo. Una, abiding in Jesus. Second is, be strong in your faith. Kaya without ceasing your work of faith, kin-emphasize gini Paul nga ang pagtuo sa mga Thessalonica nagatubo gid. Ang ilang nga pagtubo nagadahalom base sa kamatuoran. They are rooted and grounded. Nga sa piyaksang persecution, they are willing to give their lives to God. They are willing nga mag-surrender sa ilang kabuhi diba, sa Ginoo. Abyan, subong, kun aton lantawon tag-obserbaran. Grabe na gid ang nagapanghitabo sa kalibutan. Grabe na gid kalala. Grabe na gid ang mga kalainan nga naga-emphasize nga lapit na lang gid ang Ginoo mag-abot. Abyan anuman kadako sang problema, subong nga imo na agyan. Always remember nga si Lord gusto niya kalig-unon, gusto kanya pabakoron. Kag gusto ni Lord nga ihatag mo ang imo tagipusoon by giving your faith in him. Every day kinahanglan manging dependent gid kita ya sa aton kabuhi dira sa Ginoo. Not only be strong in faith but labor of love. Di ba makita ang pagigugma sang Diyos sacrificially, kag unconditionally. Di bilang iyang mga sumulunod, kintuduan kita sang Ginoo nga pinaagi sa iyang nga grasya. Ang aton dali nga pagigugma, nagapat dali nagapangabudlay, hindi lang iya nga magdawat lang kita liya sang limpyo. Bilang Kristuhanon, gusto ni Lord niyang atong pagigugma, wala lang na limit sa atong kaugalingon. Wala lang na limit sa atong family. Wala lang na limit sa atong isigkatawo. Bisan pa sa atong nga mga kaaway, bisan pa sa mga tawo nga kabudlay intsindihon, kabudlay palanggaon, kabudlay gidya patawaron. Pero sa grasya sang Ginoo, wala sang imposible. Na gusto ni Lord nga mag-go deeper ang aton nga pagigugma sa aton isig ka tao, sama nga ang pagigugma niya sa aton nagadalungan. Hindi taman matupngan, hindi taman maparihas ang aton pagigugma sa Diyos. Pero pinaagi sa gahom sang iya bala ang Espiritu, at pinaagi sa iyang grasya, si Lord willing siya nga magbulig sa aton, nga palawigon ang aton nga pasensya, pagpailob, pag ang aton tagipuson iyahi kapon sa pagpatawad sa mga tao nga nakasakit sa aton. Abyan, may mga person kabala nga imugid ginadibdib, nga imugid ng ginahuna-huna ang mga sakit nila ng mga tinaga. Gusto ni Lord niya i-release mo ang forgiveness. When we are releasing forgiveness, gusto ni Lord nga mabatsyaganta ang iya pagigugma sa aton. Hagmabatsyaganta nga kun wala si Lord, wala gidyalita sara nga mahimo. Third is patience of hope in our Lord Jesus Christ. So bilang Diyos nun, nga magkakinabuhi diri sa kalibutan bilang Kristuhanon, hindi lang pagtuo ang ginaligo ni Lord, hindi lang ang paghigugma, pati ang aton ng paglaom. Kita ang ginagamit ni Lord nga suga, kag asin sa sini nga kalibutan. Kag sa piyak sina, nagalantaw ang mga tao sa aton, nga kita sumulunod ni Kristo, nagalantaw sila kung ano ang aton ginapanghimo, kag kung ano ang ila nakita sa aton kabuhi. Nga sa diin nag-reflect ina kung sino kag ano ang Diyos. Kita ang isa sa mga vessel ni Lord. Instrumento lang kita nga ginagamit sang Ginoo. Agkabay pa abyan nga sa imo paglakat bilang Kristuhanon. Pila man ka years, pila man ka dugayon, ang pinaka-importante nga ang imo pagpailob sang paglaom dira sa Ginoo hindi magakabugnaw, hindi magakadula, kundi magapadayon sa gihapon. Why? Because in verse

5. Manipul, for our gospel did not come to you in word only, but also in power, and in the Holy Spirit, and in as much assurance as you know what kind of men we were among you for your sake. So it means our testimony, our integrity, our identity in Christ comes from the power of God. Yan nag-transform sa aton nga magkinabuhi kita nga manging victorious, manging Diyos nun, manging Kristuhanon, under sa work sang Holy Spirit, sa gahom sang Ginoo. Kaysa sini nga tinion, kabalo si Lord nga gamay na langgit ang nagapadayon sa iya. Nagakabugnaw, iba nagakalukwarm, iba nagakaluya na sa ilang relasyon, di ba, sa Ginoo. Na gusto ni Lord nga in the midst of global conflict, in the midst ng mga suffering, sickness, and even sa death, even persecution, ang Kristuhanon mag-shine gid na makita si Kristo ang iya nga himaya sa aton nga kabuhi. So, abyan, sa diin, ta i-improve pagid what kind what areas ang aton kabuhi nga i-improve pagid naton yung pagtuo, ang aton pagigugma sa iban, di ba, sa Ginoo, kag ang aton nga paglaom. Always abide in the Lord in order nga kita mangin good model, mangin good example sa aton isigkatawo, because they see Jesus in us. This is Jesus in us. Nakita nila si Jesus sa aton. Nag-abyan amon ang gusto ni Lord nga how to be godly in this godly world. Keep abiding in Jesus. Keep your faith in Him. Keep loving and keep your hope in Christ alone.

0: Our most gracious Heavenly Father, blessed be your name. We adore you for who you are. Heavenly Father, you are our refuge, provider, and sustainer. Thank you for your word, reminding us how to be godly in this ungodly world. Thank you, Lord, for reminding us that you are the God of all the nations, the Lord of every ministry, and the comforter of every heart. Your wisdom surpasses all understanding, O God. Your mercy endures forever, and your love reaches the ends of the earth. We exalt you, O God, as our King of kings and Lord of lords. You are worthy of all praises and all glory. So, Lord, we humble ourselves tonight. Lord, nagatuo kami sa imo, nga ikaw ang Diyos nga maluluyon, mahigugmaon. Kagyabi subong, Lord, nagasugid kami sang amon mga kalapasan, kasalanan, yag ilabi na gid Ginoo, Lord, ang kakulangan sang amon nasyon. Purify, Lord, ang amon nga mga bibig halin sa kabutigan. Limpyuhi, Lord, ang amon tagipusuon halin sa mga malaot nga mga handom. Kagpatawara kami, Ginoo, nga matambos ang panahon nga nagduha-duha kami, nahadlok kami, ang ilabi na gid Ginoo, ang kakatabo subong sa amon nga palibot. Lord, forgive us nga may mga times nga amon na lang gid gusto ang matuman. Kag sa sininga tinion, Lord God, let your Holy Spirit, we pray, O God, na ikaw magapatawad sa amon mga government leaders and officials. Nga sa diin, grabe gid, Lord, ang kasos ang amon nga nasyon, Lord God. Grabe ang corruption, graft and corruption, Lord God. Ang flood control projects, even mga ghost project, Lord God. Nga sa diin na failed ang amon nga mga leaders. They have chosen selfishness over service. And even, Lord, mas pabor sa ila pagid ang ila personal nga interest kaysa pagservisyo para sa kaayuhan sang katawan. Father, we stand in the gap in the name of Jesus. Forgive our leaders, Lord God. And even for us, kami nga mga Filipino citizen, may mga times, Lord, nga nagakaluya kami, nagakalipat kami, nag nagapasaway kami, Ginoo, dira sa imo. Lord, strengthen ang amon nga faith, renewed our mind, and restore us, O Lord, to be obedient and to be a person that you want us to be, Lord God. Lord, buligi kami nga magsunod sang imo kabuhiton. Magsunod kami, Lord, sang imo nga plano sa amon nga kabuhi. Kagsalamat, Lord, nga sa amon pagpadayon. Remind us that you are our good shepherd. Thank you, good Lord, nga sa plak sa mga pagtilaw, sa mga persecution. Kami mag-abide sa imo, mangin malig-on. Kag Lord, magigugmaon, kag may paglaom. Salamat, Ginoo, nga padayon ka. Matubutom. Nagpadayon ka, Lord, nag-provide sa kinanglanon sang DYVS Ministry and FEBZ Radio Ministry. Thank you, Lord, kung paano ka nag-provide sa First Response Radio, sa Papuri Music Ministry, and Shortwave Broadcast. Thank you, Lord, sang ilang faithful service. At sa mga opportunities, Lord, na ginhatag mo sa ila sa pagsangyaw sang imo kamaturan. Salamat, Ginoo, sang imo nga protection sa amon nga nasyon. Salamat, Lord, nga ikaw, you are in control sa floods, storms, volcanic activity, and even, Ginoo, salamat sa pagprotect mo man sa kabuhi sang amon mga pamatanon. Tonight, Lord, ginadala namon sa pagpangamuyo, Ginoo, ang mga kinahanglanon sang amon nga radio ministry. We praise ang First Response Radio, Lord God, that you provide the needed emergency kits and bless their training and fundraising. We pray for love and joy of your anointing na mag-upod, Ginoo, sa ila. Let them feel, Lord, sang imo nga mercy and goodness, Lord God. And even sa Papuri Music Ministry, we pray for your guidance, wisdom sa upcoming concert and expand the reach through streaming, Lord God. We pray sang shortwave broadcast sang SBX. We pray sang protection sang staff, commitment, and even Ginoo more blessings to come. Sa ilalo niya mga technology, grant them wisdom in every decision. And we pray, Lord, nga mag-overflow ang imo nga kaayo Ginoo sa imo ila, Lord, nga kabuhi personally and even sa ilaman nga family. Right now, Lord God, imo nakita ang mga kinanglanon sang amo nga nasyon. We pray sang comfort sa families nga naapektuhan sang bagyo, pagbaha. We pray, Lord, from Luzon, Visayas, and Mindanao, in the name of Jesus, Lord, strengthen, Lord, ang among nation subong. Ikaw, Ginoo, magagamit mightily and effectively sa among mga leaders. Sa pag-provide, Lord, sa mga basic needs na kinanglanon sa mga affected families. Lord, we pray sang protection man sa communities near Canlaon Volcano, Lord God. Even man Ginoo sa mga pumuluyo, ikaw mag-preserve sang ila kabuhi. Lord, sa Mindanao, ang mga earthquakes ngayon itabo, we are praying, Lord God, na you are in control and nothing is impossible to you. We pray that you guide our leaders to uphold truth and values and even justice, Lord God. We pray, Lord, nga ang amon mga leaders nga sa Manila, Lord God, ikaw maghahatag sing kaalam kagahibalo sa ila. We pray for the integrity, the spirit of truth and justice, Lord, mag-remain Ginoo sa ila kabuhi, kag-compassion, Lord God, sa mga poor. Lord, we also pray nga not only their interest ang mag-matter, kundi, Lord, kung ano ang maayo, kag ano nagakadapat para sa katawhan. We pray, Lord, sa amon mga young people, Lord, ikaw mag-preserve sang ila paminsaron, sang ila tagipusoon. We pray, Lord, that the fear of the Lord, the spirit of wisdom, Lord, be upon them. And help our young people, Lord, nga magkahadlok dira sa imo, kang magtaha, kang magtahod, Lord, dira sa imo. We pray, Lord, nga tuduan mo nga mo mga young people, Lord God, nga magkinabuhi nga Diyos nun, nga magkinabuhi nga tuod nga Kristuhanon, nga may relasyon dira sa imo, Jesus, as their Lord and personal Savior. Let our young people, Lord, follow you. Nga ikaw, Lord, ilagi na declare as their master sang ila kabuhi, the same man, Lord, sang among kabuhi. Nga surrender namon, Lord, dira sa imo mo atubangan. Right now, Heavenly Father, we intercede sa bilog ng ibutan. Lord, grabe, Ginoo ang persecution na itabo sa Nigeria. And we pray, Lord, that the power of Christ, that the power of the Holy Spirit be upon them, O God. We pray, Lord, sa mga kalag nga Ginoo nga naghatag, Lord, sang ila kabuhi diba sa imo. Lord, we pray sang comfort sa mga families nga nawadaan sang ila hinigugma, Lord, sa ila kabuhi. Jesus, we pray nga ikaw mag-healing, Ginoo. Matag, Lord, sang healing sa tanan nga nasakitan, yung sa tanan nga nabugatan, yung sa tanan, Ginoo, nga napilasa ng latagi puso. Lord, we're praying in the name of Jesus, the Middle East, that the Spirit of Christ, the Spirit of Peace, the Prince of Peace, Lord, magapatunga sa ila kabuhi, kag maghatag sing kasanag, Lord God. We pray, Ginoo, even sa FABC Russia Children's Program, nga mga tagipusoon, taga mga parents, Lord God, magapadahayon sa pagilala sa pagpangita kay Jesus. We pray sa mga Indian people, Lord God, na mga churches dito magatubo, maghatag, Lord, pagid sang kabako, gikaligon sa ila. Nga sapyak, Lord, sa mga pagdilaw, hindi sila Ginoo mabungkag, hindi sila malingkang, tungod ara ikaw, Ginoo, nagaprotect sang ila kabuhi. Father, we also pray, Lord, sa tanan nga nasyon na nag-undergoing, Lord, sang persecution, Lord, comfort them. We pray that the power of the Holy Spirit give them boldness and endurance, Lord God, till the end, Lord, till the last breath, Lord, sang ila kabuhi. Hindi sila Ginoo mag-back out, hindi sila, Lord, mag-surrender. Sapyak, Ginoo, sang ila naagyan. Lord, magapadayon sila, kabalo kami, Ginoo, nga makadawat ni sila, Lord, sang award niya, padya, Lord, niya imugin andam. Sa tanan niya naging matutom, sa tanan niya naging nagpabilin, Ginoo, dira sa imo. At sa sani, Lord, niya tinion, Lord, we are praying also sa Nepal, imo nakita, Lord, naging lamon, Ginoo, sang flashlight, sang mudslide, Ginoo, grabe gid Lord ang nahitabo kadamo sa mga kabuhi ang nakuha. Pero Lord, salamat nga ara ka Ginoo nga you are in control. Maayo gid ka Lord nga Dios, kag maayo ka Ginoo nga healer namon. Kag wala mo gid Lord ginapabayan ang imo mga katawhan. Heavenly Father, may your kingdom come and your will be done in every ministry. Bless the pastors and workers. Bless all the missionaries, Lord God, every family, every nation, and every life. Strengthen us, O God, to remain faithful to you in prayer and in action. Help us, Lord, to be fruitful, to be faithful, and still abiding in you with faith, Lord God, with love, and with hope. This I pray in Jesus' name. Amen, amen, amen. Good evening once again. This is Ma'am Ofelia Panyorgo from Iktos Tabaw and from Iktos Kabakungan. God bless and good night.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, a non-commercial donor-supported radio station owned and managed by the Far East Broadcasting Company Philippines. As authorized by the National Telecommunications Commission with license number 2760-BSD-0445-2024. This station operates daily from 4:30 in the morning to 8 in the evening on 1233 kHz amplitude modulation with a transmitter power output of 10 kilowatts. The studios are located at the ground floor of Smile Building, number 79 Verbena, San Sebastian Streets, Bacolod City, and the transmitter is located at Barangay Talok, Bago City. DYVS is being maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission and the Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, and First Class Radio Operators Reynold Apohin, NTC License 02-1PVI-25768, Julie Sobi Belleza, NTC License number 96-1PVI-18356. And Bonard Carmona, NTC License 93-1PVI-4858. Thank you for listening. This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation. Now signing off.

0: In the evening on 1233 kHz amplitude modulation with a transmitter power output of 10 kilowatts. The studios are located at the ground floor of Smile Building, number 79 Verbena, San Sebastian Streets, Bacolod City, and the transmitter is located at Barangay Talok, Bago City. DYVS is being maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission and the Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer, Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. And First Class Radio Operators, Reynold Apohen, NTC License 02-1PVI-25768. Julie Sobi Belleza, NTC License 96-1PVI-18356. And Bonard Carmona, NTC License 93-1PVI-4858. This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation. Have a good day!
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: It's a beautiful morning once again, mga palangga at tagpalamati. Welcome, kid. This is a 1233 DYVS, the sweet voice of salvation sa Bacolod. Salamat sa Ginoo ang inyo kubos nga alagad. Makaupod naman sa inyo. This is a morning prayer. Isa ka Wednesday nga edition nga nagapangamuyo kita sa pipila ka mga palangamuyuan, and also nagapamalandong kita sa iya mga pulong nga amoy ning kalanon sa aton kalag. That is why before kita magpangamuyo, basahon ako na ang Revelation chapter 2 verse 10, nagasiling, "Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that you may be tried, and you shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give you a crown of life." Now, mga inigugma, gin-address niya ini nga sulat para sa mga tumuluo sa Smyrna, sa church sang Smyrna. Nga sa diin, ang pinakagusto nga makita ni Jesus Christ kag ipahimo sa ila despite sa mga pag-antos, despite sa mga kabudlayan, nga magapabilin sila nga magmatutom sa Ginoo. That is why ang hambal niya diri is be faithful unto death. Sa anuman nga mga pagtilaw, sa anuman nga mga kabudlayan, abiyang kaginigugma, ini nga bersikulo, nagapromise ini para sa iyang mga kanakan, nga bisan ano ang aton maagyan, padayon kita nga magamatutom sa iya. Nalantaw niyo lang unang phrase. Siling niya, "Fear none of those things which thou shalt suffer." Hindi ka mo magkahadlok sa mga butang nga inyo pag-aantuson. Do not be afraid. Si Jesus Christ did not promise that Christians would never suffer. at hag sini

0: ayo nga luyag naton kag sa indi Kristohanon kamano kun indi hambal niya diri magaabot gid ang tion nga magaantos kita. Diri so ang iya nga encouragement it is indi kamo magkahadlok anuman nga mga pagantos, anuman nga mga kabudlayan, anuman nga mga pagtilaw, anuman nga mga paghingabot nga magaabot sa inyo because God is in control. So amo na galing aton nga Dios nga ang aton circumstance maybe frightening but we do not have to live in fear because Christ is with us. Ang Ginoo naton ara sa aton, nagaupod sa aton kag nakakita sa aton abiyan kag ginigugma. Aring ginmention na next nga phrase, the devil shall cast some of you into prison that you may be tried. Ngabot sing ganon ang aton gali nga pagtuo ginatistingan ini. So kung magabot ang mga persecution sa pagatubang naton nga mga tumuluo, kung aton siya lang tawo, natural ini nga conflict nga magatabo or magakatabo sa aton pagpangabuhi sa sininga kalibutan. Because whether we like it or not, we are in a spiritual battle. And si Satan yan nag-desire yan nga i-discourage kita, i-destroy niya kita, and gub-on niya kita, kagwaon niya ang kalipay at the same time kita sa presensya sa Ginoo sa John chapter 10 verse 10. However, manotis naton dire nga ang hambal na dire that you may be tried. Nga ang butsing nun, their trials would test and prove nga matutuod ang ila pagtuo, pagkilala sa aton buhi kagamhanan nga Dios. So, amo na nga, makita natin diri ang next nga phrase nga silinya, you will be tested in 10 days. Ang 10 days diri nag-represent nga, kung mag-abot man nga mga pag-antos, mag-abot man nga mga pagtilaw sa aton, limitado lang gali ni. There will be a limited time, meaning hindi siya forever. May katapusan ang aton nga pag-antos. Ano man nga, gusto ko ni hambal sa imo this morning, kung ano man ang imong gina-experience subong, ano man ang mga kabudlayan subong ara sa imo, abiyang kaginigugma, madula ina, o malagi lang ina. Kagambal sa pulong sa Ginoo, pagabuslan ina sang kalipay, nga wala sing katapusan. That is why ang iya nga encouragement diri is be thou faithful unto it. Matutom ka mo hasta sa kamatayon. That is why kinanglanta nga magmatutom hasta sa katapusan. Kaya ang katutom diri means nga padayon ka nga nagatuuya sa Dios, padayon ka nga nagatuman sa Dios, padayon ka nagaalagad sa Dios, padayon ka nga nagatindog sa kamatuoran para sa Dios, padayon mo nga gina-refuse ang mga butang hindi maayo ilabinigid sa mga butang that can deny about the Lord Jesus Christ. Kag kinanglan nga ini nga faithfulness i-demonstrate naton ini kay nga aman ang kabuhi naton sa sining nga kalibutan hindi ilang may kahapusan kundi may ara man kabudlayan. So mo nang hambal niya, be faithful unto death. And ari ang iyang promise, kon matutom kita gali, at the end, may ara gali ginatawag eternal nga reward. So meaning to say, ang Ginoo nag-promise siya sang crown of life sa mga tao nga matutom sa iya. Yes, earthly suffering is temporary, but the life and reward that Christ gives are eternal. So ang tagsa-tagsa katumuluo, pwede nga madula ang imo nga mga pagkabutang. Pwede nga madulaan ka sang maayo nga lawas, magmasakit ka, and so on and so forth. Mga opportunities, relationships, even kung ano man nga mga butang nga nagkaladula sa imo. Pero si Jesus Christ, ang kabuhi nga walay katapusan, kag ang purong-puro nga wala katapusan, it was promised by God. So magsalig kita sa iya, magtuo lang kita sa iya, magpanawag kita sa iya sa aton bugos nga kabuhi. Mag-pray kita. Father, we thank you nga ikaw nga Ginoo kag Dios namon wala gid nagakulang, wala gid nagapabaya. Kaga karon nga aga nagakalipay kami, nagapasalamat sa imo gid mga pagpakamaayo, nagadayaw kami Lord bisan pa sa amon nga mga stations, ilabi na gid ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, amuman Ginoo sa 1116 DXAS, your community radio sa Sambuanga. Salamat gid sang pag-secure nimo sang strategic partnership with Dolly RO9. Kag this partnership, you know, will keep workers informed about updated labor laws and livelihood. Amo man Ginoo si Care 104.3 DWAY FM Legazpi Albay. Salamat gid Ginoo. And amo man sa 106.9 DXGR FM Radyo Gandingan sa Cotabato. Salamat gid Ginoo sang imong pag-imuno sang kinanglanon. Kaga subong man sa 103.3 the new JDXJLFM, your positive choice sa Cagayan de Oro. And also sa FEBC Philippines CEO, sa kay Sir Luis Miguel V. Castillo, ang performing bands and the technical team. Salamat kino for letting them perform. Kaga sa ilang duties kino kabay pa nga damo sa mapakamaayo, damo sa mabless Ginoo. Amay nga langit nun. Amo man sa 1143 DZMR, Missions Radio sa Santiago, Isabela. Bless them, O God. Sa 1062 DXKI, your friendly voice, Ginoo, sa Coronadal. Ikaw ang magapakamayo, Ginoo. And we continue to pray and thank and bless you, Father, sa imogid nga paghimuno. Ilabi na sa installation of the new TV monitor donated by Pastor Alex. Kaga subuman ang station that can use during their staff devotions. Salamat giginoo sa ilang generosity, kagpadayon nga pag-upod, kagpagpakamaayo. Nag-pray kami ginusang imo, padayon nga paghatag sa may mga lawas, kusog, kagabakod, kaalam sa mga staff ginoo, bisan pa ang DXKI staff, ikaw gid ang magapakamaayo. Now, sininga time, Lord, padayon kami nga nagapangabay. Ay, bless mo gid ang 1143 DZMR, Missions Radio sa Santiago, Isabela. Ilabi na giginoo ang fan drive ginoo, nga naka-acquire na subong sila sang 726 units sang August 20. Kaldiyo tayo na lang giginoo. Kabay pang ikaw mag-provide sang nabilin pa nga kinahanglanon. Amo man ginoo sa app 987 DYFR FM Life Changing Cebu. Ang kaalam sa pagpili sang best nga contractor for the tower retrofitting project. Kaga subong man ang quotation ginoo ikaw mag-bless. Nag-pray man kami amay nga langit noon sang 1116 DXAS, your community radio sa Zamboanga. Nag-pray kami ginoo sang imo provision, kag subo man ginoo ang FABC mobile apps. Nag-pray kami ginoo, bisan pa amay ang pag-download ginoo sang mobile apps ginoo sa 702 DZAS, the new J app 987 and DZFEFM. Kabay pa nga ikaw git ang magapakamaayo magaupod, Lord. Pray man among Ginoo ang DXAS na 58th anniversary celebration. Salamat gi Ginoo nga ikaw gid nagpakamaayo sang smooth nga preparations and among the team sa pag-clear sang logistics, dagang imo nga guidance Ginoo and plan na this coming event amay nga langit noon. Nagapray man kami padayon, Lord, sang 1233 DYVS, the sweet voice of salvation sa Bacolod. Ang imo nga pag-sustain sang DYVS Ginoo as we look forward to celebrating a 56th anniversary celebration. Kagamuman amay nga langit no ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan sa Manila. Nagapray gi kami Ginoo nga ikaw gid ang magabulig, magaprotect. Ilabi na gid amay ang imo protection sa typhoon time, ilabi na gid ang flooding ng mga places. Subo man Ginoo, nagapray kami sang imo nga pag-upod, pag-intervene sa padayon nga impeachment Ginoo nga trial. Nagapray kami nga ikaw gid ang maga solbar sini Ginoo nga problema. Nagapray man kami Ginoo sa 98.7 DZFE, the master stats amay nga langit nun sa Manila. Opdi Ginoo i-guide sila and carriage as well as smooth Ginoo ang operations. Subong man Ginoo ang communication through music kabay pang ikaw magagamit. Nagapray man kami Ginoo sa 1143 DZMR Missions Radio Santiago, Isabela. We pray that God would grant DZMR's urgent need for a production assistant and a production technician. Ikaw gid ang magapakamaayo. And nagapray man kami Ginoo sang prayer breakfast Ginoo fellowship and PM Radio distribution in San Guillermo, Isabela on August 29. Kabay pang nangin pakamaayo ini, nangin blessing ini, may ngalangit nun. Nagapray man kami Ginoo sang K104.3 DWAYFM sa Ligaspi, Albay, ang ongoing construction of the transmitter, ang genset Ginoo housing and its safe howling. Amo man amay nga langit noon ang safety protection as traveling mercy and grace Ginoo will be successful ang promotion gito dito sa Maslug, Ligaspi City. Kagabisan pa man Ginoo ang tagsa-tagsa ka mga kinanglanon. Nagapray man kami Ginoo successful and sustainable journalism training program sa mga school partners. Ikaw gid ang magaupod, bisan pa amay ang agmata Ginoo, ang family matters theology university makabuluhang buhay etc. Ikaw gid ang magapakamaayo. Padayon man kami nagapray Ginoo diri sa 1233 DYVS the Sweet Voice of Salvation sa Bacolod. Nagapray Ginoo kami sa imo continued protection over DYVS transmitter especially during rainy season and recurring brownouts. Nagapray kami Ginoo sa imo provision guidance for new upcoming programs lift and the group Ginoo and the word between us. Kabay pa nga ikaw gid ang magapakamayo. Nagapray man kami Ginoo sa app 987 DYFR FM life changing Cebu. Amo man Ginoo sa 97.5 DYFE FM unang tugon ng pamayanan sa Tacloban. Nagapray kami sang guidance, kaalam, kagabisan pa man Ginoo sa first quarter ng activities. Ikaw gid ang magapakamayo. Amo man Lord sang 1116 DXAS your community radio sa Zamboanga. Ikaw gid ang maga-strengthen, maga-atag sang consistent nga financial partnership and support from local churches. Kaga amo man Ginoo nagapray kami sa 103.3 the new JDXA JLFM your positive choice Ginoo sa Cagayan de Oro. Upod kagid, pakamaayo kagid, bless kagid Ginoo sa sininga station. Padayon man amon nga ginapray amay ang ininga station ilabi na gid ang DXJLFM's 20th anniversary celebration to grow the seeds of His Word planted in the hearts of people that they would seek Jesus and accept Him as Lord and Savior amay ng langit nun. Nagagapraygi kami nga updan mo, kagpakamayuhon mo ini, kagabisan pa upon DXJL so they can continue in proclaiming the gospel of Christ. Kagakabay pa nga ang pag-upod mo, kagpakamayo will be upon them. Nagapray man kami Ginoo sa 1197 DXFE, the Gospel, the Good News Radio sa Davao. Nagapray kami sa kaalam, protection, good health, kag subong man sa imong pag-upod. Bisan pang mga Thursday Bible study, ikaw gid ang magapakamaayo, mag-upod ang may ngalangit. Nagapray kami Ginoo sa 106.9 DXGR FM, Radyo Gandingan sa Cotabato. Nagapray kami Ginoo sa continued wisdom, strength, creativity, kag amuman Ginoo sa 1062 DXKI, your friendly voice, amay nga langit nun. Padayon kami nga nagatugyan sini. Of this sila. Bisan pa ginoong station schedule day XK Sunday at Santo Niño, Bethel Baptist Church on August 30, 2026. Kaga sa iban pa ginoong mga churches sa Central Mindanao, ikaw gina magapakami especially in advancing the kingdom. Nagapray man kami ginoong sa FRR, amuman amay nga langit nun ng Papuri Ministry. Ang shortwave broadcast is BX Gino, Buligi kag Opdi. Ini nga mga ministry. Nagapray kami Ginoo sang families affected by the heavy rains Ginoo sa bilog nga Manila, ilabi na gid ang habagat kag pagbulubagyo Ginoo mga low pressure area. Ikaw gid ang magapakamaayo kag ang padayon Ginoo nga Middle East Ginoo nga conflict. Kabay pa nga ang peace talks, ang agreements, ikaw gid ang magahatag. Ikaw gid Ginoo magabugay sa amon mga pangamuyo kay kadugay ni namon pangamuyo nga ang Palestine ng Israel Ginoo nga conflict. Nga padayon nga nag-fire Ginoo sa Gaza kakadamo na sa mga displaced nga family communities nga nag-suffer sang kagutom violence kabay pa nga ikaw gid ang magapakamay magaupod. Nagapray man kami Ginoo nga ikaw magabless ang Russia Ginoo ilabi na gid ang FABC Russia station that is currently developing their children's programming i-bless ini Ginoo ang man sa India kaga nagapray kami nga ang imo gid grasya mag-abot kag magapakamaayo gid sa sining nga mga buluhaton kag sa sining nga mga ministry amay nga langit nun. Padayon kami nga nagapangabay nga i-bless mo man ang tanan nga nagapamati diri sa DYVS tanan nga may mga program gamita Ginoo sa pinasay nga paggamit paagi sa pagwali sa imo mga pulong. Salamat gid Lord nga imo kubos nga alagad nakapanawag naman kami kag sabta kami sining amon pangamuyo. Amon ni amon pangabay ginasalig lang gid naman kag ginatugyan sa ngalan ni Jesus. Namon Ginoo kag maluluwas. Amen. Kag amen. Madamot gid nga salamat abyan sa inyong pag-upod. Ang inyong kubos nga alagad Pastor Bits, Medis Alfonso, diri sa Galicia Baptist Church Incorporated, Galicia Ilog Negros Occidental nagasiling ang Dios gid magapuno sang pagpakamaayo sa aton. Tanan-tanan.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, "Ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan." Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon. Upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: May nga adlaw mga kauturan, kabiyanan nga nagapadayon sa gihapon sa pagsunod sa pagmati sa aton broadcast. Now, isa ka panguna-una dire nga, when you were growing up, did your parents ever say to you, "I wish you would grow up"? No? Kag ang pamangkot, nagatubo gid man bala kita. You know what they mean, no? Kung aton makita. And ang aton mga ginikanan, gusto gid kita nga magtubo. And they wanted you to act more mature than you had been acting before. Now, kung aton bala panumdumon, nag-wonder ko bala, nag-panguna-una ko. Nga kung ang Ginoo bala magtulok sa aton diri sa idalom, labi na gid tulukon niya kita sa church kag siya magahambal, "I wish they would grow up," no? Kasi nakita niya kita, ti wala kita gatubo, immature gyapon ang aton nga batasan, wala gid gyapon sang pag-alibyo, wala sang pagbag-o. Ti kun tan-awon kita sang Ginoo dito si Babaw, tulok di sa sidalom as a church, masiling ang Ginoo nga, "I wish they would grow up." Well, ang iba ng mga katawan, never mature. Amo na pala siling naton, bala nga kinanglan. Kali ang Ginoo nag-expect sa adlaw-adlaw ay growing relationship with Him. Sa mga husband and wife relationship, kinanglan mag-grow ina. Amo na ang may mga kung kaisa, may mga atinan kita nga mga seminar o kon conference, nga naga, o kon mga counseling program, nga ginatawag naton bandage breaker. Kaya ang mga relationship karon, husband and wife, sa mga family, sa kabataan, sa mga, kuisa makita naton sa television, sa mga kabataan, labi na gid sa relationship man sa opposite sex, kita naton ina. Now, kinahanglan gali, nag-mature. That's why nga, ang makita naton sa ginikanan, kinanglan ang ila treatment sa kabataan, hindi bala pariho man sang pag-istorya mo sa pag-treatment mo nga daw ara ka sa kastigo militar or whatever it is. Ang ginkigan mo inang bata mo, nga ang ginhanot mo, wala ka man kay siling sa Bible, "Be ye angry and sin not," kaya mo nang aton kitalupangod, apang nga nga ginhanot mo siya, nga nagakig ka sa iya, nga na-angry ka sa iya, pero wala ka man nagpakasala. Tungod kay, you have the sole responsibility, kag full responsibility sa imo kabataan. Now, sa relationship man, amo ini ano? Masiling sila nga, inaya ba lang nga Kristohanon, brother or sister, wala gid nag-grow. Importante gali iya nga, every day we have a growing relationship with each other. Relationship naman sa opposite sex, aton ina ibutanom sa pinsarta, nga ang Ginoo nag-wish gid sa aton, nga kita, magtubo. No? So, well, as I have said a while ago, some people never mature. May isa ko kaabyan nga yara na sa iya daw 30 taon ng edad niya, late 30s na gani. Ati magsiling kata late 30s, 40 taon na da. Kag nag-aakto siya, kaangay sang pag-akto ba lang sang 15 anyos. Kag ang iya pag-akto daw 15 years old. Maayo man siya nga klase sang tao, apang he just never will mature. Wala gid siya nag-mature, wala gid siya nag-tubo bala. Pero kung pagtan-aw tani sang maturity, hindi kay sa edad mo. Kundi the action that it prompts sa iya kabuhi. Nga siling na kung gani, late 30s na siya, 40 taon na siya, apang wala gid siya nag-mature. Mature lang sa iya edad, pero sa iya batasan, wala gid. You know, the same should never be said na hanungod sa isa ka Kristohanon. Ang tag sa gali, sa aton, sa sinigid nga tion, nagapamati ka man, sa sinigid nga tion, kung Kristohanon ka man, ay hanaluwas ikaw sa bugay sang Diyos, ought to be moving steadily toward maturity
2: in the Lord with each passing day. Amo na blang akalaw ay manano nga kliga ibaw inaing klase tao. Kadugay na sa ila relationship, kadugay na sa Kristohanon, kadugay na sa upod niya sa iya asawa, sa iya bana, kadugay na sa iya pagnubyanay, kapagnubyanay, pero tanawa ba lang ang babae yo? Tanawa ba lang lalaki yo? Wala, gidya na gamature. Ka-irresponsible. Ka-irresponsable. Bukalaw ay pagiging ang balon ka nga irresponsible ka no? The question is, are you maturing? I'm addressing this to everybody. Ikaw ba lang nag-mature? Do you possess the marks of a maturing Christian? You know, I believe there is help for your need. Today, sa ayan, tanaw ka sa imong altar, tanaw ka sa imong iglesia, kunyara ka man sa iglesia, may iglesia ka man, there is help for your need in your altar, in your church. Now, tanawa bala diri ho, ginhambal diri sa Epeso, kapitulo 4, versikulo 6, nga nagasiling, be angry and sin not, let not the sun go down upon your wrath. Verse 27, neither give place to the devil. Now, tanupang dabla ini, now, kung aton mala masapuan, maisa ko ka na ka-istorya nga nabasahan, ka-history ini, natabo ini sang 1850. Ang iyang ngalan, amo si John Gray. Kag si John Gray, nag-ubra siya sa Scotland, sa Edinburgh, Scotland, nga mangin pulisya, kagyara sa Scotland Police Department as a night watchman. Amo nang night watchman. Grabe yung iyang distinction. Now, to keep him company during the long Scottish nights, daw nangita sa partner niya. Ay may nakita sa nga partner niya nga isa man ka pulis pero wala nagdugay. Amo na suno sa istorya. Later on, nangita siya sang isa ka partner nga hindi tawo kundi ido. Ginngalanan niya ang iya ang ido ngalan niya si Bobby. And for several years, si Bobby nangin kaupod niya kag nangin servant niya o kun nangin partner niya kag siya nangin master ni Bobby nga ido. And for several years, the two were a familiar sight as they, you know, ginatawag na to, naga-robing sila, no, along the streets. Kag balaan nila kung diin maaging a lane sa sinak na syudad. Kag 8 years after, in 1858, 8 years nga upod ila, si John Gray napatay. Aning police nga ini napatay. Sa TB, no, ba, grabe, no? TB ang kinamatya niya, tuberculosis. Kaginbared siya o kung ginlubong siya sa Greyfriars, Kirkland, dito man sa ila lugar eh. Pagkatapos siya ginlubong, si Bobby nga ido nga ini, na pagkatapos sa lubong, wala gid niya si Bobby naghalin-halin dira sa iya nga grave, sa iya nga lulubngan ni John. Ginambalansang mga nagapaninlo sa mga hardinero, sila niya tiabihalin ka di, kay mapatay ka di sa init, mapatay ka di sa tunog. No? Ginatutoy nila, dito sa pihak, may kahoy nga maka-shelter sila sa ilako galingon, kag makapasilong dito siya. Tiambula na, adlaw-adlaw. So after the wedding, what interest me a lot was nga after the wedding, after the burial, pagkatapos ang lubong, dito lang siya sa graveyard, dito lang siya sa lulubngan, dito siya sa pantyo ni John Gray, nag-standby. Tisiling ko kayo ng mga hardinero, gusto tani nga maghalinda siya, kay maninlo na siya, pero wala nag-successful ang mga hardiner. Kag nagpasilong to siya, pagkatapos sina, no, nakita nila, kag ayan ginutom siguro ni ang ido, si Bobby, nagkanto sa restaurant, kag ginakauna nila permi ni John Gray. Kag ang owner sa restaurant, naghatag sila sa jutay nga pagkaon, sa dog food, a dog meal. And ayan, nagbalik naman siya, pagkatapos siya kaon, kaya ginutom siya, nagbalik naman siya sa lulubngan ni John Gray, sa iya master. Terrible, no? Now, nag-abot ang pila ka tuig nga nagligad after 14 years after 1872 si Bobby ini napatay man. Pero for 14 years nga dira lang siya gabalik-balik day and night sa lulubngan ni John Gray, dira lang siya for 15 years, dira lang o for 14 years nagabalik-balik na nasa nagabidjil siya, nagaadlaw kagabi, nagabantay siya sa iya master's grave. Now after 16 years napatay si Bobby. Ginbutang ang isa ka lapida nga dako, bronze statue gid iya, statua gid iya. Ginpatindog dira sa kilid sang pantyon ni John Gray nga iya master, nga policeman, and placed in the graveyard with this inscription. Listen to this. Greyfriars Bobby died 14th January 1872. Age 16 years. Let his loyalty and devotion be a lesson to us all. Amo ini ang inscription, amo ini ang pagsulat didto sa statua nga ginpatindog sa kilid sang lulubngan ni John Gray. Diri na ako makita, mga kauturan, ang jutay nga dog na ido, little dog, can be that devoted to a dead master. How much more should we be devoted to our living master, our living Lord, our living God? You know, mga kauturan, the devotion this intense is a rare commodity. Ini nga devotion, ini nga pagdibutar sang sini nga ido, tama ka intense, this is what I call a rare commodity. However, among the people of God, it ought to be commonplace. Kamay po kung tani nga mo ini, very rare ang commodity, but to the people of God, this would be a commonplace. Sa pulong sang Ginoo sa Biblia, there are many instances of steadfastness. Gin-mention na ko nina, ginahatag ko ina sa inyong illustrations na nungod sa isa ka kamelyo. One is that of Caleb. Grabe nga pagka maligoon sang mga kauturan. Hilabinigit si Caleb sa Joshua chapter 14 verses 10.

0: after everyone else had fled and won a great victory. Then there is the Lord Jesus, who endured great hardship to the saving of our soul. May Ginoong Hesukristo kita nga nag-antos sang pag-antos nga lamang ikaw kag ako, nga lamang ang imo kag ang akon kalag maluwas. Who, when he looked death in the eye, set his face like a flint. Idang ginatawag nga F-L-I-N-T. Kaang isang isa, kawala-wala gid nga tawo. Sa Isaiah 50 verse 7, there are many other examples that we could name. Ang example nga ginula ka ginbubo ni Apostol Pablo man ang iya tion, ang iya kabuhi, even may ara sa thorn in the flesh. Ano ginhambal dira sang Ginoo? You know why God intends for every one of us that is saved to stand his ground? Ikaw bala nagatindog sa ground sang Dios? Ikaw bala nagasiling, "Oh Lord, I will stand in your ground. I will be faithful. I will be a Christian who is committed to work for you, whatever it cost." Bisan ano ang himuon akon, even though I am a professional, sa inyo nga mga professionals, nag-a-appeal ako sa inyo nga ayahan, dahil dira lang kamo balik-balik sa inyo trabaho, balik-balik sa inyo sa opisina. Remember this saying of mine, there's always a job waiting for you wherever we are. A work awaits for everybody wherever we are. Ano man ikaw, kag sino man ikaw, you should be found. Kag ang Ginoo nag-intends for every one of us that is saved to stand his ground. 1 Corinthians 15:58. Be ye therefore steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Now in verse 27, nagasiling diri, neither give place to the devil. So si Apostol Pablo diri naghambal sa aton, give no place to the devil. The word place comes from the Greek word tupos, from which we get our word topography. Nag-refer inis ang ginatawag naton a piece of ground. In other words, ang Biblia, mga Kristohanon, nag-instruction sa aton, nag-instruct sa aton nga i-give naton to give the devil no ground in our lives. Hindi naton siya pag-ibutang sa aton kasing-kasing, hindi ta siya pagtagaan hulot sa aton kasing-kasing, sa aton kabuhi, kaya ang plano sang Ginoo sa tagsa-tagsa sa aton, that we learn to stand our ground instead of giving up. Hindi ka mag-give up. Hindi ka mag-give up. Let's keep on keeping on. Padayon kita nga mag-aalagad sa Ginoo. And I would like to speak it to you for a few minutes today sa sinigid nga tion on standing ground. Padayonon ta ini. Few minutes nga spend naton ini on standing ground. Kabay pa nga aton initalupang doon kag italupangod sa buluhaton sang Diyos. Pastor Gideon Kahilig, good day.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Karay sa kapawa, isa ka malipot na pagpatugsiling sa pulong sang Dios. Sa Ginoong Hesus nagsiling, ako amo ang kapawa sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi nagid maglakat sa kadudulman, kundi magkapawa sang kabuhi.
1: May nga agas sa itong mga pinalanggat at palamati, kisiluwat. Welcome naman sa itong programa, Karis sa Kapawa, Siningaga. Magpadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo nga makita natin diri sa Romans chapter 4, verse 5. No? Gintigiluan natin ini the justification of the ungodly. No?

ining verse, no? Nag-humble diri, but to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness, no? So, ining verse, no? Nag-pahayag ini isang doktrina, no? So, ginatawag nato na justification. Kag ining, no? Nga kamaturan, nag-pahayag man, no? Sang ginatawag nato na ining verse, nag-pahayag sang ginatawag nato justification by faith. So, sa liwat, no, the question of justification is one of the most important questions in the Bible, no? How can a sinful man be declared righteous before a holy God, no? Kaya gamon na ko ginyo pamangkot, no? Isa ka butang isa ka kamaturan nga wala gid sang sino man nga righteous sa tubangan sang Dios, no? Kay dira sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short and come short of the glory of God. No? We are all guilty, no? Tanan nga tao sa bilog nga kalibutan, guilty sa ginatawag sala. Kay kita tanan nagpakasala. Kag tungod sina kita nga tao, no? Subjected kita sa judgment sang Dios, no? Abang salamat kay ining verse, no? Nga aton pagatun-an. Nagatudlo gid sa aton, no, kung paano kita mangin matarong sa tubangan sang Dios. So magsiling kita, justification, no, is the act of God by which he declared righteous a sinner who believed in Jesus Christ, no. Munang kamatuoran, no, ang justification iyan iya act sang Dios, iyan na buhat sang Dios, ya kundiin ginadeklarar niya ang isa ka tawo nga makasasala nga matarong sa tubangan niya, no? Isa ka makasasala nga nagtuo sa kay Kristo Jesus subong maluluwas kay Ginoo sang iya kabuhi. So nagligad sa maduluman naton ang isa kang kamaturan nato nakita diri, no, sa niya sa verse 5 sa gyapon, but to him that worketh not, no. So ini siyang ang kamaturan ginatawag naton justification is not by works, no. So manang natun-an naton sa nagligad nga Wednesday ang kamatuoran nga ang pagpakamatarong sang Dios, no, hindi naton maangkon ini pagi sa aton buhat, no, mangin matarong kita sa tubangan sa Ginoo, hindi tungod sang aton mga binuhatan, no, hindi sa pagtuman sang kasuguan o kon ano dira nga pamaagi, no. So natunan naton our works cannot save us, no. Realidad ina nga ang aton mga binuhatan, Isaiah 64 verse 6 na itudlog sa aton nga kita tanan makasasala kag ang aton mga ginhimo, no, mahigo kita sa tubangan sang Dios. Tanan naton yung mga matarong nga hinimuan kaangay lang sang mahigo nga trapo, no. Kag ikaduha, not only our works cannot save us, no, the law cannot justify us, no. Sa Romans 3:20, therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight. Wala sang sino man nga mangin matarong, no, or mangin just sa tubangan sang Dios pagi sa pagtuman sa kasuguan, no. Ikatatlo, no, salvation is not of works, no. So nakita naton Ephesians 2:8-9, especially sa verse 9 dira, no, not of works lest any man should boast. So sa siningaga magapadayon kita sa pagtunsang pulo sa Ginoo. Ikaduha, not only justification is not of works, but singly justification is for the ungodly. So siningaga, but to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly. So one of the most amazing praises in this verse is that justifieth the ungodly. Isa ka butang isa ka kamatuoran nga ginatudlo sa Biblia. Ini nagarefer sa Dios, no, nga nagapakamatarong sa mga indi Dios noon. Amo na ang Dios nato, no. Ang pamangkot diri, who are the ungodly, no? They are sinners. They are people who have fallen short of God's righteousness. Kaya gina nagapayagin, no, or nag-refer sa aton ng mga tao, tanan nga tao sa bilog ng kalibutan, subong kita makasasala, no, nang hindi kita Diyos noon sa tubangan sa Ginoo. Malaot kita tungod sina, tungod sang sala, no. They are people who have fallen short of God's righteousness. They are people who cannot make themselves acceptable to God, no? Muna nga aton kaimtangan. And yet, the Bible says that God justifies the ungodly, no? So, ang pulong sa Dios gid, no? Nagatudlo gid sa aton. Nga ang Dios naton nagapakamatarong sa mga tao nga indi Dios noon, no?
So unagid, no, unagid makita natin diri, we must recognize our condition. No? A person cannot appreciate salvation until he recognizes that he needs to be saved. So munagid ang unagid, no, i-recognize naton ang aton condition nga we are all sinners. Kaga ang kamatuuran, no, kita tanan mahigo kita, hindi kita takos sa tubangan sa Dios, no. Kaga tungod sina, no, mas worthy pa kita hindi sang langit kundi sang punishment sang Dios dito sa impierno. If I believe I am already righteous, no, I will not seek righteousness, no. So muna, no, kung nagatuo kita, no, nga matarong na kita, then hindi na kita kinanglan sang pagpakamatarong sang Dios. If I believe I am already good enough, I will not seek a savior, no. So manang matabo, no, kung pagtan-aw naton ang pagtan-aw naton sang aton condition subong sina righteous goods at tubangan sang Dios, then we don't need God's righteousness anymore, no, even Jesus Christ our savior. Ti mo na masubo, no, hindi naton ma-appreciate kung ano ka nami ang kaluwasan sang Dios kung hindi naton na lubos nakilala kung si sino kita sa tubangan sang Ginoo. Kaya ikadua, no, sinirin, the gospel is the good news, no, dira sa Luke chapter 5 verse 32, no, I came not to call the righteous but sinners to repentance, no. Kaya gamo nang Ginoo nato nagkarisya hindi sa pagtawag sa mga matarong kundi nagkarisya sa sa mga malaot, no? Makasasala ka ngay nato, no, sina para siling kita mag-repent, no, maghinulsol, magtalikod sa sala nato niya pagtuo kag sa pag magkilala sa Dios, no, kag magsalig sa kay Kristo Jesus subong maluluwas kag Ginoo sang aton nga kabuhi, no. It is good news for people who recognize their guilt and their need for Christ, no. Kag amo ni kanami, no, kung nakita nato nang aton kondisyon nga kita makasala kag hindi kita worthy sa pagatubang sa isa kabalaan nga Dios, then we need Christ, no. Kag amo nang good news kay si Kristo Jesus nagkari hindi sa pag para sa mga matarong kundi para sa aton yung mga makasasala. Kag amo nang realidad, no, nga dapat naton gid ibutang sa aton tagipusoon kag panguna-una nga ang Dios naton, no, siya gidya mismo nangita sa pamaagi, kita nga tao makaangkon sa sina nga kondisyon, no, maangkon naton ang pagkamatarong sa tubangan niya paagi sa kay Kristo, no. Not only we must recognize our condition, but singiri, God does not justify us based on our worth, no. Realidad ina, no, this is the amazing thing about grace, no. God does not say make yourself righteous and then I will save you, no. Amo nang realidad, no, ang bugay sang Dios amo sina, ang Dios naton pakamatarungon niya kita, hindi tungod kay maayo kita matarong or maayo kita sa tubangan niya or sa iban niya tao kun sa aton mga hinimuan, kundi handa siya sa pagpakamatarong sa aton, even we are the worst of all sinners, no. Kaya gamon ang Dios naton kung magsalig lang kita sa iabugtong anak, no. He says, come to me as a sinner and believe on my son, no. Amo nang panawagan sang Ginoo sa aton. Ang Dios naton subong sina, no. Dira sa Romans 5 verse 8, singa, but God commended his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us, no. Ang kamatuoran nga si Kristo Jesus nagkari sa sining kalibutan sa pagpahayag sang dako nga gugma sang Dios sa aton tanan nga makasasala. Kaya siya napatay sa cross gid, no, para gid sa pagpahayag sang dako nga gugma sang Dios sa aton, para sa imo kag sa akon. Christ died for us while we were yet sinners, no. Munang realidad, kita makasasala, no, hindi kita worthy nga pagkamatyan sang aton nga Ginoo. Even sa verse 7, deras niya, maski isa ka tawo mapatay sa isa ka matarong daw iwat pa na gani, much more, no, kita nga tawo makasasala kita. But silingon, hindi kita ya worthy nga maski isa ka tawo mapatay sa aton, maski ilaga guro daw, hindi kita worthy nga mapatay na sila para sa aton. Much more, no, ang Ginoo naton si Kristo Jesus mismo. Maski mo nang aton worth, we are sinners, no, hindi kita worthy, hindi kita takos ang aton value, wala gi kita, himaygo kita sa tubangan sa Ginoo, yet ginpakamatyan kita sa Ginoo, no. Kaya mo nang realidad ang worth naton, no, wala ang Ginoo ang pag-justify niya sa aton, hindi sa basis ang aton worth. Kaya kita makasasala, mahigo
worthless kita, wala kita sang kabilihanan sa atubangan sang Ginoo, no? So ikatatlo, not only God does not justify us based on our worth, we must recognize our condition. Ikatatlo naton makita diri, there is hope for the worst sinner, no? If God only saved good people, nobody would be saved. Kaya gamon ang realidad, no? Kunabi ang Dios nagari sa sining kalibutan para lang sa mga maayo-ayo nga mga tao, then si sino pag-aabi maluwas kay kita tanan makasasala pero hindi mo sinat. But because God justifies the ungodly, there is hope for every sinner who will come to Christ, no? Munang kamatuoran. So utod abyan, no, kun ikaw yari sining aga, wala ka pa relasyon sa kay Kristo Jesus, wala ka pa sang kasiguruan sang imo kaluwasan, it's time for you, no, nga magpalapit sa Ginoo. Ako ang imo kaugalingon, ikaw makasasala. Sa atubangan sang Dios, hindi ka worthy sa pagtindog sa iya. Kilalahang wala kagid. Kaya kilalahaman nga may Dios nga nagkari sa kalibutan, no, sa Kristo Jesus, nga bugtungan, ang bugtong anak sang Dios nagkari sa kalibutan sa pagpakamatay sa cross sa pagbayad sang imo mga sala. Ginabayaran niya, ginulat niya mili nga dugo, ginhalan niya kabuhi para mabayaran ang tanan-tanan nimong mga sala. Sa sina, kung ikaw magsalig sa iya, magtuo sa iya, mangko nimo ang kaluwasan, ang kabuhi nga walay katapusan, kapatawaran sa imong mga sala. Kaya bisan pa man gahom nga pagatawgon nga anak sang Dios, no. Gani auto da bian, no. Ang kamatuoran, even you are the worst of all sinners, no. May paglaom sa gihapon sa Ginoo. May paglaom kita gihapon sa Ginoo maski kita ang pinakamalaot, pinakahigko, pinaka makasasala sa sining kalibutan sa gihapon, may paglaom kita kay Kristo. Kay nagkari siya hindi para sa mga matarong, sa mga maayong nga mga tao, kundi even the worst of all sinners, no, pinakamalaot nga tao, ginpakamatyan ni Kristo dito sa cross ng Kalbaryo para paagi sa iya nga ginhimo sa cross iya sakripisyo, mangko nato ng kaluwasan, no. Siya nagpakamatay sa cross, naghalad siyang kabuhi, nagula siya milik nga dugo, no? Ginlubong siya matapos ang tatlo kadlaw na banhaw liwan, no. Kaya gamon na ang kamatuoran nga dapat natuntuhan, siya lang gid kag wala na sang iban pa kita nga manluluwas. So saligan siya naton nga manluluwas kay Ginoo sa tonya kabuhi, kasi na maangkon naton ang kaluwasan, no. So amo nang aton makita sa niaga, no, ang kamatuoran that the justification is for the ungodly, no. So para gini sa aton nga mga makasasala, para gini sa aton nga mga malaot nga mga tao, no, mahigko sa tubangan sang Dios, hindi takos sang nga magtindog sa tubangan sang Ginoo, no. So si Kristo Jesus nagkari, no, para kita luwason, mangko naton ang kapatawaran sang Dios kay paagi sa iya, mangin matarong kita sa atubangan sang Ginoo. So saliwat, masana gabas na mula kung sa Kristo aton iwag, ining kari sa kapawa, inyong kubos nga lagad, Pastor Frank Tingso, nagasiling, madamo iya salamat sa pagpamati, kag may agas sa inyong tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

isa naman kamalipayon nga pagpanamyaw sa inyo abyan sa ngalan sang Ginoo. Kag nagapamati kamo sa Hour of Hope. Sa gyapon ini nga pagwalis ang pulong sang Ginoo ginadala sa inyo sang Hinumaan Baptist Church. Kaupo ninyo sa gihapon si Pastor Daniel Salcedo. Of course, ginakilala ta ang participation sang aton mga utod kag mga abyan padayon nga nagapangamuyo kag nagasakdag sini nga programa. Sa liwat, nag-agdagid kita sa inyo. Mga questions inyo dira, kag subong man mga prayer request, palihog, text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Amay nga balaan, nagapasalamat gid kami sa imo sa sininga mga tinion. Na sa dinang imo mga pulong, mawaragwag naman namon sa kanginan. Kag of course, Ginoo, nagasigahom kami ngang imo himpit nga kabubuton, tumano nimo. Paagi sining imo mga pulong. Ngayon ay magadalas ang kaluwasan sa hindi pa na-attach sa imo in a personal basis. Ginoo, bisan pa man, ang nagalas ay sa pag-alagad, mabalik liwat ang katamis. Ang kalayo sa tagipusoon, kag bisan pa man Ginoo masangkad nga palananawon. Amay nagapangamuyo man kami, bisan pa man Ginoo sa amon mga utod, nga may mga balatian, ayuha man sila. Ang damo Ginoo sang palaligban, tagaiman sang kasulbaran, ang magkinawadon, sugataon man Ginoo sa makatilingala mga paghimunok kag grasya. Amay nagapangamuyo gid kami sang amon mga leaders. Ang imo Ginoo kaalam kag pagtuytoy palambot mo man sa ila. Sa amon Ginoo nagapanguna gid para sa ikaayong lawas ikaman magatatap sa ila. Sa nagapatuman sang kasuguan kag kalinong ubdani mo sila nga may kaiso. Kag bisan pa man amay sa tagsa-tagsa kag Kristohanon nga panimalay ang imo pagpakamaayo. Umunay amon pagtugyan in Jesus' name. Amen. Utod kagabian, isa naman diri ka section sang Jeremiah ang aton pagatandugon. And we'll be looking sa chapter 7, verses 17 to 20. Wala mo bala makita ang ila ginahimo sa mga syudad sang Huda, kag sa mga dalan sang Jerusalem. Ang mga kabataan nagatipon sing kahoy nga inugatong. Ang mga lalaki nagadabok sing kalayo. Ang mga babae nagamasa sing arina, agud nga lutuon para sa Diyosa nga ila ginatawag nga Reyna sang Langit. Nagadulot man sila sing mga halad nga mga ilimnon sa iban nga mga Diyos-Diyos sa pagpilas sang akon balatsyagon. Pero akon gid bala balatsyagon ang ila ginapilasan? Indi bala ginapilas nila ang ila kaugalingon kag nagapakahuya sila sang ila kaugalingon? Gani ako ang Ginoong Diyos, magaula sang akon nagasilabo nga kaakig sa sining templo. Iula ko sa mga tawo, kag sa mga kasapatan, kag bisan pa, sa kakahuyan kag sa katamnan, ang akon kaakig kaangay sing kalayo, nga wala sing makapalo. Abyan, magsiling kita bala idolatry, isa ini kapagkawat sang matuntun nga pagsimba nga dapat lang ipahanungod naton sa Ginoo nga naghimo sang langit kag duta. Of course kag ini nag-include sa imo kag sa akon sa tanan nga mga bagay nga aton makita kag hindi makita. Kag subong man di lamang kay Creator ini nga Dios, siya sustainer, siya among talaksan sang tagsa naton kapangginawi kag himpit nga hukom. Abyan, amuning pila ka mga bagay nga ako mapaambit sa aton tanan, nga ako naobserbaran sa sining dinalan na hauna. May ginahimo nga pagsikway gid ining katawhan sang Ginoo nga Israel. Nga nagasimba sila sa hindi matuod nga Diyos, ginsikway nila si Yahweh, si Jehovah, nga among nagatuga sa ila, nagpagwa sa ilagikan sa kahilipnan, nag-sustain sa ila sa malawig nga panahon hasta abisubong, presently, kagang ila iyang allegiance, spiritually speaking, ginpahanungod nila sa mga Diyos-Diyos. Ginakawat ini abyan ang glory sang Ginoo, kaginabutang nila dito sa mga objects sang ila pagsimba nga ginhimo man lang sang ila mga kamot. Kaginhimo nila ini sing dayag kagwala sing kahuya. Amo na siya maglatom bala ang kakibol sa kasing-kasing sang tawo.
nga bisan pa tama nagidya kablatan nga disobedience sa tubangan sang Ginoo kag pagtrampol sa iya kasuguan ang tawo lang sa bungog niya nangin kibulon nangin lampingasan siya publicly done without shame nga dapat tani ipahanungod ining pagsimba kag pagigugma sa ila manunuga kag subong man ila deliverer kag ila sustainer. Amen. Tulukon tablang aton kinabuhi. Madamo nga mga bagay nga angko naton ng mga pagpakamayo. Perhaps ginimunan sang Ginoo abyan imo kinanglanon. Ginayo niya ka sa imo balatian. Gintagaan niya sang kadalag-an ang aton kinabuhi. Apang ang isa ka form sang idolatry nga natabo sa aton kinabuhi amo ini. Nga wala naton mapadunggan ang aton Ginoong Diyos. Sabagay nga sa diin ang kredito ginkuha ta sa aton ko galingon. Nga daw sa aton ideya kag ikasarang natuman ang aton mga handom kag na mainuswago ng aton kinabuhi. Abyan it is a form of idolatry. When we divert the worship and glory nga para lang sa Ginoo kag ginbutang naton sa indi Diyos abyan kag utod. Ang matuod nga pagsimba kag subong man sinsiro nga pagtuo sa sininga chimpo sa pungsod sang Israel nadula abyan. Ano pa ginangako nakita? Nalipatan nila ang mga dumaan nga kaluoy sang Ginoo nga ginpahanungod sa ila. Ano ini? Of course, ang nagabalik gidayon sa akon huna-huna and perhaps nabalaan man natong tanan amo ang Exodus. Amo na abyan. Siling sang Ginoo sa kay Abraham magadamo ang imo katawhan dito sa Egypt. Kagdaug-daugon sila. Nya apang sa makusog nga kamot, pagwaona kon sila, tubtub nga ang bugos nga kalibutan, di lamang ang Egyptians makakilala nga kamo, mga Israelinhon, ginpili sang Ginoo, kag ginaupdan, ginapakamaayo sang Ginoo. Nalipatan nila ini, kag ginbaylo nila si Baal, kag subong man ang babayi abi nga counterpart ni Baal ngang tawag nila Raina sang langit nga muna tong ginapatungda nila sang ila paghigugma kag pagalagad espirituhanon abyan wala man nagapanumboy ang Ginoo abang gusto naton bala ibalik sa aton nya panghunahuna para kita subong nagatuon sini nga mga pulong indi matintar nga kalimtanta ang mga past mercy sang Ginoo nga ginahatag sa aton tanan. Well, of course, nagdamo na sila sa Egypt. Kagang nagbulos nga hari, wa'y gidiya kakilala o kon makatalupangod abi sang kayuhan nga ging contribute ni Joseph for the survival sang ila nga pungsod. And of course, sang kalibutan sa tunga chimpo. Tingnan tabo abyan, ginpintasan sila. Ginisklabo sila, gindaog-daog sila, ginpapiutan ang ilang nga pagkinabuhi. Hibi sila kag nanawag sa Ginoo. Kag of course, di kabalo naman kita ginpadala sang Diyos. Si Moises ang yautod abi si Aaron nga mutong mag-lead sa ila pagwa sa Egypt. May pag-alagag si Moises nga aman of course physically sa iya pagtindog indi gid siya ngayan sa tubangan ni Pero. Apang gapasalamat kita mga abyan. Nga sa diin, kung makita na to ng aton abing nga kaluyahon, ang aton kakulangan, kag itugyan talang ina sa Ginoo, i-release ang Diyos ang dihamako niya nga gahom kagamiton niya kita. Amen. So sa lipot ni istorya, ginpakita sang Ginoo ang iya pinalidad kag makatilingala nga mga buhat makatalanhaga sa Egypt. Of course, kag nagbutang siya sang division nga sa iya katawhan dito ng Israel sa Goshen, munang parte sang lupa nga ginoccupy nila dito sa Egypt, wala ini makita nga mga kalalatan. Ano ina? Ang kalalatan nga ang tubi sang Nile na himo nga dugo, naguluwa ang dihamakon nga mga paka, ang mga langaw, ang mga hubag nga naglambot sa mga tawo, ang mga kuto, kag ang katapusan ginito utod ang glory sang ila panganay nga kusog, ginpatay sang Ginoo.
bilang mga kauturan ni sa form of judgment sang grabe nga pride kag tigatigagid ya nga kasing-kasing ni Pharaoh. Tiyamo to abyan ginpagwa sila sang Ginoo. Kagin sustain sila sang Ginoo for 40 years ni isa kalugas nga binhi why sila nagtanom dito sa deserted places. 40 long years. They've been wandering for 40 long years. Kagang Diyos nagatungkad gisang ila kasing-kasing nga magsalig sila sa Diyos sa paghimuno sang adlaw-adlaw nilang kakinanglanon kag subong man pagproteher sa ila. Amo na abyan ang ako na sa puandiri. Ginhimo sang Diyos ang iyang abahin. Kada aga gapamudyot sila sang ginatawag naton nga mana. Sa tion sang ila kauhaw, nagaclaimor sila sa kay Moises. Kag sa gahuman sang Ginoo, nagapainom sa ila, kag subong man sa ila mga kasapatan. Nagtipig sa ila mga kaaway. Apang mga utod sang pagsulod na nila sa dutang saad. Siling sang pulong sang Ginoo, nga Jeremiah, kita mo ang akon katawhan sa Israel, nga ang bugos gid katagsa-tagsa kapanimalay, gaulog yun nanay sila sa pagluto sang gitawag naton ini nga cake nga ihalad gid nila sa rayna sang langit. Di mga utod kagabian amo ini. Ang pagsimba sa Dios-Dios nagainsulto ini sa Dios apang ang dako gid sini nga harm utod kagabian amo iya sa aton. Oh kabay pa nga sa diin buyukon taya ang tagsa naton kapanimalay. Indi sa pagsimba sa Dios-Dios kundi sa matuod nga Dios nga naghimo sang langit kag duta, naghimuno sang aton kinanglanon kag subong man nahigugma sa aton sing walay kulang. Ano siling ni Joshua sang iya na pagpamulong-pulong sa tubangan sang katawan sang Dios? Joshua 24 verse 15 nagsiling siya, "But as for me and my house, we will serve the Lord." Abyan kag-utod, sa sining aton panag-unsubong, kadamo ang mga purma sang idolatry. Madamo nga mga tawo, nga ang main occupation sang ila resources, balatyagon panghuna-huna, kaginahimo. Amo ang pagpangita sang pagdamog sang ila physical nga kailigbon. Amo na may mabatian kita, nga nanay, may mga kabataan na, biyaan niya panimalay kag ibaylo to sa iban. Nga lalaki, amuman sa mga lalaki, biyaan ang ila panimalay kag ibaylo to sa iban nga babae. And perhaps may aragani both married gid, pleasure seeking, amunang main occupation sang iban nga mga tao sa kalibutan, kag wala na nila ginasapak ang Diyos kag ang kahadlok sa Diyos. Abyan matigdas ini nga mga pulong apang siling sang Ginoo. Abi nila ginapilas nila akon balatyagon nya indi kundi sa pagsimba nila sa Dios-Dios kapag himo sang kalautan ang ila kaugalingon ang ila ginabutang sa kapahamakan. Abyan kun gusto kaya sang pagpakamaayo tugyan imo kalag kay Kristo Jesus. Amen. Kagang bugos mga kusog kag resources ihalad sa iya sa pagsimba kag pag-alagad. Amen. Well, dugangan naton ini sa masunod. Paalam kita sa inyo temporaryo. Once again, ini ang Hour of Hope. Nagapamati kamo sa kay Pastor Daniel Salcedo upod sa Hinobaan Baptist Church. Nagapaalam, maayong adlaw sa inyo nga tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

declaration, magsiling kita definitive, naghahambal ina, but silingon means final, conclusive, authoritative, kagwala sang palamangkutanon, no? Butchulingon, wala sang duog nga sa diin, magabutang ikaw yang nga may pagbalhin pa. Batang ka na, misiling naton ang sabat na ginawang iso sa palamangkutanon sang isa sang iyang manong palamati nga amo si Tomas, ang kanami sinikay ginpatod gidiyan ni ginawang iso ang iyang sabat sini, no? Nga may ara siling nato niya authority. That is why anong iyang sabat? Amo na iyang sabat ni Kristo Jesus sa palamangkutano ni Tomas. Sa tapos si Tomas nagpamangkot, siling niya, Lord, we do not know where you are going and how can we know the way? Anong sabat ni Kristo Jesus? Siling niya, I am the way, the truth, and the life. Kanami, no? Siling niya, ako amo ang dalan, ang kamatuuran, kagsubong man siling niya ang kabuhi na. So sa aton pa mga inigugma, diri naton masapuan nga amo inigali ang kamatuuran nga aton iya mahangpan, aton iya nga maintsindihan, no? Final nga ginambal ni Kristo, siling niya wala na sang iba na magluwas sa akon. Kay siling niya, ako man ang dalan, ako man ang kamatuuran, ako man ang kabuhi. Nan. Pagsasina nga dinalan sa kasulatan, diri nga mabasahan natin sa verse 6, ginsugpon ni Kristo Jesus ang kamatuuran. Siling niya, no one comes to the Father except through me. Ginatawag natin inaiya an exclusive reality. Magsiling kita, exclusive means limited to a single person, exclusive mo, but silingon, why na sang iban nga mangin dalan, why na sang iban nga mangin kamatuuran, why na sang iban nga mangin kabuhi, magluwas sila niya diri sa kay Ginoong Isus because amo ni ang iyang sabat sa kay Tomas. Gani mga hinigugma, isa ka man nami, no? Sa aton pa, pag-abot sang ginasiling duog, nga ginaman sang aton Ginoo nga amo si Kristo Jesus, why na sang iba niya nga pamaagi? Siya gid lang. Kay siya amo ang dalan, siya amo ang kamaturan, kag siya amo ang kabuhi. Gani abiyan sa sining pagpamalandong naton, isa ni ka man nami, no? Nga ginbutang niya ang iya kaugalingon nga dapat kagbagay nga ang bisan sino sa aton, bisan sino nga tao nga nagakabuhi diri sa kalibutan, sarang siya nga mangin umalambit. Siling naton sang kaluwasan sang iya kalag, palaabuton nga puluyan sang iya nga kabuhi kag sang iya nga panimalay, magluwas kay Ginoong Jesus, wala na. Sa aton pa mga inigugma, isa ka man nami nga sa sini nga panag-on kung ikaw nagapamati sa aton nga pagpamalandong sini, ang pinakaimportante sa imo kabuhi nga kinahanglan ikaw may kaangtanan kay Ginoong Isus. Nga sugod karon sang nabatian mo ini nga si Kristo Isus gid lamang amo ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi, abiyan sa sini nga pagpamalandong nato nami gid. No, nga ikaw sa karon mangin matinuuhon nga may Diyos nga nagtuga sang langit kag ina nga Diyos nagpaka nagreveal sang iyang masiling naton tatlo ka persona nga amo ang Amay kag ang Anak kag Espiritu Santo kag sa siniya nga pagpamalandong naton sa John chapter 14 mismo ang Diyos nagpakatao diri sa kalibutan ginhingalanan siya Jesus kag amo ini karon ang ginapalabot sa aton ni Ginoong Jesus na gani mga inigugma sa sininga tiyon importante kun ikaw sa sininga aga sa nagapamati ikaw sa sininga programa sa sininga pagpamalandong naton isa ka man nami nga ang imo kabuhi sarang mo nga idangop kay Ginoong Jesus kun kaluwasan sang imo kalag eternal home ang pagahambalan why na sang iban reliyon mo ikaayo mo pagkamainabyanon mo pagkabutanan mo hindi na iya amo ang dalan hindi na iya amo ang kamatuoran hindi na iya amo ang kabuhi nga makahatag sa imo sang kaluwasan hindi na iya makahatag sa imo sang eternal home kundi mismo si Ginoong Jesus naghambal siling niya ako amo ang dalan ang kamatuoran kag ang kabuhi wala sa

0: makadangat sa amay kun indi paagi sa akon. That is why mga hinigugma sa nagapamati, ikaw sini nga programa. Ang akon gid lang among ipaalinton sa imo nga kinahanglanon mo si Ginoong Hesus nga imo Ginoo kag manluluwas. Tuuhan mo siya karon nga mangin Ginoo sang imo kabuhi, subong nga siya gid lang ang sarang nga makahatag sini. Kung tunan natun ang ginasiling niya nga action point sini. Sa tun pa, hindi liyang nga si Ginoong Hesus nga nag-appoint nga siya among dalan. But kung aton gidya tunan, nagapahayag, he is the destination. Kag mismo siling naton, the path itself na. Kung dalan ang pag-aambalan, why na sang iban? Kundi amo si Ginoong Hesus. Pakadto sa satong duog nga sabihin, mangin o malambit. Ikaw sang isa kapuloyan nga langit nun, kagkabuhi nga wala sang katapusan, tawhanon nga Diyos nun. Na? Ukon kabuhi nga Diyos nun. Na? Tiyan mo galini mga inigugman ka nami, sinidatiswai ka nami, no? Ginambal niya ini kay ginpamatudan niya sa aton bilang siya amo ang Diyos nga nagpakatawo, kag nagpakaunod rin sa kalibutan, kag nagkabuhi sa tunga naton. Gani abiyan sa sininga pagpamalandong naton, isa ni kamanami, isa ni kamaayo nga dapat gid sa imong nga nagapamati upod sa pagpamalandong sininga kamaturan nami gid nga ang imo kabuhi ara man kay Ginoong Hesus, no? Ginambal niya ini ang last verse, pero ang verse 1 amo dira ang iyang ginambal nga indi dapat magkalisang ang tagipusoon sang tao abiyan sa nagakabuhi kadiri sa kalibutan ara sa imo ang kakugmat, ara sa imo ang kahadlok sa mga nagakatabo karon sa aton palibot, you know, ang isa ka manami gid lang may ara ya gen promesa si Ginoong Hesus ang bisan sino nga magtuo sa iya. Siling niya may kabuhi nga wala sang katapusan kag may puloy-an dito sa langit nga sa diin ang iya amay dito nagapuyo. Di sa sininga pagpamalandong naton, ang ginasiling a troubled heart, siling sang verse 1 in chapter 14 in the book of John, kinahanglanon na nga ina madula ang aton nga gumuntang sa aton tagipusoon ang kahadlok, no? Kung ikaw magakilala nga si Kristo Hesus, amo ang imong ano? Supreme being. Na, kung siya ang imo saligan, siya ang kilalaon mo nga mas gamanan sa tanan, nga aman, magsiling kita supreme being, sang Dios, kagsobong nga si Kristo Hesus, nagpahayag sang kamaturan, ara sa Diyos ang ginasiling pagkagamhanan na kahibalusang tanan kag nagaupod sa tanan. Na, tisaton pa mga inigugma, kung ibutang na ito ng ato niya pagkilala kay Kristo, sa muning kanami, no? Kay siya nakahibalusang tanan, siya siling naton gamhanan, imagine makabuhi man siya gani sang patay, makaayos ang balatian. Pero ang kanami sini, kay siling niya, antes siya nagkaya palangit, nagsiling siya, nga siling niya, magapadala ako dira sa inyo sang manuglipay nga amo karon ang Espiritu Santo. So sa aton pa mga inigugma, kung atuntunan ang ini nga pagpamalandong naton, nagaupod siya sa aton sa tanan nga tion. No? Sa presensya sang Espiritu Santo nga ginpadala niya mo nang ginsaad yun sa mga gintutunan gani abiyan sa siningation isa ka manami, no? Kag sugod karon ibutang mo sa pagpangabuhi sa nagapamati ikaw sa pagpamalandong sini ang kahadlok madula ina sa imo kabuhi, no? Kon imo ipahamtang ang imo kabuhi nga may patud ka nga pagsalig kay Ginoong Hesus. Na, sa ton pang kanami sini, ang kabuhi nimo nga ang tao nagakalisang, ina nga pagkalisang sa iya tagipusoon, kun iya ina iangot, iangkor ang iya kabuhi kay Ginoong Hesus, nga nagapati kita nga si Kristo Hesus, amo ang supreme being, amo ang Ginoo, amo ang Diyos nga nagpahayag sa aton, sang kamaturan, Diyos nga nagpakatawo, nan. Then, siling naton kinahanglanon gid nga ang tawo dapat siya nga mag-angklas ang iya kabuhi kay Ginoong Hesus. Kay sa tion nga imo ina pagahimuon nga magaangkla ka sang imo nga kabuhi sa iya ang kahadlok sa rang ina madula kay pagabuslan ina sang matuod-tuod nga pagsalig kay Kristo Jesus. Nan. Di amo ni gali mga inigog man kamaturan. Nga kun ikaw magabutang sini, no? Nagapahayag lamang nga ina formally, publicly nga ikaw iya nagapakita sang imo matuod-tuod iya nga pagkilala sang kamaturan kag ang kahadlok iya wala na na iya sa imo, no? Sarang mo ina gali iya nga ma-reject sa imo kabuhi kun ikaw sa sini nga pagpamalandong naton magasugod ka sang imo nga pagbutang sang matuod-tuod nga pagsalig kay Ginoong Hesus nga sa karon tuuhan mo siya nga siya amo ang imo Ginoo, siya amo ang imo nga manluluwas, then ang kaadlok sa imo kabuhi mawala na. Tingka namin sini, sa tapos nga ikaw nag-angkla sang imo kabuhi kay Ginoong Hesus, nagsalig ka sa iya 100%, magapangabuhi ikaw diri sa kalibutan, nga ikaw adlaw-adlaw nagakabuhi, nga nakahibalo, nga may imo ikaw, nga eternal home. Base sa aton nga pagpamalandong, sini sang John chapter 14, verse 1, hasta kita sa verse 6. Gani abiyan. Isa ni ka manami, isa ni ka pagpakamaayo, sabat sang tagipusoon sang tao nga nagakalisang sa sininga panag-on. Sa aton pa mga inigugma, dumdumon naton nga si Ginoong Hesus amo ang sarang kag dapat nga aton pagapalapitan, pagatugyanan, pagasaligan sang kabug-usan sang aton kabuhi. Agod nga ang pagkalisang sang tagipusoon sang tao mawala kun ara si Ginoong Hesus sa sinang kabuhi sang isa ka tawo nga nagakabuhi diri sa kalibutan. Gani abiyan amo ini ang challenge sa aton sa sininga pagpamalandong. Kun wala pa si Ginoong Hesus sa imo kabuhi, kag ara sa imo ang kahadlok, ara sa imo ang kagubot sang imo tagipusoon, kay gayonan mo na ini. Nga idangupin ang kabuwi mo sa iya nga napunan sang gumuntang kalisang kagara ang kahadlok, ilabi na gid sa mga hitabo karon nga mga panag-on, ang sabat gid lamang sina nga ikaw magapangabuhi diri sa kalibutan sa pagpadayon nga may kalinungan, kun ang inang kabuhi nga ara sa imo sugod karon tuuhan mo si Ginoong Hesus nga imo Ginoo kag manluluwas sa sining panag-on, no? Kay inang kahadlok imo ina pagabayaan, pagabuslan sang pagkamasinaligon kay Ginoong Hesus, ang kanami pa kay may promesa nga bisan arita sa sininga kalibutan na ibaluanta, nga kung mawala kita diri sa sininga kalibutan, may puloyan kita dito sa langit. Abiyan, isa ni ka manami, isa ni ka maayo sa imo kabuhi sa tapos nga ikaw nakabati sang pagpamalandong naton sini, no? Kung aton ganyan tunan, silinsang revelation, ang dalan dito iya sa puluyan na ginhambal ni Kristo Jesus sa langit. Silinya, hindi iya simentado, hindi iya spaltado, kundi bulawan na ang dalan. Gani mga inigogma, isa ka manami na hangkat sa aton sa siningation. Kung wala pa si Ginoong Hesus sa kaimo kabuhi, it's time. Kilalahon mo siya. Tungod inang kinagubot sa imo tagipusoon ang kahadlok pagabuslan sang pagkamatinuuhon, kag ang promisa ni Ginoong Hesus sa mga nagtuo sa iya, hindi lang kabuhi nga wala sang katapusan, kundi puloy-an pa sa langit. Gani abiyan sa siningation, bukas ikaw nga mangin o malambit sini. Kun sa sininga pagpamalandong naton, tuuhan mo si Ginoong Hesus nga imo Ginoo kag manluluwas, kag ang kunon mo siya sa imo kabuhi, kagalagaron mo siya bilang Diyos, kagbilang manluluwas, sugod karon. Kabay nga Ginoo magpakamaayo gid sa aton tanan. Magapray kita, Lord Jesus, salamat. Ngayon mo kami ginupdan sa pagpamalandong sini. Ubala ni Espiritu Santo, ara sa imo ang gahom sa pagtandog sang nagapamati nga sila mangin o malambit sining kamatuuran nga naglabot sa ila palamatinan. Di kami kagbuligi, pakamayuwa kami sa imo namon ginasali, ginatugyan ang tanan. In Jesus' name, Amen and Amen. To God be the glory.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinakapinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay, sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10:31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang ganap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5:9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Philippine Center Time, it's 7:01 in the morning.
6: Bugtaw na!
7: Ahay, tuyop ako!
6: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang. Oh! Oh!
8: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
9: Oras na, Pilipinas.

May aga Western Visayas sa Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas! And good morning, world! Nagabalik ang programa, nga kaupod ninyo sa paghandom para sa pagbago. Iniyang oras na, Pilipinas! Mga kabiyanan, it's a Wednesday morning. We are halfway through the week, mga kabiyanan. Kamusta ng inyong semana so far? Kamusta ang inyong mga bardagulanay so far? Kamusta ang inyong mga hilikoton so far? Wala pa natapos ang semana, no? Pero damo na nagpapatsyag na makaruling na sila ko ng mga kabiyanan. Abot lang ko na planuhan nyo ng magkaruling. Pero si Kapitana Julie, ito daw ang may plano na ito mga ruling. Dalaway na ko ng mga kagawad. Gasi ko ito sa sensya kanta, praktisan ko, no? Galing ka, hindi man mo ang lyrics po. Ha? Hindi mo ang lyrics. Basi pala magkanta, pala, jingom bell, jingom bell, jingom all the way. Basi mag-jingom bells pala karun, ha? Damo na nag-plano, damo na nag-pulo practice-practice, mga kabiyanan. Grabe na subong mga props ang mga tao. May gadala speaker, may nagasuksok sa Christmas lights. may mga dance moves pa, may damo mga kabiyanan. So kung kaplano ko mo magkaruling man, galing kayo daw ka ngilo pa mga ruling September eh. So damo na kaplano. So good September, practice na ka mo. Para abot sa December, sagad na ka mo. May parts pa. Soprano, alto, tenor, bass, is ATB. Kompleto. May ano pagka mo dayon, may dance moves pagka mo dayon, no? Di ba? Pero sige lang ah, ha? Mga helikoto naton nga importante amo nang tuloko naton, no? Yan mo nang lantawo naton nga importante ng mga bagay, urgent. If it's urgent, no? Dapat kabalo kita mag designate, no? Kung importante, dason urgent, amo nang unahon naton, no? Munang mga bagay nga dapat aton paminsyaron bala. Ini dapat ang mga next step sa akong kabuhi. Kung ano man na, ikaw ang nakabalo. Kay ako, wala kabalo. Wala kabalo. Kagapon mga kabiyanan, ambot lang ko na notisyar nyo, no? Nga medyo lain ang dlagan sa aton nga kawanangan. No? Kaglain ang dlagan sa aton nga palibot kagapon. No? Wala ulan pero nagagalom. Okay? Dason, ambot lang ko na notisyar nyo kagapon mga kabiyanan. Perte ka orange ang adlaw sang hapon. Titanin ko ng adlaw, ara, di ba? Ano na, yellow. Or kung may galom, dapat ang adlaw hindi makita. Pero kagapon niya, galom, pero kita ang adlaw orange. Kayo nga aman mga kabiyanan. Ano ang rason sa Luyusina? O kagapon sang hapon, naglakat kami ni Inday. Mga alas 4, no, orange ang adlaw. Kay may ara kita haze alert mga kabiyanan, haze alert but silingon, no, nga may ara nga madamol nga aso, ha, madamol nga haze mga kabiyanan nga nagapalibot sa aton nga kawanangan sa sini mga tinion, no. Una nga ni kagapo nagpagwa advisory si Mayor Greg kagang aton niya nga siyudad sa Bacolod. Sila niya, in the interest of public safety, everyone is advised to keep doors and windows closed, avoid strenuous activities, and wear face mask outdoors. So, amon ni kagapo na tabo. Ambot lang kung ano pang ilang advisory sa buong adlaw mga kabiyanan, i-check na karon, no? Kung ano ang ilang karon nga advisory. Kay hindi ni basta-basta madula mga kabiyanan, ining haze mga kabiyanan. Kun tudo ang hangin, no? Kag kun mabaskog-baskog ang hangin, medyo ano, gali kay hindi ni halin sa ato ng haze mga kabiyanan eh. Hindi ni halin sa ato ng haze. Halin pa ni sa Indonesia imported. So kung gusto niyo makahaklo imported. Pero hindi ka maghakluha kay malaway na. Ha? Makadaot na sa lawas mga kabiyanan. Ha? Makadaot na. So, istoryahan na ni karon ang haze nga ini.
kung ang ano ni di ini nagalin kag anong himuon naton kay kapit pero kung mga hapoon gagapon damo ga sige hatching damo ga oh ampot la ko na to share nyo kung may mga ginaatake sang hapo kagapon kay amo ni hey sporty kadamol oh especially gid sa pipila ka mga banwa diri sa Negros Orient Occidental mga kabyanan oh kay amo ni may haze nga halin sa Indonesia. So amo ni karon naton nga lantaw ni istoryahan kag amo ni aton nga padalman aton nga palibgan balao. Although kadamo man tani no na may istoryahan but then this was a case kagapon kag may pipila pa ni ka mga may ara pa ni siguro subong ah. Yeah? May ara pa ni subong. So kung magwa ka mo halong kita dapat naka face mask dapat ako gani natake ko sang akon nga sinusitis medyo kun nantaw nyo akong tsura sa Facebook live stream ako nya ilong nya amo na ginaya porma nga hubag na gina. Pero mas dako ang hubag sang akon nga ano ni man right na akon nga cheek kaysa akon nga left cheek kay basta mo na basta mga atake ko sila siya taga gwapo ko mong medyo gina lewat balang tsura mo bro. Sana all no kung natakihon sa sinusitis si kagwapo tiba pa sa sinusitis sa natapirmi no. Nga wala ang tatuntat iba sa sinusitis. Ano ang kondisyon sina ati kay kung gina sinusitis ko kagwapo ako eh. Daw hindi among rason ha. Daw hindi among rason. But anyway, kung ginaano, kisa ka buhi natin, bla. May mga bagay kita nga gusto natin nga matabo sa atong tsura. Pero, kabudlay. Ano nga ni? Always face your problem. But if the problem is your face, it's a big problem. Ha? Amo ng problema natin, mga biyanan. Sige lang ha. Kay siling sa pulong sa Ginoo. Ari, reminder na ni sa aton ha. Oh, siling sa pulong sa Ginoo. I am fearfully and wonderfully made. Oh, pili ka lang da. Kung wonderfully ka, kung fearfully ka. De, joke na. Oh, sa kung translate sa ilong ko, gintuga ako sa Diyos nga. Makahaladlok. Hindi ah. Sala na ka translation. Oh, sala na ka translation. Fearfully and wonderfully. si kagawan po na din. Sige, di ka daw. Ang gintuga kita sa Ginoo nga. Unique. Isa-isa sa atin. Oh. Anyway, kung ano man ang inyong gina bit-bit dra ka mga problema sa sining adlaw. Ano man ang inyong ginalokdo dra ng mga panumdum sining adlaw. Ano man ang mga problem, we must face our problems. Okay, ang Diyos ang magpasaan sa aton. Here's our song, Pasan by Papuri.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nagbalik ang oras na Pilipinas. 7:16 mga kabayanan. Think positive kita sa sining adlaw, ha? No? Paano kuno sa English kuno ang baka maswerte ako. Okay. Ha? Para kuno para kuno swertihon si sining adlaw, eh. Baka maswerte ako sa English. Be lucky me. Ha? Baka maswerte ako nay. Oh. Paano kuno sa English? Oh. Baka maswerte ako nay. Oh. Lucky me, mommy. Maswerte akong lalaki. Oh, paano ko doon sa English? Ha? Lucky me with egg. Ay, kabudlay, no? Kasi Kagawa Julie, nag-send sa atin yung mga jokes blah. Kagawa Julie, ba yung aga, kagawad, kapitana, kanagali na na-promote. No? Ba yung aga, dira sa inyo, tanan mga kabiyanan. Oh. Kagkabay nga okay kita dra sa inyo nga okay kita tanan sa aton nga mga helikoton kag sa aton nga lubrahon sining adlaw medyo dabo mga nagadlagan sa aton nga ha sa aton palibot okay amugin man no samtang buhi para gapadayo nagabato nagapisik-pisik. Hindi mula kung isda gani madakpan gani isda gapisik-pisik gani oh kita man na samtang buhi kita. Para yun nagapisik-pisik, no, nagabato sa nagkakatabo sa palibot nato. By the way, mga biyanan, samtang nga nagapisik-pisik kita. Mati kita na isang dalagan sa itong nga panahon. Ara sa piyak ng linya si Sir Dave Quahaw para sa itong weather update. Kagbabangkot pa ta, Sir Dave, good morning sa Hayes. Wala nga natabo man kagapon, sir.
2: Yes, sa storm yung aga sa imo no kay sa tanan ti kulamati sa sining istasyon. Regarding sa Hayes, do wala kami na subong update kay pastor no kasi wala man to na iya mo. So ang aton weather subong is September 2 to 8, 2025. Ang intrusong tropical storm na si Pilandok proven siya ang international name yara sa 1,200 kilometers east of extreme northern Luzon. May coordinates kita nga 22.5 degrees north kag 133.3 degrees east. May kapaskugod ni si Pilandok sa 65 km per hora malapit sa sentro kag may pagbadlo sa 80 kilometro per hora. Moving niya siya east-northeastward, no? Sa kadasigon sa 10 kilometro per hora. Samtang, southwest monsoon, padayon man nag-aapekto sa Luzon, Ilocos, and Visayas. Ang tropical storm na si Saudel, ara subong mga 560 kilometers west of Bisbayas, Batanes, kag may coordinate siya ng 21.4 degrees north and 116.5 degrees east. Ang bagyong si Saudel, may kabasugon sa 65 kagi niya may pagmadyo sa 80 km per hora. Moving niya northeastward, no? At 15 km per hora. So, gina-expectar na itong basi sa buwas, magawa na niya si Typhoon Pilandok, Sir Pastor. Ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, subungan sa Sambales, Bataan, makaagom sa magalumo na kalagitan, ini pag-updan sa ngaptang magkapa sa ulan, pagpanag-uub, pagpungilat dala sa southwest monsoon o kon habagat. Samtang Negros Occidental, kitna syudad sa Bacolod, makaagom naman kita diriya sa kasarangan nga panahon na sa malaging nga pag-uom ni pag-updan man siyang laptang pagtupa sa ulan, pagpanag-uom, pagpangilat, ilabirgit sa kapunanan o kung kagab-ihon, dala naman niya sa mga localized mga thunderstorm. Kasarangan tugtumay o malaging nga pagbulumalas ng hips ng hangin, nagikan sa labagat na nakatundan, padayo naman nga ga-impluensya sa kabugsan sang probinsya. So ang aton nga kadagatan sang probinsya, mangin kasarangan tugtob mabulubalod. Dave Quahaw sa PDRMO. Maraming salamat ka. Good morning, Pastor.
1: Maraming salamat, Sir Dave Quahaw, sa mga update.
2: Thank you so much, Pastor.
1: Kaga man mga biyanan ang aton niyang update sa sining mga tinion. May bagyo kita mga biyanan. Pero subong halos tanan ng mga bagyo nagalihis ng landas. Ayaw nilang dumaan dito sa Pilipinas dahil maraming mga buaya dito. Natakot sila. Ayaw nilang pumasok. Baka pangayuan sila ng tax. siling ng bagyo daw kakululbaan malabay daw kay base pangayuan ta karon sang mga fee kay ang pangalan sa ilang lugar Philippines. Oh, kay kabudlay na kun ma mapangayuan ta sang fee sa Pilipinas. Anyway, may nga agasin nyo tira, no? May nga agagid sa aton mga kabiyanan nga nagasunod sa aton nga mga radio sets kag sa Facebook. Oh, live kita, mga kabiyanan, sa Facebook naton. So, kung ara ka mo sa Facebook, i-like nyo or i-react nyo. That's what, i-share nyo para damo kita may malambot. So, and, another thing mga binan, no? Karon ko bagwa ko mo ha, mutog nambal ko kagina, hindi gig ka mo magsagay ano, haklo sa hangin nga wala ka mo face mask. No? Wala ka mo, dapat may face mask. No? Kag para sa pangaton niya nga ilong kag lungs mga binan. Oh, anyway, may ngaga kay Sir Jan Huatas, aton nga first honor sa sininaga. Always and forever si Sir Jan Huatas. Aktibo, no? Abtik ko si Cebu. Ano pa? Abtik pas. Abtik pas tanang abtik ba? Maoy kinaabtikan ba? Huh? Sa Tagalog pa, mabilis pa sa alas 4. Huh? Dumduman ng mga ano, mga linyahan sa una. Wala mga Fernando po, mga Lito Lapid, Balhao. Mga Fernando po, kagidya. Isang bala ka lang. Walang matigas sa tinapay sa mainit na kape. Ay, sa mga ano dahan ni Fernando po, ha? Mga na, sabi ko sa iyo, oh, dapat wag mong iwanan yung iyong nanay. Ano, oh, mga tingog ni Fernando po, no? Fernando po, so, ng partner, mga sino ng mga artista sa unang mga babae man. Mga leading lady. Yeah. Oh, mga linyada sa una. Mga madumduman bala. Kung mahilig ka maglantaw, mga batang 90s o mga batang 80s. Ang mga hindi nalantaw sa una eh. Grabe ko nung bakbakanay. Grabe ko nung tiruhanay. Kasi si ano pa, pinusilay. Pinusilay sa babaw, pinusilay sa ilalom. Grabe nga pinusilay. Mutambling, muligid, mabaliskan, mabalintuwang. Kay grabe, nagapakambak dito sa mga kabatuan. Sabi mga, amo nang aton niyang mga plagwao. So, nasubong niya, wala na. Puro na mga love story. Kabit-kabit. No? Mga The Other Woman. Mga, no? Tanan nga mga drama, mga love story. Nadula na itong mga, action sa una. Mga action nga mga action nga may mga comedy, no? So, mga ang amo na si Katsona eh, comedy, no? Action eh, sila ni Redford White, Dolphy, Babalo, sila ginamong, no? So, mga action mga Robin Padilla, mga Fernando Po, mga Lito Lapid, mga Bong Revilla. Kailang kinatakaan na sila sa ilang paging artista, dumalagan sila sa kongreso. Oh, kung wala lang to kung naging daya si FPJ, siya gito ang presidente ng Pilipinas. So, please welcome our president, Fernando Po Jr. Kung siya gito tani, kung wala to siya kung naging daya, mong, so, ang gasumbag na pala siya. Sige na pumpiang ang ulo. Peng! Robin Padilla, subong senador. Lito Lapid, subong senador. Bong Revilla, nagligad senador, subong na preso. Oh, si Jinggo Estrada, oh, subong senador. Si Irap Estrada, oh, naging presidente. Mga artista, mga action star, mga kabiyana, no? Oh, sino pagid, mga komedyante, mga Richard Gomez, oh, subong congressman. Damo pa ng mga personalidad, o mga Roderick Paulati, mga Joey Marquez sa una, nanghimo na sila mga politiko. Kay siling ko ng mga biyanan, kung artista ka, daso naghina ng imo yung appeal sa pagiging artista, it's time to enter politics. Amo na kuno ang progress sa career, mga kuyanan. Ha? Why ka mo gali ka balo, no? Amo na gali ka ng progress sa career, eh. No? Ang mga Pilipino naman, nga pagkakita, uy, hala, amo na yung paborito kong artista sa una. No? Amo na nakita ko pirbi sa TV sa una. Amo na butaranta. Kundi, ang pungsod Pilipinas, daw na himo na action comedy. Ay, kabudlay. Oh, kabudlay. Sa 2028, ha? Tadlong ko na ito na sino ito butaran, ha? Basi mag-action comedy naman tadi sa Pilipinas. Basi mag-action comedy ang ato niya nga politika. Oh, kay kadamo na subong mga crocodile sa crocodile farm sila ni Kiko Barsaga to sa nagligan. Good morning kay Sir Bibot Ombion, kay Ma'am Roselyn Pantunyal, mayong aga. Sa bilog nga pa ni Malay Pantunyal, good morning to sa inyo. Kapag Sir Benji Alfonso and family, kay Ma'am Annie, kay Nang Suping Agdada, yun sa Kawayan, o kag sa Lumbia, mayong aga dito sa inyo. Kay Sir Alberto Loreno sa Talisay, good morning. Kay Brother Randy Lisagis, Preacher Chad Pailaga, Preacher Jonathan Apawad sa Talisay City. Kay Inday Dutea, Ramir Riamay, John Bon, Sherlyn Loreno sa Zone 15 sa Miramar Subdivision sa Talisay City. Sa kay Badid Sugar Sweet Mikoy, kag Tricia Violeta, sang Patlad Dumangas. Kay Dario Tapo, Loreno Isagani Mitano, Ronnie Mitano, Mitoy Llamas, Goyang Llamas, Jesse Agulino. Sa tanan nga pamuluyo, sang Hope GK, Kapitangan Talisay City. Mayong aga dira sa inyo. Greetings from Sir Alberto Norbing Loreno sa Talisay City, Zone 15. O, isagin ni ka tribo ni ginagreet ni Sir Alberto. Eh, kadamo ni sa connection, eh. Kay Pastor Jove Gutierrez, ang hiya o nang comment, go. Pastor, ano na tani? Good morning. Natani mong no? Na-send mo lang na yun. Nagkala kayo na ulit ka na, eh. Miskan, ano mga dali-dali wala pag-chat? Oh, go! Oh. Good morning na, Pastor. Kay Sir Robert Isulgon, mayong aga, dra, sir. Kay Kagawa Jory Dulia, Kagawa, may aga, di ka na, dalit na di, kay Sir Jara Dio. Kay Sir Justado Flores, may aga. Kay Sir Jules, so good morning, sir. Sa bilog nga Panimalay, Divida Gracia, Vallejo, Zamora, Moran, Azarcon families. Good morning, dra, sa inyo, dra. Sa City Praise, sa Bible Center Church, may aga. Kay Ma'am Merly Lumawag, mayong aga. Kay Ma'am Isada Rosario, good morning. Nanay Virgie Salgado, nay, mayong aga, dira, nay. Kabay nga, okay, ginang tanan, kamusta ang imong tulog? Oh, kita-kits later. Kay Tita Nancy Dulka, Tita Aking, kamusta ka na? Din ka na subong. No, di ka na subong, daw balita ko. Amo man tugyapan ang balita ko. Ma'am Alicia Garcilan, good morning, gid. Okay, Sir Bibot siling niya. Yesterday, the weather is not good. Why waiting your explanation? Why waiting your explanation? No? Grabe ka, ano sang haze kagapon, mga biyanan. Ba't ako na notisyar nyo, ah? Pero ako na notisyar ko kaysang naglakat kami sa dalan, paglanto ko sa sun, daw itlog bala, pughak bala. Ano na ganyang tawag, ganyang egyok, ha? Batog, oh, sa Cebuano, pughak. Sa hiligay nun, batog. Ang sa Cebuano, ang batog, ina yung mga manok bala ko na hapon, gabatog. Oh, so batog, daw batog bala ka orange mga kabiyanan. Siko ano natabo sa ng adlaw man. Ang ako una nga explanation mga kabiyanan, wala ako kakita sang ano mong wala ako kakita sang alert ni Mayor Greg. No, ulit ko na nakita, eh. Ikaw ang nabalaan ko, hindi ko tumagwa. Ulit ko na may ko basi ng lupok lang kanlaon kagatudos ang aso blahaw. Pagpuli ko sa balay. Uris-uris siya. May public advisory gali. Haze affecting Negros Island region. So, kabudlay, no? Kung na... Oh. Uris daw si Mayor Greg. Kay Ma'am Perla Montalvo, maayong aga. Ma'am Ninit Pisaga, good morning. Siling niya, blessed be the name of the Lord sa aton nga mga kabuhi. Bisan, ano pa ang mga matabo kag maabot sa kalibutan ang bugay sang Diyos. ara gid nagaupo jaton. Yes, wala gid na nagabuya ang bugay sa Mino. Ma'am Reba Joy Hitcherova, good morning. Kay Sir Rodney Manalo Libres sa Solid Rock Fundamental Baptist Church sa Purok Talong, Barangay Malingin, Bago City. Si Sir Rodney, way giniga ka perdi mong. Oh, kag permi ni siya ka permi ni siya free. Oh, libre ang Manalo. Tita Mary Alarcon, maayong aga. Oh, kag kay Tito Bib sila niya. Tito Babes eating utan with matching hipon mo pero tiba ko lang nito basko nga pangluto ba no, pero tiga utan with hipon ano na nga ayhan nga utan ni man no, ano na ayhan nga utan nagligad nag naglakat ko to sa may Libertan sa may bagsakan ko gapamakal utan eh ang utan nga ang kilo sang kalabasa itong abyanan kung gapangita ka mo kalabasa bala tag 20 itong kilo sang kalabasa. Oh, so dito ko mo bakal sa may bagsakan na bala sa may paglapaw mo sa backup 6. Oh, kun pakadto ka Libertad, paglapaw mo sa backup 6 ang dason nga bangga amo na da ang bagsakan sa kilid. Tag 20 ang kilo sang kalabasa na sa no ko to nagbakal man. Sang Lunes bala mo. Dason ang pitsay ang pinakamahal nga kilo sang pitsay 80. Pero mamangkot ka, may mga brato pa na galambot 50 ang kilo sa pitsay. O, kumabakal kaya 50 ang pitsay. Kung dito ka sa piyakya, jutay kayo. Pero kung dito ka magbakal sa bagsakan, isa na naya ka kilo. Ayawan ka na naya kaon niya. Sa balaya, ang pitsay naman, gatinirgi ko pitsay, ginarip ko lang. Kanamit na po, basta namitan ko sa pitsay. O, ang kalabasa ko na kung matamaan ka gayilo ay mumata. Kuro mo ng utan namon kada semana mabiyanan madigig ko madulaan kalabasa o isa kabilog yun ang ginabakal ko kaya tag 20 lang man ang kilo mong ang isa kabilog daw lapaw ang lapaw lang isa kakilo o yung mga siguro mga 30 o 30 doon baklan mo bali 50 nga pitsay so ang sayuting dagko, tag-kinsi ang bilog. O, mahala na gani eh. Tag-kinsi ang bilog sa sayuting dagko, mahala na gani eh. No? Pero, ngita ka to damo to brato, mga abyanan. No? Isa ka si mana nga utan, ara. Ang margoso, may ara man. Okay, ginahimo ko, gina-experimentuhan ko na kundi ng nami, i-mix-mix eh. Nagligan adlaw, nagluto ko. Ang margoso, gin sagulan ko pitsay pero ang gingamit ko ang puti lang sa pitsay bala wala labot ang dahon gasun gin butangan ko baboy gin gisa ko lang man hoy ko nangin butangan itlog gin gisa ko lang mangkot ko ako nga ang amo niya nga upod sa balay ko sili anong masaburan mo sa ginluto ko sili niya amarguso lang man itanan kag baboy ah sige ah, why mo na kuha ang secret ingredient. May sagol galing nga tangkay sang pitsay. Yo. Daw nag-blend in lang mga kabyanan, no. Siko ko ang pitsay bisgan diin mo lang ibutang, oh, may luto pagig ko nga siling nila kuno palagpat eh. Pero namitan ko ya. Ang ginagisa ko ang kalabasa. Yo pagtapos ko gisa na butangan ko jutay sa baw. Tangan ko daw yung pitsay. Ang pitsay ba lang ang gagmay yung kihad? Yo, ginakihad gagmay. Ginabutang ko to sa kalabasa. Namitan ko po. Siling nila ko na pinalagpat, pero namitan ko. Ang baling. basta, experimentuhan nyo lang. Basta kay makaon, maubos nyo. Oh. Kay pareho naman na sila tanan. Yapon, utan naman na sila. Siling sa mga kilala ko, dapat kuno magluto ka utan, dapat palariho, tanan nga gakamang, updanay na sila. Ikaw, bahala na da. Kung gakamang mana, kung galupad mana nga utan, kung sa dalo mana nga. Paluparon ta eh. Oh, sa luha tong pitsay, kaya malupad ni karoon ng pitsay. Ay nga, ganda siya sa mga tanan ng mga nagaluto. Dira, good morning dira sa inyo. Siling ni Tita Mary, nagalala na gid ang kalibutan, Pastor, but we know that our redemption draweth nigh. Tsakto na, Tita Mary. correct na. Daw ko gulpi lang nagseryoso. The Redemption, Draw It Now. Ano may kanta na mong Ma'am Rivada Bernais, mayong aga, Tita Zo, Valero Torrecampo, kagsutran nga FBC family. May nga gandara sa inyo kay sa Pastor Noe Caballero. Good morning. Kay Ma'am Elvelyn Magdaraog Mahilom. Good morning. Kay Ma'am Wela Familiar. Mayong agagid. Kay Ma'am Corazon Estudioso. Good morning. Kay Ma'am Nieva Gansa. Sa Rojas Capiz. Mayong agadara sa inyo. Tanan. Kay Ma'am Chona Aldea. Good morning. And happy birthday kay Chaya Aldea. Sa Siring Adlaw.
3: Happy birthday!
1: Kabay nga ang katutom. Sige na no, mag-upodgid sa imo. Pero may kag sa imo nga bilog nga panimalay. Kay Ma'am Jeneline Reichert, maayo, maayo gidya magsugod siyang adlaw pastor basta samtang gagupigup kape kag makagat-kagat siyang pandisal. Subong niya ma'am, baliskad na eh. Baliskad na ang pandisal na subong ang pangagat kay kamahal gid. Ha? Siling ni Ma'am Jeneline, simple lang ang buhay basta ang Diyos ang kasama. Oh, wala na iya. Ang importante, makakaon ka, hindi ka magutman, kag makalagad ka sa Ginoo. Ma'am Alice Melendez, good morning. And also man sa ato mga kabiyanan dira sa EB Magalona. Sa EB Magalona Evangelical Church, good morning. Ma'am Mitchell Lupson, kay Nanay Elsa Casunuevon family, kay Ma'am Sonia Gilaran family, good morning dira sa inyo. At isa magbalayan mga kabiyanan, kanto kita ari sa ato nga pabaon sa Siningaga. Second Kings chapter 5 verse 14. Ini nga passage mga kabayan in verses 1 to 14, diri na to makita ang storya ni Naaman. Okay? In verse 14, Second Kings chapter 5, it says, "So he went down and dipped himself 7 times in the Jordan, according to the word of the man of God, and his flesh was restored like the flesh of a little child, and he was clean." Now, sino ni si Naaman mga kabayan? Ha? In 2 Kings chapter 5, there was this person named Naaman. Kung sa Cebuano pa ni, Naaman, Naa, Ara, Man, Naaman. Now, ini si Naaman, he was not an ordinary man. Naaman. Because he was the commander sang army, sang hari, sang Syria. Okay? And he was a powerful military leader. Gagrabe nang iyang military success mga kabayanan. No? Kag sa Biblia gin-describe siya as a great man and a mighty man of valor. No? But siling hindi ni basta-basta klase tao, hindi ni siya kung sa Tagalog pa, hindi ni siya pipitsugin. No? Hindi ni siya kung sino lang ni nga papaloy-paloy klase tao. No, he was a great man, he was a mighty man of valor. May posisyon, may otoridad, may manggad, kag he commands respect mga kabayan. Pero may isa ka bagay nga hindi niya ma-overcome. Kagamo ini ang aro, ang leprosy mga kabayan. Now what is leprosy? In the Bible, leprosy is one of the most common diseases. No. Nga di sa una, hindi pa masyado eh ang wala pa bulong sa so, ng leprosy. Ha? Kung may leprosy ka, hulaton na lang ang mapatay ka kung hindi ka maayo. Ha? So kung may leprosy ka, daw ka dako sa imong questionably ka kaayo, klase tao ka. Okay? So, he had this leprosy. And despite sa iyang agahom, sa iyang accomplishments, hindi nga problema ni Naaman, nag-persist, nag-apadayon. Gabiskan ang iyang posisyon, hindi makasulbar. But then, I don't know kung paano yan ay nakuha, but I believe it's a work of God. This young Israelite servant girl, nga ginkuha nila as a captive, kag dito ni nag-serve sa panimalay ni Naaman, naghambal sa asawa ni Naaman, nga may propeta dito sa Israel, nga makaayo sa iya. So to make the long story short, si Naaman eventually naggadto sa Israel. Kag naggadto sa balay ni Elisha. Okay? And because he was a man of success, he was a great man, he was a man of valor. Leader siya eh. Military man. He was thinking, he was expecting nga ang propeta personally magwa sa iya, magwa sa iya balay, no? Listen, atubangon siya personally, and then afterwards he will do his magic. But expectations are different from reality, ma'am. Si Elisha nagpadala sa iya sing messenger with the instructions nga okay, kadto ka sa Jordan River, dito ka maligo, hugasan mo kagalingon 7

Mas nami pa. And he was expecting something dramatic. Now, sa una, isang bata pa ko, damo ko na batian. Kasi lang nila, ang Jordan River ko, no, pwerte ko no kahigko. No? It's not in the sense of higko. It's not in the sense of higko. But Jordan River was not impressive enough and he was expecting something dramatic na matabo sa iya. Okay? Sila niya ako, maligo lamang ko gali sa Jordan River. Nga dito, nga hindi na lang dito bi sa ako, itong lugar, mas nami pa itong mga suba to. Okay? Kundi, nangakig siya. But instead, ang Diyos naghatag sa iya sa something that is very simple. Lakat ka sa Jordan River, tinluan mo yung makagulingon, kagsalig ka sa ako. Initially, si Inaaman, wala siya nagtuman. Nag-refuse siya. Yeah? But then, ang iyong mga servants, yeah, reasoned with him. Yeah? Siling sa iyong mga servants, "My father, it is a great word the prophet has spoken to you. Will you not do it?" So, nagsulod guro sa paminsya rin naman. Wala man may madula. Guro sa akon, kung sundon ko nga bagay. So he went down. Look at the progression. He went down to the river. He dipped himself 7 times. And you know what? This is a picture, mga biyanan, sang kaluwasan ng hinatag ni Kristo sa aton. And it was then nang nakita niya, when he came out of the water, ang iyang panit na restore, nadula na ang leprosy. No. Kag ini nga tao nga nagkadto sa Israel nga bitbit niya ang iyang pride, nagpuli sa ilang lugar with something much greater nga bitbit niya, the testimony sang gahom sang Dios. May mga bagay kita nga makita kag ma paminsaran diri mga bensa ini nga istorya. Number one, ang aton nga greatness bala hindi ni magkakakas sa aton nga need for God. Look at this na aman. He was powerful, pero nagmasakit siya. Ang iyang military achievements, hindi makaayo sa iya. Ang iyang position, hindi makaayo sa iya. Iyang kwarta, hindi makaayo sa iya. Iyang connections, hindi makaayo sa iya. Ini nag-remind sa aton that no matter how successful we become, we remain dependent upon God. Kisa nalipat na tayo kung makatungtong tabala sa Carabao Balhao. No? Binaton kung sino na tanga klase nga tao. No? Biskan ano kita ka-successful, we should remain dependent on God. Yes, may ara kita accomplishments, pero may ara kita gyapon pinanglanon. We can have strength, but still the weaknesses are there. We can be respected by people, but still, we need God's grace. Hindi pagpasugti nga imo success, no? Among maghimo, magpalipat sa imo nga pagdipindi sa imo nga Dios. Kadua, pride can prevent us from receiving God's provision. No? So, sa una nilang pagkabati, mga binan, sinaaman ang akig. No? Kaya nga man, ang method sang Dios, hindi amo kung anong gina-expectar niya. I was expecting something else, that Elisha would meet him, and then in a grand scene, Elisha would do his magic. Daso na ayos ha. No? But it wasn't what he expected. Ha? He wanted something impressive, but then ang Diyos naghatag sa iya, something humble. Ha? Kisa bala, kinanglan na ito maghimo man. Siyang amunin yung klase ng mga butang bala. Nagpangamuyo kita sa provision sa Diyos. But then we expect it to come in a particular way. Lord, please provide for my needs. Pero sa utok mo, mga pastor bala, amunin yung ginaara sa utok sa mga pastor, Ginoo, please provide for my needs. So, sa utok mo, nagpaminsal ka nga, may mahatag ni Sakon. So, Domingo, may mahatag ni Sakon. May matik si Sakon. G-cast mo, pastor. May maano ni amo nang ginapaminsir sa mga pastor, hindi lang sa mga pastor, tanan kita,
Nagapangayo kita sa provision si Ginoo, but we expect it to come in

0: particular way. But God is different. Na? Kaya ang gina-expectar naton nga dako nga oportunidad, dramatic nga sabat, immediate nga solution. Pero ang Diyos naghatag sa aton sa simpleng instruction. Apologize, wait, work, forgive, ask for help, start again. Namo na blaw. Isa mo nang ginahatag sa Diyos sa aton eh. Ha? And sometimes, the blessing is waiting on the other side of an instruction. Kisa doon, hindi natin mabaton kay pride eh. Okay? And number three, obedience often comes before we see the result. Until natin makita ang resulta, dapat natin anay mag-obey. Now, look at naman. He had to enter the Jordan before makita niya ang iyang healing. He had to act on God's word without seeing siyang ginatawag natin nga outcome. Amo ni ang faith nga ginatawag. Gusto natin nga, Lord, show me the money, anay ah. Lord, money down, anay ah. Then, ma-obey ko. Pero ang Diyos siya lain. Sunod, anay sa akon, saling sa akon. Kaga ko na bahala sa result nimo. Ining milagro nga natabo sa kabuhi ni Naaman, nagsugod when he stopped arguing with God's instruction. Kagsang nagsunod siya, nag-obey siya sa instructions ng Diyos. And number four and the last, don't despise simple steps. Si Naaman, he wanted something extraordinary. But then ang Diyos nagatag siya sa simple nga command. And that simple command became the pathway sa iyang healing. Muna gani, hindi natin pag-i-underestimate ang importance ang gagmay ng mga acts of obedience. Bila? Simple prayer, a simple apology, simple act of kindness, a simple decision to stop doing something wrong. Something like that. Diba? A simple decision to begin again, simple step of faith. Kaya man mga minan, ang mga dlagko ng mga changes, pwede gid magsugod with small obedience. I don't know kung anong ginatubang mo subong. Ngadaw batyag mo do kadako gid. Or basi may accomplishments ikaw sa kabuhi ni mo. Or maybe you are waiting for God to provide a dramatic answer. Dumduma si Naaman. He came with power, position, and resources. Pero kinanglan niya kapo ng Ginoo. Pero ang Diyos wala sa ginhambalan nga you need to accomplish something impossible. No. Ginhambalan niya si Naaman to take the step of obedience. Basi mo nang gusto mo on sa Diyos sa imo. Basi mo nang gusto ipahimo sa Diyos sa imo kabuhi. Not to solve everything, not to understand everything, not to know what tomorrow holds. Just take the next step. Go, obey, and then trust. And leave the result sa mga kamot sa Ginoo. Alas 8:50 mga biyanan. Di si magpadayon, mamati kita na isang pipila ka mga panumdom. Di malakat malin, mabalik pang oras na, Pilipinas.
1: Paano maghanda sa paglupok sang bulkan? Hibaloon ang safety plans sang inyo komunidad. Una, regular nga i-monitor ang update sang bulkan pati na ang mga pahanumdom kag patimaan. Ikaduwa, ibaloon ang lokasyon sang evacuation site kag ang pinakamadasig kag pinakasigurado nga alagyan para makalabot dito. Katapusan, ipreparar ang go bag sang inyo pamilya nga may unod nga mga kinahanglanon nga gamit. Ini nga pahanumdom ginadala sa inyo sang Philippine Information Agency Western Visayas, Office of the Civil Defense Region 6, kag sang 1233 DYVS.
2: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips.
3: Araw-araw ay may mga pagpapasya at pagpili kang ginagawa. Isang pasya ay kung ikaw ba ay papasok sa opisina o hindi. Ang damit na suot mo ngayon ay iyo ding pinili. Pinili mong mag-apply sa kumpanya na iyong pinagtatrabahuhan. May mga pagkakataon na ang pakiramdam mo'y wala kang choice, pero ang totoo niyan, mayroon ka palaging choice. You can choose to be thankful or regretful. You can choose to leave or stay. It's your choice kung ikaw ay magpapatawad o mananatili na lamang galit at may sama ng loob. Ang timbang mo ngayon ay resulta ng mga kinain at ginawa mo dati. Ang ipon mo ngayon ay resulta naman ng mga pinili mong pagkagastusan ng iyong kinita. Where you are now is a result of the choices that you made in the past. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Narito ang ilang paalala at gabay tungkol sa pagpapasya at pagpili na ginagawa natin araw-araw. Una, be responsible for the choices you make. Kapag ikaw ay nagpasya, akuin at panindigan mo ito. Kung hindi nagbunga ng maganda ang iyong desisyon, huwag mo itong isisi sa iba. Take responsibility for the choices that you make. In the Garden of Eden, Adam and Eve chose to disobey God by eating the fruit from the tree of knowledge of good and evil. At nang sila itanungin ng Diyos tungkol dito, sa halip na umamin, nagsisihan pa sila. Ang pagbaling ng sisi sa iba para sa mga pasyang iyong ginawa ay walang buting idudulot. Tandaan mo, ang bawat pagpapasya na gagawin natin ay mayroong resulta. We should be responsible enough to accept the consequences of our choices. Pangalawa, consider how your choices will affect others. Palagi namang may ripple effect ang mga pagpili na iyong gagawin. Kung pinili mong matulog pa ng mahaba-haba, at dahil dito'y nagkanda late-late ka sa iyong mga gagawin at meeting, tiyak na may ibang tao na maaapektuhan. Most of the poor choices that we have done in our lives failed to consider how our decisions and actions will impact others. Kaya kapag magpapasya tayo, kailangang isipin natin hindi lamang ang epekto nito sa ating buhay o trabaho, kundi maging sa ibang tao. At panghuli, choose to honor God in everything. Ang pasya na palaging may magandang resulta ay ang piliing i-honor ang Diyos sa lahat ng ating gagawin, sa lahat ng aspeto ng buhay natin. When you are facing crossroads in your life or career, hingin mo ang gabay ng Diyos. You will never go wrong when you choose to honor God. Be responsible for the choices you make. Consider how your choices will affect others and choose to honor God in everything. Simpleng paalala tungkol sa mga pasyang gagawin mo sa iyong trabaho at negosyo ngayon. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
2: Pro Tips, maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.

0: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isipto, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Nga to niya, 4 o'clock habit, hindi na to pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place ginsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is, syempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung namin yung aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man ma-mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue.

0: Ikaw ba ay may mataas na blood sugar level? Labis ang timbang? I-try mo na ang low glycemic rice tulad ng PSB RC86. Hindi ito agad natutunaw ng katawan, kaya mas mabagal ang pagtaas ng blood sugar.
1: Nakatutulong ang low glycemic rice sa pagpapanatili ng mas maayos na blood sugar level at wastong timbang.
0: I-try mo na!